0: le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele. Ka hoo, e sebetsa hang fela ha o sisinyeya. O e boloke, mme le yona e o boloka o itshepa letsatsi kaofela. Motshehetsi e moholo wa motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana, Rexona, e keke ya o phoqa.
1: Re keteke kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe le teng milena le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 25 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ba bona tsebele tswala sedi rubere metsotso ka bara ya bara re ntumele hlekile ke phamisa baso a ke ho hleka mangwe lefatshe bo le bo ga masedi mphatlalatsane. Nale di abiso re bo sa fele mogena go tswa ke phamise bo holo ba haika jeno ba no phila go tswa ke mohau ke boela hape ke boloke ka tiba fubensaka hlompho kananelo ke le biso ba sebetse mo bohle ba ntse mo sebetse go gabale tsebeletso ngena le sedimana nengwe hlaseng a fitile tsholo wa loka o ke ke le bile ngwana mme o ile a tsama monati le pule leo RQB ke le bo ha go lohle ngwana se pule leo le mo kwetlisi ka nnete ka papadi ena monati ene di pakentsa naga ya Panama ga mohole ena ga ena ya Ghana Afrika re phamisa matsoho ka nnete ke ya bona bashana ke bana ke bantsi ba le ka rule bala ba rapela e ba rapela mo sithiba thibane sa bona ke ya bona o eme harremane wa rapela ka nnete ba le boa tlholo ena ke a tsebe ke thabo e gologo ga golo mane na heng ya Ghana Afrika ka bophara re mediswa ke mzo wa keka tshela ka jeno go dira popchane tlhola batsatsi ba bile tseletso ya lesedi a le shume le metso e robedi mme ke phamisa matsoka jeno ke ha tlo tsema ha monnati o ya fitla mane goreng ya abo hlano tsebeletso ena ya lesedi e tla oneletsa papadi tsena tsa mogopi wa lefatshe ka kotloloho o tla difumona hantle tsebeletsong ena e ratwang le tsebeletsong tsohletsa SABC ya khantsa ke le bo haholo bana ba se ba sebetsang ka matla ka nnete mona la fapelela la tsa dipapadi ka nnete re ba la khaibana mosebetsi o motle ntate Thabiso motlong mosebetsi o motle ka nnete le mo how tsebeletso nala sedetse bana te ba re o le hohle Afrika borwa o fumana dipapadi tsena ka kotloloho ntle le tsitiso ife kapa ife e botso boratuwa le ke nang ha jwa le di thoha dikelaneng mamedi ga o tlamana o reng yana ya bohlano dumela ke re ho wena dumela

go ke madoni a maganagana. O ke mona to mo kana o se ma bile tsebele tswale se. O ke dipina tse re ntse motho a ntsa ka fela. I want you. I need you. I want you. I need you. As in ke Makalex ra want you my baby. Ke le ka fa enko ba re have got you. A Steve Wonder, you will know. Ha ke bua ka enko jena ma bile tsebele tswale se dikaba ka opola. He di tikete di amata. Di amata zia kala Mosan City ma bile tsebele tswe ratwang. Le ticket di matha ka tseleng o kgethileng ticket pro fumana ticket ya 350 rand tafela wa le tsena tsa VIP is se di fedile ba di fietse matebele ba re eh ke ipatla mane nyimane velo so setse na tsa 350 mo sebetsi no tla tshwara beke etla mo qibelo ka la mashume di bina metso supileng wena go di nyenegeleng ho yona e ka mane ka super boss and city super web bawel ke tla begele ka mono ho tlabe ho dubeile ho tlabe ho mona teka tseleng o kgethileng o se ke wa feta o se ke wa fetwa ke o batla mono ke o batla mono ke o batla mo mabelo tsebe tswela sedi ba melang bana ne wona tsebe le tswela sedi ya fapa fapaneng o tla utlwa dinthlatse feletseng gore na gentse ge tsa majwa manesi ya kalo la utla sanne ge o la fitla kwa nwa buisana le bana beso ka nnete o santse a ikemiseditse ya go le bakeng sa mokete yona zia kala zia kala zia kala o mosebetsing o lapeng o iketlile ga monate o leetong ke phamisa matso o moetapelo wa katlhe ke a tshepa ntso ya gantle kgodi ena yapuptšane ntse o tshwere gantle go ntse go bata ke a tseba dibakeng tse dingwe wa bata fela nna mo o kileng teng che go a bata empa ga ke soka ke utlwa o bata wane wa tsheole o bona wane wa tsheole wane ee wa le mina kgafetsa kgafetsa ga ke soka ke utlwa o bata gono ee go a bata che la motho o theoela mesong tsena ya wa utlwa gore go a bata empa a ga o sobi go bea kalo matebele mo tla utlwa matswana a kokobane o utlwa gore a go bata go bata go bata go ba o bate le o upa le mafatlha wa tseba ga o se o bata o upa le mafatlha o boima o boima o boima ee o utlwa o gatsela gotlhe utlo hatsela ho hle tsebeletsong e ratwang le sedi ya feme ke molelwa mabilo ka ya ratehang ya hle e ka bakala dipapadi tse wa tseba dintho di tla batla di fapafapana ke a tshepa o ntse o le gantle mo o leng teng o ntse o lokoloile o ntse o thabile o ntse o nyakaletsa ga ebe ga o jalo ke kopa o tlo iphego tsotlhe o dule o thabile ka nako tsotlhe wa tseba gore thabo ke ntho ya bohlokwa gagolo gagolo gagolo nako tsena ke kešwe ke nako tsa bohlokwa tsa gore motho o tlhopete batsabo tsa bophelo ga batho ba robetse wena o tsowe o thuisetse batsa bophelo ba gago tlo sheba gore na ke difedi ntho tse tshwanetseng o di lokisa ke difedi ntho tse tsone tshwanetseng ka nnete o ko di tlogele gobane yone ya tlhokagala beke e fetileng ke ile ka tlhokomela kare wa tsa mamedi ya tshebeletso ya lesedi go na le ntho e re tshwanetseng re iketsetse yona go na le ntho e re tlo tshwanela gore re iketsetse yona molemong wa kgotso ya rona le katlego ya rona go gotle go phatlalatsa ha o etsa halwa ke ntho tsentle mohlomo marangrang mohlomo ho qoqela bana beno le metswalle o re ela ke fumane mosebetsi ke rekile koloi ke rekile ntlo phihlello e fika pa efe ya hao ho hotle ho bua ka yona ka se re tla tswela pele ka taba tsa buka ka morabo hopeno wa lefatso ska tshwenye ho hotle ho bua ka katleho ya hao ka pa diphihlello tsa hao ho hotle go bua ka ntho tse ntle tse o etsagalang bophelong empa go latela nako ena e se re phela go yona le batho le mofuta wa batho o re se re phela ona jwale ga o sa tshwana le pele ee o ne ntse di diteng gale ntho tsena empa ona jwale go sole boima gagolo jwale ke buisana le ngwane mongwe so ke kgatlhiso magolane maoba mona ke go yena he monna ge tlo qeteletse re le batho ba nang le segopi bitterness gobane re batla go itlhalosa letsatsi le letsatsi e re ko jwetse mamedi go tlo reng ka nako ba bangwe ba rona nna le wena a re tshwane go tlo reng ka nako e telele ba bangwe ba rona go fitlha moo re batlang ya teng fela go fitlha teng tse re tlo fitlha fela go tlo reng ka nako jale ntho tsa kona dikeketse e tsagala jalo ka di etsagala batho ba bangwe fela ke a feta moo ga ke moo go na le ntho tse nyane tse re di fitlhelelang matlhong a batho ba bangwe dishe ba le dinyana tloketse motlhala mohlomong o sebetsa tshebeletsong ya lesedi mothong motho mo wa ka gaga ke nna o sebetsa radiong mohlomong motho e mongwe a ka tlaga o sebetsa kae ka ba gae mosebetsing yana o a nyenyefatsa sena se o se fitlheletseng ke nnete motho eno tshule jalo fela
ho nna nthune ya ba ntho golo ha holo o sa gateletse ho yena motho ne o e bona golo nyana ka ka empata ba kae motho wa kae mo gantsa ke tlotla me o fitla bo mong ba hore ha re etsellwa ke dintho tsentle ke thole ka tsone ntle la batho ba ka bua ka tsone ba ditsepa go latela ka mogontho se di diteng matsatsing ya se di ka mogoreng ka teng gona jwa lotla utle motho lalala Hey, give me the mama. Go thata, ona tlo le motho mo sa iphela ka moga iphelang ka teng. A ke ntwe na ya gore ke tla ba lwana, ke tla o tsietsa. Hey, se le buiba matsatsinga. Le go tlhame ya gore motho, ona jwale. O tlo hlokomela gore ntho tse ntle, tse u thabisang tse wetse halala, wa di bipa. Ntwe na ya o sa lonjo patla le di ntho ngwe lengwe, e tsala mpho. Ke yona ntho re tlisetsang khatello maikutlo depression. O ka se batlo dilo ntse o bona hohle. Nthongwe lengwe e tsahalang o potla ka o poster ka yona. O poster ka yona ke batla ba kena ke batla ba bontsha. Ke batla ba bontsha ke batla ba bontsha wa yi. A thu ipitsa mathata lo feta. Ko pula o sie mong a postile a le Dubai WhatsApp. A le Dubai ya itshitse dinepe o le monate a gutle. Ka moga gweditse pedi. A bala bothata. Ali university ba la bothata ha ba la bothata a kopa motswala ha yo a tla mo go a mo romelle 200 rand o hloka o kwala mabaka motswala ena mo romelile thatama o mathaka di Dubai o nka di nepe ka di miki ka di eng ka di milk shake ye a ngola go utlwa motho a o ile utlwa motho a ntsa go kokunwa ke ntwa sa tsebina sa mutwantsa kukunwa ke ntwa tsa tsebina in central ona rally o ri fofani mona o ya bo Dubai ona jolo o khotlile o go batla di 200 rand so le hona o bolela hore motheo la la ye Dubai o sa tsebana no buile jwang jele re batla hore a keke ya bala bothata ena bo pelong go bana fela ile Dubai jwale ha keke ya hlelwa ke mathata di kapatsietsi mo ka hloka ntukutsu ya batho jolo bana bothata bo kae o sentse ngwana batho ka o post ha u tsisi o sentse ka o posta ngwana batho jwale e ka ka yena ha tsone lo hlelwa ke mathata motho a ka hlelwa ke mathata ntsana le chelete di ntho tsa etsela ka mogwasa ga ganga teng a sebetsa chelete bohlaswa ka pa mohlomong o latela mathata le diphepetso a qeteletse a sebeditse ka mogo ana re rile ka teng ke bophelo bojwalo ho putsa molomo di taba fela ne ke go mpo o yelo hloko ka taba tsa mofuta o jwalo wa jomedi bitsutsu ana le motso re ya re le bile gore ya bone tle ke mathese ponono ba bile tsebele tsole tsedi bile ke tle ke yonkele star channel a re waka waka ke yonkele jono enoxi ezulu a record up gloria bosman too much heaven khanzela ke tika go diena ya batsha hey hona le ntongwe ke batlang e bua ha ke khutla mona ntongwe ke batlang e bua ke khutla mona qetile vele ka tsena tsa o phatlalatsa hona ntwe ke tata ke bua ha ke khutla mona ke nke star channel Ei mona tere diyo kana kwe. O kwa ntse o hlabolla fe. O kwa kana metsi a podileng kapa sona ma podi juice nyana. E weekend tsinga sa tsetseng ka mane. Tsatsi le chabile le chesa. O bo ntsa mono o re. Sia le moya se jwa. Kana kwe. O kwa se hlabolla se hlapula. E ka

A too much heaven that Gloria Bosman on the City of Emma, Kileka Ufano, Sitku Zulu, Arajola, caught up on the City of Emma. Hey, yalla muna radio. Subele mezo zuri ya horenge ya buone. Rita wadi kala nengle. Emo tso mratu wa mzoake kachela. Hey, kia ipota. Kia tiba kana kote di kanalo fapa fapa na kama nanewa. Nini ni mkutwe mforolo ta muka la bonya la bishwa. Nini mkutwe mkutwe manita la bija baka ujwale. Fela kana kote di nga hau bulete siya lomo ya. Hari wili katile etwa na. Ke dumela hantle jole ha o buti se ya le moya o bontso ka nete mawelo ntso go mvololo e be le gore e be le taba gore wa utlwa go ke mvololo ka ba se le taba a tlwaelo fela gore e se le taba a tlwaelo fela gore a kana go tsena ga metsi dikala ding ka ba e bungare e mvololo e motho mogatwe e mongare mvololo o tie strate e motho mogatwe o tle ke ipotsa ha o matebele e re se re tsebisa se re sebeditse jwang se re sebeditse jwang pele ke ya dipineng mona ke ile ka rona le taba ke batlang e kgwathanya ne fela satsing la maoba re ile ra ga ba letsatsi la segopotso la leshimele metso tsheletseng Phupjane mo ne re gopola batjha ba ne ba 1976 Soweto uprising jole ma o bahantsa go qokala mogotswe ke ge monna ana wa hlokomela gore batjha bano ba le moseo ke bona ba tshwereng na ya Afrika borwa re bua tje dikagolo tsohle tsa mmuso kae batjha bano ba le motseo ke bona ona jole ba etapele di company ke ba etapele mmuso mafapheng ke bona ba etapele ha re bua tje ba neng ba rola ditokelo tsa rona go retle re fumane thuto ka tsela eo re inang le yona ona jwale le tse ding tsa dintho tseo ba ne ba di lwaneng ke re wa hlokomela gore batjha bao ba tsebang hantle gore na tshokolo keng ba tsebang hantle mahlomola keng ba tsebang hantle gore ngwana motho e motsho go phela tlasa kgatelelo keng ke bona ba tshwereng ngwana jwang ya ba ke re ke o sia ka potso o se ka nkaraba ke re wa hlokomela gore ha re bua ka o sebeletsa setšhaba re bua ka bobodu re bua ka ntho tse ngata o hlokomela gore bona batjha bano ba bangwe ba bona bongata ba bona ke bona ba tshwereng ngwana jwang ba tsebang gantle goba motho e motšha o na le bokgoni empa o sa kgone o bontsha tsa bokgoni bao ka baka la menyetla e seyo ga ona ntho botlhoko jalo ka eo ka nako tse ding a se go menyetla ga eo batho ba re menyetla ga eo ba etsa go be thata o be boima gore o fitlhelele dintho kgweding eno ya batšha se ka ba ka gopola se ka o kao ba ka gopola ba mametseng tshebeletso ya lesedi gona jalo gore hei motho o tlo itukisa nako e sa le teng o itšhebe ipapate o itlhotlhoge o itukise ba o sale go le mo go yamabeta tsheletso le sele batho ba batšha ba tshwanela go sokola ka tsela e ba sokolang ka yone Aforika Borwa mo ke la ka thaba ga golwa mpe ka mantaga batho ba batšha ba re a re sa tla ga keteketsa tsilena a re sa tla ka etsa segopotso gone wa tshwana ka re bone ke letsatsi le wena le motho wa motšha tshwanetse o iketsetse bophelo se ka tlhola o ntse go iketsetse bophelo re ntse re ananela le ka jeno seo batšha bane ba le moseo ba se entseng boitelo ba bona boikgathatso ba bona ka nnete ge a se leboa ge a se leboa ba entse mosebetsi o motla gagolo fela ke ile ka sia mokgotsi eno wa ka putso eo ka papulelo eo ka re wa hlokomela gore batjha bano ba ne ba lwana ka tsatsi leno ke bona

0: kgotso e motho mo gati wa kgotso nona ke tsusa mme wa ka yana ke matala a ka metsing le matito phologolo le mampi mafana ke re ba tswe ba phatsine bona ba kopelwa ke tshidiso mafana ka mona ka di-vesdopol tankosi.
1: Good morning, good morning, Mozwake. Ke mabinta ka mokeng jo lefatshe le sena wena jo tshehle Mozwake ba tswe batho re ke tsose seithatise batle mageta ka mane ka Virginia ke ye mane Pretoria ke tsose mo Gauphole Mahumo ke ketelele ka nkaekae ka mane ka Carletonville ke re weki weki ya batswe batho tanke ya bothikile boile
2: kgotso kgotso ntate majabajo ke kopa go tsosa bana ba latelang ke re mmamoruti wa letebelela mawesele ka bohlokong ke re Mshengu Chabalala ka zone 7 Meqeleng ke re Motimwe Phori ka zone 7 Meqeleng qeteleka ba a ipotlhe ba Clocolan bana botlhe ba tsoswa ke sekolanyane Clocolan known as Landam Danko
3: kgotsa kgotsa Sponki Ponki le ka Sponko nono Sponki Ponki ontse ke kopelele mmawela na go mabantle o kopela ke se mabale tle ka mona ka mo wedu a o se ka motle wa lesedi FM ke mo rata jwang
4: Fela mzwake wana kachela kuzo wale sanda wana kama ufiru kama na wanesu kikupela wana bala telamba na wanesu kikupela kana nelo kikupela nusizwe kikupela manyiswa bakupela kikuzo wale sanda wana kama ufiru kama na ana
5: Muradu wa maketu la vanna we ba bitama ka madala maso ga re ke ba tsosa ke tsosa chak squad la ke tsosa le mampo le kwa gate bo sprone mane le mam le mam khuru no no di tebe tangi ndati
6: a ke le buile mohlompe le sa di FM dubela khotso
7: dumela sponki ponki
6: le ga ngoneso
7: ke
6: ah re hantle
7: tsapa ba le tse a gore ke tsitse batho bana ba ratelang letsatsi se chatisa se ma se thaka man ka melodi in Virginia ba tshiro le khosi ba mo le ka ratswana ke re masito le senda wana ka man ka qoqo mma kong ke mo le bontse ka tuma le pare se ke le ba spona
6: thank you ngone so le seri dumela
8: popi nyana be
6: le ga popi
8: wa ntse popi
6: popi ke di pompo mo na mokete
8: ba mse ka ka lusa ka mona popi ba ke ke tse ba tshwana ba ba tshe amulo kama ka ke di tsene ke ke tsela ba di ke pa saka la la sibona ke ma po go tsa fase le sna ngwana po ke na ga sho ga manye wa bo
6: wa leso
8: po bi
6: le se di dipela khotso
9: ena mo tsumara tua
6: po pinyana
9: se ke go pa kala ka phelo nkoja o ya hula ke ro phelo nkoja hula bona se di tsenga tanga tanga se re a se skulwa morata ke tsisa bo makhelwane ba ka motshomora tiwa ke mme mphangeli mane le getlane ke la bua mogatshano na tshildi ke katela ka seng tshupo tsana hona mona ha morena le lebenya go jane tanke motshomora tiwa
6: e hona le mabitsa mona tibo phaello
9: yo hale mona ke go
6: tlo na ha na o di phaello o so tho phaello e se mo motlale ntwa mona o re ya bana bo motlale ntwa bo maditaba eh eh tanki o ntumeditse tse phaello
9: ke
6: ka mo dumela di sa tla ke tambo sa ntwa morata a ke a tshwana a ke a tshwana eh o mo jwetse ke a mapala le seri khotso
10: nta te dumela
6: a mo rata di ga mo hlompe
10: eh ka ha ke ke le khuluko
6: ndade
10: o le khuluko a ke le
6: ah a ke le khuluko
10: o le khuluko ka na ke ma
6: a wonder tivele yele ke tloaga ba ke geng jwa lemo
10: o wa ntshabe le ntate le se ka sala ke nna mo se mo le ana lo khole ke yo le ka ntate ntse mo khutse ka mo ane makuma ne mo je
6: o wa
10: ere ke ka mo ane ka captain ville ke ntate ka ka a tsa ma do tuta na je a so a party ne ke ntano ya ka mo khutse wa ka mo ane stone ke le ana tsa party ke ka dela ka mo fuma di wa ka se di tshoma ka mo ane ka ere ke le putsa ke ntate tshoma ke le tsa ke le ka o kinika le bua mo tompheng
6: o le kholo go ntate tshoma
10: a tsaka pa ma kholo
6: Oba wena o le we mo boko sa o ke sefe?
10: Nna ke motau nga a le ntata.
6: O nyetse magolokweng? O rata magolo, o rata magolo, ke nye o ratang ka magolo. Se
10: ke se ratang ka magolo ke rata a bo ithoka
6: ntate. Oh, ke ja o tla jwa le ntate Jomsa o ga. Taba ha o ka.
10: Ee, ha ke ba rata ba ithoka, ba ithoka mona a tima, na mona a tima se bo se sa bona pitla pele mona a tima pitla di bo go tedi.
6: A se ka go feta tseding. Hey, hey, a se ka go feta tseding ntate. Nna ke rata sena sa ba hlakwana sena.
10: Ya, ba re nna ke rata sa magoloko.
6: O se wa se tsiba?
10: Bona, ba re ke rata mane mo bareng. Ba fisa mane le ho rena. Ke rata party eo. Na bona re sa bitse.
6: Ah, mo hlompe ke le buile ho lwa tlanke tsela tsa tsikile buile a kire.
10: Thank you so much.
6: Mamedi.
11: Na o bone se solo sa phone e ntsha hape.
12: Eh, o etsa halang?
11: Ese solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
12: Ka nnete?
11: Eya.
12: Ke bokae?
11: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya ha pep se.
12: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
11: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. O ikgethelo ke ba hao.
12: Ke ya le benkeleng le ha o fila pep hona jwale.
11: Le nna ke tseleng. Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Magoloko ke tseo taba tsa lona he, ke a tshepana thabile le nyaka letsimo le nteng le shome tsotso ka barora ya bone le sadie fam dubela khotso.
13: Ha go mo tsaya tsatsa.
6: Ke gambe.
13: Ke teng da tya re tsibuena.
6: A bonate.
13: Eh a ke ke tsosa mahaisana wa ka mona mmadi ke le di mo happy.
6: Ei.
13: Ke dira ga ntane bo yena ke tsosa machabalala. Mamotse mogolo chabalala. Ile nyana mane ke re machipiso mokuina. Aba ite tsa le tsatsi ke nkhono mahlahluna le dikwa kwa mona ntate le wena sebetsa ha monate.
6: Ke a leboga tola ka leseri.
14: MK.
6: Le ka ntate.
14: Ke pitse o pitse.
6: Ke pitse ngwaneso.
14: Comrade Shabata Tshimunya ya ke vetsa strong. Ha ke re my brother from another mother ke nka etsa tshofele ke mine ke re bakana ga ntshiba ka obstata. Ke re fikile machanga sa se bone ba ai bo se ba munya ke ma plus ya potile ntse se bone ke ba gata go fela batho bana MK bo le bui
6: ke sa di dumela
15: hello msaye
6: le kai
15: ba nna tle kai
6: mo rata mo ga tuwa
15: o bua le ba bui ka mana ka mo ya mani
6: wa leso
15: eh sa se mena ho ra mo sala le so fela ke ka nyana mo khotsi ke ga a ho le se ke yo no hai ke ga bona le motsengata.
6: Ke ya leboga kgaitsedi le sedi? Dumela.
16: Ke mo tsamaya tsia.
6: Le kae?
16: Amunati le kae?
6: Amunati.
16: O tsoro makabelo ka fela go.
6: Ke eng ha ke ya ka bala mahala wa ke kubwa ke khalla kofi je.
16: I can see.
6: Ha o motho a buka nga o puki.
16: Ha ke puki lo puka go je se magana le le tinga tu.
6: O lokile ngwana re se ba dumedise he.
16: O ke ke tso sema mtena ka nne tone ke tso sema ka ga di shambo ke re mala ga to pitse ka fi United le ka sema mo le ka ho pa se ke le ba hle motho ba tso tsa tsene mona ta ke
6: lo wena fela tsalo ngwane so le se di dumela
17: ni ga tla ga
6: a mala tri ga mhlompei
17: a mala di zwa ke go le mo mtsali
6: dad
17: a go ye le ba se mo hole nna mona mtsa ke ke flash apple tin ya mo khisina le wa pala ga pele mo ka weekend ka final ke kupela mo ha tsa ka ke mo mo ma die he le mo le last done a ga ke ka mo di fuma die he mo lo mo she ke ka tangi mo tsaka
6: nda to beletsa tsile bona ati
17: tangi
6: le se di dumela
18: e le mo tsoma ga tuwa o pitse bona mai
6: a mo latela ke mo hlompi wa ka
18: a ma ha wena mme
6: e
18: re ke di tsema tsana ha ba ne ba bo leta tsile ma o bane leng ke jamboreki eleng abi mmadi wa moduma mo jama pisa le jang ba itseng wa ga eleng maliki igi bana ba hola tsa le maobane batho bana ba ga phumulo ola hena mane ntati wa ka ke ba khotsa ba itla hantle ba kopela ke be ding ga tle ba tse ba phatlime dango
6: ntate ke le buile mabifi ke tso sa mofumadi wa ka eleng nora ke stofel kokota ke le buile go nwe sekwete ke kopela mme wa lapeng ke Pulane Mabaleng o kopelwa ke monna wa High Thabo Ntsipane ka Windberg makeleketla ke lebile mohlomphehle mofumadi wa ha wa tlabeletsa tsile monate morate kana go tsohle o tlo mohlokomela ha batswe batho e motse moratuwa ke rata o tsosa bana ba latelang Thabiseng Mohlomedi Makananelo Matela Thandi Matela ke mama fupu Matela Boxberg Holomisa la penki mane magwaneng ke lebile go re hlongwanetse gotso e motse moratuwa ke kopa go tsosa John Chabalala kehla Khauleza so tetsi Limpho Molefe ba qala botsha nna ke Richard Molefe go di matsela mona ke le bona tate Richard o tsamae hantle o tlo itlokomela ntate hle o skae go thumetsa ha bohloko e tsamae ha mona dumela botsa ba ke tsosa ba latelang lengiwe Muonga Tumi Ubutsitse le Jezile Njamini ba tsoswa ke Emily Njamini ndezi extension 11 e o ka maneka e ka gempotse strom ke le buile go lengwane so ntate ka tshela ntateng mo ha ke tsebi ngwane so ntateng re tle ke bone sponono ntateng mompi monati wa hola o kwala batala sotho nna ke ntate monati Carltonville hona le difani tse ding bo monati mabitso ka jeno hlia a ntsa matsama bona lena la phahello ke le gatile fela fani kina ya monati mozwa ke monati khotswe motsomogatuwa ke tsosa bana ba latelang ke Papile Sole le ntate Sang Mosole F section le mema le malefa Mosole ke ntate Tshepo Mosole ka mona ka botshabelo thank you Mtshepana ke le buile go lengwane so mamadi wa hula ka jeno ke re happy a bev day you tell what you gonna name on the city fm that's a bono name with some of you love when they hang out when they let it love when they love a fan of a fan but I have a pal ring about selling like a g

0: re fatse le tebelo sakyo e fatse ba shwe re bitswa le metse tsene tsinga re ya goreng ya bohlano ke nna kwa re jwele ke tleketi yana lenga ka moimotso imina juru tlo tlo rena imina ju e thusa jang ho tswela pele go lwantsa le fulela la tsekeng ka moima re kwa moela mongaka tsebelo tsekela sedi thapokitseng
1: Dati ke dumedise, ke dumedise le ba mamedi ba rona ba le sedi FM ba hore ba ratang haholo. Re bomme modimo ke o letsatsi ke la lona a le etsetse ka mahau le bana ba lona. Le bontate hle re a le dumedisa, bontate ba ratang malapa a bona ba ratang bana ba bona. Ba hlokomelang bana ba bona ke ba hore ba ratang rona. Re ka tlhalose taba yaka ya tswekere bontate re tlamehile re lemohe le bomme ba teng ba tshwereng ke tswekere ga se bontate fela bolwetse bona bokotsi ya bolwetse bona ke gore bo tlamehile bolaolehe gore bolaolehe gantle le wena e thuse momamedi wa ka ga o na le tswekere gore o je dijo tseo o laetsweng ke ngaka le tseo tlamehileng o dije tse di tlamehileng di tsamaisane le bolwetse bo ba tswekere ebile ga o tshwere ke tswekere metsi ona a tloa a kene ka nthong ka gore tswekere e bolaya dintho tse ngata tsa mmele go kopaneleng ga dikobo e ba mathata maikutlo le ona e nna mathata bofofu le bona bo ka nna teng ga re seke ra tshaba gore le lefu le ba teng ga o tshwere ke tswekere stoko se ba teng ga o tshwere ke tswekere ke ntho tse ngata tse e tsagalang bophelong ba motho yo a tshwereng ke tswekere jale emina jo ga re etsa rona re ne re shebile gore hepe ela ya rona ya insulin le hepe ya rona ya blood tonic le hepe ya rona ya african potato le hepe ya rona ya sanalandia the sotolandia ke melemo e metona-tona e kgonang go beya tswekere gantle le go busa maikutlo a ga gore a nne gantle tswekere ke ntho e tlameileng e tsamaye o bo 5.something go ya tlasenyana e seng o ya godimodimo kapa o ya tlase-tlase tlameile di le moo but e thuse le wena ga o tswere ke tswekere o se ka sebedisa tlalelo ya gago go feta ka moo o tlameileng o e sebedise ka teng gobane ga o sebedisa kelelo ya gago gagolo o tlhaelwa ke stress kapa depression anxiety kapa chronic fatigue ke mo tswekere e kwatang teng jalo ka gore le wena ga o gantle mo kelelong ya gago ntse o tshwara tsena o tlogela tsena o tshwara tsena o tlogela tsena se ka galefa ga o na le tswekere nna motho yose o lokileng gantle le ga dintho di etsagala ka tsela e yona o sa e batleng ka teng le ka go busa mowa gobane tswekere ke ntho e kotsi disoarientse gore go bane le libidu libidue libidu ya sekwalo se se rete e na le sefapano sa kerekeng godimo ya sekwalo sa tingeng o tswe mina du habers o tla bona gore tsena ke product tsa rona product tsa rona ka fela ga o sheba sekwalo go na le sefapano mo sa kerekeng e ngwe tswe mina du habers ga o isaa ka setlakoreng o tla bona a re e kalang a bere mmu nadue ke mina ju libidu ya rona ke libidue libidu ke ka moo o ka bonang ka teng ga o sokodisa ke maso batla emina du ike ga e ka ba o tlhoka di-vitamins and minerals and supplement and calcium magnesium manganese sodium and potassium o tlhoka di-iron and sulfur and iodine tse ngata tseo o di fitlhelela ka ra emina du kapa o ka reka le emina c le yona ntse e le teng ka di-chemistry ba batlang go fokotsa mmele re na le slim ju le yona ntse e le teng phofu tsa rona tsa banana and strawberry di teng emina ju syrup ya bana ba rona e ntse e le teng yona ba dingwaga tse dilemo tse tlhano o ya kae mane seka o productivity tse somen di ntse di le teng re tse re bapala competition ya rona ga o rekile botso tse tharo tlhelela go fitlhela coutu ka ra di 100 capsules a be se ngwaga healthy ga o keta o kenye coutu yane o seka lebala go kenya les ga o tetile o romela ko 4336 ngwaneso clicks discam di-pharmacy kaofela ke ena ona o batle product ya rona e ngwetsweng emina ju ga e sa ngwala jalo o tse gore ga se yona nomoro ya ka moima ke 072-73-88-244 ya kimboy ke 072-54-59-50-198 kapa office Address ya rona letsa o re 012-546-9822 ke mo o tla fitlhelela dintho kaofela le bophelo bo bo monate bo re le ratelang lona bona jaaka bamamedi ba rona ba lesedi FM. Ntate Modimo ke ampolokela wena le dibodi mmogo ka wena o fitlha re kopana bekeng e tlang Modimo ntsang petse wena ke a leboga.
0: A be kgotso ngaka moimatsatsi le monate mafelo a beke a tlhole re fetse mongaka.
1: Danke ntate Modimo ke o.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
3: 66
2: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa. Re keteka kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.

tsa la khutla le saetsa mosebetsi. Amen. Mamedi haga diqholotso hana utela re betenyena yo re kitikang batho ba ba tshaka yona le mamedi mo re badilente ke batla utibisa hore metswalle

Ke moahae ke ka mo mongodi a reng o le tsama lo motho ya salateleng keletso ya bago ka mantswe a mang mongodi o le ka hore.

o kenyang tseleng ya ba etsa dibe o na le dikeletso tse ka o dudisang lekulwaneng tse ka o dudisang lekulwaneng la mokgatlo wa gaso.

0: ne tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke metsotso e leshome jalo mamedi pele re fitlha goreng yane ya botshelelang tsa re buisana jalo le mosebetsi mmogo le rona e leng Thaboko fa go tswa lefapheng lane la tsa dipapadi. Mr. Cool, nna le wena ga re phetela go fitlhelela ga jwale o ka go fumana boemo ba dipapadi tse tsa mogope wa lefatshe le bo jang. Re sheba le ditlhopha tse tlhang kwano continenteng ya Africa, se re ile ra bona setlhopha se kang sa naga ya Senegal se ile sa tlholwa ke France, Tunisia ya tlholwa ya ba ya leleka mokwetlisi. Re bone mawane Congo e bapetse ka o lekana le setlhopha sane sa Portugal.
2: Ngwana mme ke sheba itlhile maemo ona ke a godimo a tournamente, mme re sheba ditlhopha tsa kwano Africa re fumana gore ka nnete ke ditlhopha tse mmalwanyana tseo re ka reng di batla di sebeditse hantle, tse dinge ga di a sebetsa hantle. Re bone re kala ka yona papadi ele e sa tswa fetanenneng ga mamoraonyana tsenana mo re boneng bonyane Ghana e tlhola Panama jalo ka ntlha e leng onoto. Empa ga re sheba ditlhopha tseo re ka reng di sebeditse hantle, re ka bua ka Morocco ileng a bapala ka gore kana le Brazil, ra bua ka Ivory Coast e leng gore e tlhotse papadi ya yone ya pele e bapala le Ecuador, mme o tswa mono esele ra bona Sweden e tlhile sa Tunisia e sa bapale hantle, ene tlholwa jalo ke Sweden ka ntlha tse tlhano go ntlha e le nngwe. Mme ke tserele ke yona ka nneteng ka reng ke bone e bapetse hantle haholo, o tlo gopole gore ke bo setla botjha papadi tsena tsa mogopa lefatshe. Empa ba ile ba tshwara Spain se e leng gore mothating wa jwale se boemong ba boraro lefatshe ka bophara, ba bapala ka o lekana ka noto-noto le bona. Ka nnete ke bone ba bapetse hantle haholo bana ba Cape Verde. Mme Senegal e nkuang e le e nngwe ya dinaga tse maatla mane dipapadi tsa mogopa lefatshe, re bone e tlholwa jalo ke France ka ntlha tse tharo go ntlha e le nngwe. Mme o tswa moo Algeria le yona nnete ga ya sebetsa hantle gobane ke mo e tlhotswe ka ntlha tse tharo noto ke naga ya Argentina e leng bona ba sireletsang mogope. Fela ka o se o tlhalositse ngwana mme DR Congo le yona ka nnete e lekile gobane e bapetse jalo ka go lekana le Portugal. E gapetsa le yona e ntse e le setlhopha se e lekileng gagolo gobane se bapetse ka go lekana le Belgium. Ke ka moo tabadileng ka teng re tla bone ge gobane jale ditlhopha di tlo kere dipapading tsa tsona tsa bobedi, re tla bona go tloa mone ge ke yona mo re tla bona gore rena di dinaga tsa rona tsa Aforika di kgona go tswela pele ya mokgatlhelong wa latelang kapa tšhe.
1: Jalo ka re tseba gore Argentina ke bona ba sireletsang dipapadi tse tsa mogope wa lefatshe, na re ka re ka bona kgetlho la pele nalaneng ya dipapadi tse tsa FIFA setlhopha se neng se apile nako e fetileng se boela se gapa-gape.
2: Ke yona ntlha re tla e bona eno gobane ebile re bone ka nnete mokapteni wa bona a bapala gantle yagolo gona papading ena mo baneng ba bapale le Algeria, ke ena a tlhabile ntlha tseno tse tharo. Mme o re a tlhabe ntlha tseno tse tharo seno se mmeile jwa le gore ebe sebapadi se kena mane dibapading tse tlhabile dintlha tse ngata dibapading tsa mogopa lefatshe gobane jale o tlhabile dintlha tse lesome le metsotsoletse go fitlhela jwale o sa lekana le sebapadi sa metlheng sa Germany e leng Miroslav Klose. Mme go tswa moo ebile re bone jwalo Lionel Messi e le gore ka kakaretso sepheng sa Argentina o se a tlhabile dintlha tse legolo le masome a mabedi, mme e le gore papading ya o neng a e bapala ga ba bapale le Algeria o ne a etsa dipapadi tse magolo a mabedi a bapalela setlhopha sa naga ya Argentina.
1: Ah, Mr. Kulu, re leboga gagolo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona. Yo mamedi ke mosebetsi mmogo le rona yena ke Thaboko fa ga re tswela pele ka tse dingwe fumana gore Ramotse ya sa tswa thongwa masepaleng wa legae wa Nketswane go kenyeletsang tropo tse kang Raith, Allington, Petrostein le Lentley o sa tswa thagola letsholo la matsatsi a legolo le mabapi le phano ya ditshebeletso ba baagi. Godfrey Nhlapo o re sepheo ka letsholo lena ke o kwala segreo se teng sa phano ya ditshebeletso ba baaging le o lekola gore e be ke eng seo masepala o ka thusang ka sona diphepetsong tseo baagi ba ditropo tseo tse nnyane ba thulanang le tsona go kenyeletsa lekgaelo ya mesebetsi le ntshetsopele ya mananeo a batšha. Buisana jale le ena Ramotse e leng ntate Godfrey Nhlapo, majoro o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
3: Kosonkile ntata ka bofama nka utlwa maphelo ntse phetse jamenaka.
1: Ah, re ipheletse golo majoro, re ipheletse golo. E be ke nako e kae le thagotse letsholo le la matsatsi a legolo mme ke diphepetso di feng tse e tobaneng le baagi ditoropong tseo le seng le di etetse?
3: E ka ba dibeke tse pedi ntata ka bofama tsagotse programena ya me ya raletseng cleaning campaign re tsadile la ba hlano la me ba ke fitile ha e so mona la gatswana ntate ga bosana ne ba ba hlano la be ke na e tla ba talently be ke tsang ebe na na fuge di re tla tatela nane ke tsa ntate ga bosana mo re tsa mbo nete ba re re cleana metse le metsana ka mokgwa o phutha di-dumping site go kutwa ga mabitla o sebetsana le di-storm water ntate ga bosana le o shebana le diterata tse sa lokang re tla ka maemo a nakwana a gore re dietse ka kware mme ga o ntumelela ntate ga bosana tshetlhetso e re nang le yone metsetsong ona jwale ke a grader gore re iphumane re tsa le diterata empa grader ga gona re isitse mo e tsamayang go lokisa teng tate ga bosana ena ya diterata re tlamme re tle ntse re tswela pele ka tsena tse dingwe monaka
1: jalaka e le mona he go bonagala majoro go letswile letsholo le maata la tlhwekiso le go ntlafatsa maemo ka rotropo se welang tlasa mmasepala a lona ka letlhoko le leng phepetso ke jwang gagologolo go tswa go baai gore ba lefelele ditshebeletso e le gona go etsa bonnete ba gore tsena tseo le di etsang di tswela pele
3: data ga bosana go tlo ba thata re le boetapele ba mmasepala le botsamaisi ga fela baagi ba sa lefe ditshebeletso ntate ga bosana e tlo re dieisa maanong a rona a gore re tlale letsoo seatla go etsa bonnete ba gore tse dingwe tsa dintho re di kenya tshebetsong gane re matha ka programme ya IDP and budget go na ga bontsha baagi banketwana gore ba re kolota tšhelete ka loka 1.5 billion mme re bontsha botlhokwa ba gore ke dife tse re ka ra di sinyalelang a fela ba ka patala le kotara tšheleteng mme se ntse re kgothaletsa baagi gore ele re a kopa ga ona mo re tla ya tikantsa le masepala ba sa lefelele ditshebeletsong data ga bosana
1: jale ka letlhakore le leng potso e nngwe ka ba ya gore ke eng seo lona le masepala le se etsang ka letlhakoreng le leng go leka go ikenyetsa kapo go iphetlhela lekeno ntle fela le gore le lebelele sena se tswang go baagi gore ba lefelele ditshebeletso tsa bona
3: go na le leano la credit police control ntate ga bosana e re lekenyang tshebetsong go etsa bonnete ba gore le go gopotsa baagi ba rona gore ba lefelele ditshebeletso go na le mo re kgathang motlakase teng ga o re kolota go na le diaria tse e le goreng re ba isa legotleng go na le mangwele e ba tholang go tlao sherifi ba gopotsa gore ba lefelele ditshebeletso tsa bona ba bangwe sentse re ba kgothatsa ntate ga bosana ga ba tlae dikantorong tsa masepala o tla etsa di-arrangement kapa dihlophiso
1: jale ka letlhakoreng le leng nna le wena ga re phetela ntlha e nngwe gape ntse le phepetso ya manang le batšha gologolo re sheba mmasepala wa lona ko kenyeletsang ditoropo tse nnyane aolo le etsang le leng mmasepala letlhakoreng la ntshetsopele ya batšha le mananeo ao le batlelang ka ona go leka go ba tlabolola diphepetsong tse o ba tobane le tsone
3: ga ke bontshe data ga bosana maoba monane ke na le batšha ofisi ya ka e ne kopane le batšha mane tekana reitse kgolong ya motse mone ke le utlwa diphetetso tse batšha ba kopaneng le tsona ntate ga bosana ntle le meralo e re tlang ka ona ge le masepala ka lefapha lena la local economy development e ne le go utlwa batšha diphetetso tse ba kopanang le tsona ba bangwe ba bile le kgatlho ya go ikopanya gore ba ithele mosebetsi ba re kopa gore re nene a mangwe a mafapha mme ofisi yaka ya YDO e sentse e sebetsana le ditaba tseno ntate ga bosana ba bangwe ke batšha re iphumanang gore ba na le tabatabelo ya go ya dikolong ga ba na lesedi kapa information ya gona a tlamehile ba etse jwang le bona ga reno ba sia re tlamena mafapha a ikamelang bo NSFAS jalo gore ba tlo ba tlhalosetsa gore ba iphumane ba ntshetsa dithuto tsa bona pele ba ka etsa jang gobane ga se bašwa kaofela ntate ga bosana re ka ba hirang la o ka na le menyetla ya mosebetsi masepaleng re tla sheba le mafapha kapa dikhamphane tse tshwanang le bo VKB ntate ntho ga bosana ka ga go oketsa ore na re dilo fa tse jang le bona ho ntsetsa mathama a o re le bona ba belele tse ta be nna ya tsoke ya mosebetsi le tsaka ka nna ba tsaka ho masipala wa rona
1: a ntate Nhlapho re le boya ha ho lokana ko le motsotsotso ka dibileng tsona ho senga ka jeno
3: no ho le di di nna ntate ka tsana ma di le le ntse le nna ke le ba ma di di ka ka di
1: le boya ho le yo ma me di ke ra motse wa masipala wa Nketswane yena ke ntate Godfrey Nhlapho tseding ape ma me di tsentseng di amana le bo masipala ka ro province na free state ke mo bona lang ha ra motse masipala engwa mafube Paladi Matsole a tswile letsholo le maatla le ena la o leka go ngodisa baagi ba sa kgoneng go lefelela ditshebeletso tsa bona go bona gore ke na ke tsela e teng yeo masepala o ba ngodisang kapo o ka ba thusang ka yona letsholo le na sentse le tswela pele mme ka jeno le lebeletse gore le tla e tsamayang dikantorong tsa masepala tse sebakeng sa Namahadi Frempot mamedi la ka jeno le fitlha pheletsong ka yona tsela ena mme motlhapiso wa lona ebile rape o mokwena motlaisi a e bantsane rantwa mpho matlaola ke yana a neng a tshwere ga se etsa bonete ba go tsotlhe di fitlha wena ka otloloa nna yo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madie sentse ke re tlhela re kopana nakong e tlang hyperpatwe Kulmahlogo horra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa horra ena o di balelwa ke tsietsi mogaladi.

0: Sabusadaire. Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setene se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
1: Bathong, hey, ho boima matsatsing ana. Bophelo bo na le mathata a bona mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding mme ha tjhelete e haella. Kgatello e bangata. Ke ka lebaka leo haufinyana re tla be re qoqa le Obakeng Nogatsi wa Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e o dumellang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o theile tsebe.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Bafana Bafana ba ile kana tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America Canada le Mexico

0: ya khala mo sanfile e gotlile e tshisa ho feta pele ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Puli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mollo Busan Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Bukchan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesulu sefiti ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City.
1: Ena ke nako ya o thakgwa ka tsa dipapadi. Manta ho isa ka labohlano ho lesedi FM. Hashtag ke molelo.
2: Tso a ke le sedi ma mere metso tso dula hantle ma shoma mabedi a etwa sa dula o ye le shomela metso me raro metso tso pelo hora ya borobedi ke nako ya hore re ke re buisane le wena ka tsena tsa dipapadi nete fela ko re ka jeno batho ba bangata bile ba pere dikipa tsa bafana bafana o bontsha tsietso se tlhopa sena sanaha se leng hore ka nete se bakile taba di hana o fela ka mora ho lahlelwa ke papadi e bula mohope wa lefatshe ka mane ka Mexico City bekeng e fitileng ka labone papadi e mothula e shebella o hle o dutse o finyana le bona me ka nete ho la ba bohloko ha holo ho ma Afrika Borwa me mokwetlisi o la fumana mantswe ka nete a bontshang ho se kgotsofale na se tshaba ka nete se ipelaeletsa diqeto tsa dingkileng o buile hema o bane jwalo ka chepata qeta ho utlisa hore ha a tsotelle maikutlo a social media eng ho hang ibile ha sebedisi hanke le hlohong le batho ba ntseng ba etsa meralo ya hore ba ka kenya dibapadi dife ha di tsebelo di tseba ntho tseno o sa hlalusitse ka nete re ha di kene o tloetsa ntho e o yena a tloetsa ka jeno wa tseba se leng ra se a tsamaya hantle ka mane ka Mexico ke sefe me le di bapadi di a tseba hore ke eng e sa kanya tsamaya hantle ka mane ka Mexico City bekeng e fitileng me ba tla etsa meralo ho latela tseo tse ba ithutileng tsona fela ye ya re tla utlwa maikutlo a setšhaba utlwa maikutlo a ditsebi a ba hlophulli a di bapadi tsa nako e fitileng a o nkile qeto re ho hang ha dikene ntate Brose o yemela ntho a e dumelang ke santsaneng ke tshwekere ke qala ho bona motho a tjena mme ho a thabisa nna ke a thaba o tseba motho o yeme ka yobane ha e sale a bua tjena le rona a tlo ka jeno
3: ke yona e tlo modia yona eo gaitsedi ya ka re tla gopotsana nna le wena mabedi gele setse 086 000 3084 086 000 3084 maikutlo a gago ka nnete jwalo ka mo Afrika Borwa ke batla go bona naga ya rona e sebetsa hantle ka jeno ke yona fela mo ke batlang go dula teng ke yona fela ntho ke batlang go e bua eno tse ngata motho ga o batle o dikena ga rempe re tshepa gore bashimane ka nnete ga ba bapala gantle papadi ya pele dintho dingata tse etsaetseng mono nna ke le batho ba ne be re dutse le bona ba tla go jwetsa ka nnete di tloa fela kere I kgona lineup ye yona ke mathata fela dintho tse jalo di a etsala ke papadi ya bolo ha re tshepa gore ka jeno jwalo ka ha re lebeletse re tla sebetsa gantle ka nnete ke e shebile Czech Republic ba e bitsa Czechia ke shebile ha ke bone le batho ba tla go sukudisa ka nnete re rutlwa wena 086 000 3084
4: bekeng e tlang ho lesedi FM One Life Insurance e o fa monyetla wa o bapala Winning at Life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596 mme o ipe monyetla wa o ikgapela karolo ya 50,000 rand dula o mametse lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance SMS ka nngwe e qosa 150 SMS sa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mela wena le dipehelo di teng online One Life changing lives
3: are se jalo ke mehala ha o romela le di voice note to 079 758 5066 079 758 5066 mahlono lo bafana ka nnete ke yona fela ntho botho tla e bua eno re lebeletse go letla sebetsa hantle ka jeno sentse re tshojolo go mahlono lo ho technical team mahlono lo ho di bapadi ha re bone tla tsa majwang ke ne ke batle vedile a tlo re hlalosetsena ya o itlile nana
2: ya
3: Thambazwane
2: ya papaditse tharo
3: ya papaditse tharo gaitse di aka nna mmakadi tsa ke tsebe sebetsa jwang fela go tlile o thwe safa ba re batla ipiletsa ba ke sa qeto eno fela he ei ha ke tsebe ka nnete ha ke tsebe fela he ke mono e kare re tla mo hloka dipapaditse tharo mabedi e re nke mola wa house 0860003084 le seri ya fam dubela le seri dubela
5: hantle
3: ga
2: elele
5: a mo na tele o sha khaza mo ke re le nna nka ge ha nya ni fela ba fana ha se le tsedi tla papadi ga ntla ha o sna ntla ha o no mo reality ba bona ke tsamaile le yona ka Mexico ya ge phok bana ga nna e tla le church ya ne ha e ka ya ga phok na ka Korea South Korea ha o no mo ke ntle le ba fana
3: e fela o lo sa tsama
2: e o ngala ka pele man
3: o lo sa tsama le bona ke gona ba le ba tsamaile le bona
5: eh wena o re emela ka smart ka magetse maro fela di tshontse kalo o ntse tsentse le gate ke le se
3: no ari aba pala hantle ari aba pala hantle ka nnete ka jeno lena o tshwantse go bontsha dipetuo paketsa papadi ya ane ne e fitileng le ya ka jeno ka nnete a ba pala hantle
5: eh ke ga ke harela e ke ba tswa brown for taka ho fela ba tsama le ba fana ma ga ntse a shirea a sa skorea go tsama ile
2: ya ngala ntena ke le nyalo la moshwelella
3: yeah
2: wena ketile o mo Afrika borwa kuba
3: bye bye le se ditubelang le se ditubela
6: hello tshosala mo tshigara
3: hai le kai aga hapa kajeno kajeno le la re a wina kajeno
2: bomme ba ke
3: ya
6: mme la tshon re a wina sa tsila kajeno le bua le sekuti ke matati
2: e ya skwi
6: nna ke ne ke re tsasa wa bona ha ka tsala ka magopa ka mme ya ka ntle le apology le sibelebele tsapola ka lemone ke bona ka re ha se tlo wina sa tsila kajeno halala ba fana halala ha re tsweleng go gathala matla se tlo wina sa tsila kajeno kutla hantle
2: Halala squi.
3: Halala bafana halala.
2: Danko. Mamedi moyendumel. Mamedi moyendumel. Umoyengulisedi hi.
7: Hey.

0: 골칩 안 하자고 골리에 있던 라스트 몰려고 그 골리 아예 골칩다 얘는.
1: 야삐 자연 야삐.
0: 야삐. 그 골리 아예 골칩다 얘는.
2: fela ho ya ka mo batho ba bangata ba ne ba lla ho ya ka mo re hlile re ne re panne ka tena go nye fitileng o bona ka ro tla ba le dipetho ka jeno line up ong
0: ha a kenya bo police a kenya bo ntho o re sele monahano wa ka
1: a police
0: le ya ne mo le moreni gore tracker ra tsane gore ha ka fa sa tsinse ha e ka tla
1: Tate Zondo.
3: Yes,
2: sir.
3: Karas, when I was Tasa,
1: what is
3: you? Osan Chise, my putwa, Iva Nabesu, and let's have us a sin Chise, my putwa, Wana, Empire, Naman, Siduanana, Saki, Papa, the end, and Secretary Sheva, Kaloso, and Abu, Wanabesu.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Tshebeletso ena mantlhale sedi FM o tlo ifumana khaso ya papadi eno ha re setseng setlhopa sa rona ke ya tseba ho buima ho rola jalo ka ma Afrika borwa ha o monate empa setlhopa sena sa rona ka nnete ke shebile dinaha tsena tse bapalang tsentseng di hapa tsa Afrika tsentseng di bapala hantle tse sa tshabeng batho ba bapalang le bona ke dinaha tse re di hlolang ha re bapala le tsona jalo ka Afrika borwa ke dinaha tse re sa di tshabeng rona jalo robaneng rona re batla ho itshosa ho feta di na ha tsena tse rona ge di shapantsa lapeng mo ha di tshabi di aya dilolwana go bane rona re batla itshosa fela he ke nana ba e bone motho lebeletse dipetho tsengata ka jeno wena thwasa jwang ka pa jwang aya ya mora

0: mane nna ke lebeletse e se gore ba bapetse hampe bane ba bang fela makhanya ke shebile gore ei hey, ba ba lelele banna bana ba re bapalang le bona gaitsedi aka e ka re makhanya a ka thusana le TLB mane a tlohela modau le modiba positioning tsa bona Adam Seleteboho ka pela bona fela ke ke captain ya ma 2K mohlomong moremi le ka mahlakore moremi le ya police le Rainer se re ba late mane ho moremi mbono ha sa bapadise moremi ma seconds a le teng le yena ge lateng batho bana ge sike ga tshaba thwasa
1: ha itse ka ke dumelana le wena ka mogo o sebeileng ka teng ke dumela ha re ka ra kena ka tsela yeo re tla bontsha ho ikemisetsa ke dumela hore re tla bontsha le bokotsi
0: re eng ho bona
1: le hore re kotsi yena ya o phasana morao mane yona ho hang ba tle ba itlwelle ho hang tutu
0: tutu ha re ke nipile mona a le na ke ba
1: yo ga ikope a mme re se bele tsala se re fema ntlo di mahlo ra ke brobedi yena tsebele tsokile se di SABC tsietsi mohaladi o bala ditaba tsena

0: di fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tanta
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelo
3: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya borobongo. Ntso mametse e itlhabolle ho lesedi FM. Ke la bone ka jeno mo mamedi motlhe ka re ke a o bona o mametse sebeletso ena ya lesedi o le ka hara ntlo ya kokelo. Ke a o bona ngwaneso. Ke a o bona bophelo bo a hana. Bophelo bo a hana. Ke o shebile ke a o bona. Mme ke lakatsa hore wena Hopola mantsi ya reng nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamatla. Mohawo o re lekane bohle. Mohawo na o re lekane bohle. Ntate Modimo le wena o tla o hauhela. O tla o hauhela me o tla iphumana o tswile diphatentse o tsetsa. O tla iphumana o tswile ntlonyo ya kokelo. E ba letshepo. Dula thapelong. Dula thapelong. Ke bona le ka mo lelapa leno le sulafalletsweng ka teng. Wa tseba ha le kulelwa. Ha ho sulafallwe mokudi. Ho sulafallwa lona lelapa. Ke a le bona bana beso. Ke a le bona ka mo le sulafalletsweng ka teng. Le tshaba le ha mohala o lla. O so bona e ka re ho na le molaetsa o bohloko o tla o fumana. Empa dula ntshepong. Dulan tshepo motshepe hobane ya re tshepisitseng wa tshepahala motshepeng ya re tshepisitseng wa tshepahala ka dinako tsohle ha se modimo ya re phokang ke modimo ya reng ha re kopa ka thapelo o re etsetsa ka mohau kya bona bana beso kya le bona mirena le lona rena le lona Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong. Me re tlo fumana senelo sa tumelo metsotsong ena e mashome a meraro ka mora hora ena ya borobong. Me ka mora sona he re tlabe ke na le taba mona eo ke lakatsang ho tshohla. Hangata batho ha ba hlokahalletswe ba utlwile bohloko. Hona le dibui tse tlabeng di bua le fumona. Hangata utlwa ba re bana ba ausi ka pa mohlomong ho bua mo aisane a re bana ba ka keteng ha le hloka eng le tsebe keteng ayeme motho a re ngwana wa ausi bana ba abuti ha le hloka emfela le nke mohala ke teng jwale ke batla re ke re bue ka mantsiana a o batho boholo ba ratang ho itlama ka ona me ka moramono o fumane hore ha o le ya mong ha ra batho ba o ba itlammeng ka mantsiana ya ka nkang le mohala fela a re letswile jwang le ntse le ya jwang Thotsela ka ofela tseo e leng hore di letsa bua kana go ile utlwileng bohloko ah ka moramono mosebetsi ha o feta batho ka ofela ba phutha phutha ba le ba malapeng a bona le sala le le bang le sala le ipona empa ba lebetse dipolelo tseo ba neng ba dietsa setšhaba setletse mona bana ba ausi bana ba abuti bana ba rangwane bana ba malome re teng o kontetsetse mo mamedi motle o rena ebe ba ile ba fela ba beteng na ka mora ditshepiso tsena tseo batho ba dietsang ho tletse batho le utlile bohloko ko re nthwana eng hwaya hwaya ka matsatsi ohle hore ho baneng batho ba tla bua mantsi a tshwanang le yano empa kere ke bua ntho ke tsebang le nna ke ile ka hlokahallwa ke batswadi ka bobedi ke bua ntho ke tsebang o babedi ha ke hopole ha ke hopole ho la le ya kileng a re thuli ntse le ya rang ka mora hore mme aye ka mora hore ntate aye ha ke hopole mohlobong wena mo mamedi wa hopola hona la kileng a gotla le teng ka nete ha ibe ho le jwalo re tla utlwa tabatse monate re tla utlwa tabatse monate o tla ntetsetsa re ke re bua ka taba ena hamfela ka mora senwele o satibelo 0860003084 metsole ya rona ya tsohang le bona mateng ka jeno o dumelang hle bathung ha o ka utlwa bana ba bo grade 1 grade 2 ba o bolella ka di exam Meme o itse ke nako ya di exam ha tsebe le gona e qadile kapa gona e tlo qala kapa ba qetile e ba go tsibana ba ka nna ba ntse isa bana ba ntse isa o bona o ka dula le bana o tla natefela ha tsebe exam wa tsebe fela meme o itse ba tlongola exam ha tsebe se qadile kapa e fedile ha tsebe ha sho Ai nna ke ba rata batho ba nna mme gore ba tla iketsa letsatsi kana ko ngwe hona le ntho e sa udulang antle o iqoqele fela le bana o tlo utlwa hore na ho ba monate jwang o le bala le ditsietsi tsa hao mabedi re nka pina re ya senoleng sa tumelo ke tla buisana le wena ha mfela ka mora sona sifiso ncwane ingakho ngiqula

0: Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re suthele ntate Moruti Morapedi di utlwileng ka jeno o bala pesaleme ya mashome a mararo le motso le mong temana ya leshome le metsimene ho fihla temaneng ya leshome le metso e mehlano ntate Moruti sebaka ke sa hao.
1: Bonang mahlo a Jehova a hudima ba motshabang ba tshepa mohauwa haye ho holla meya ya bona lefung le ho ba phidisa mehleng ya tlala. Ngwaneso ya ratehang le ke le newe mohau le kgotso ke modimo ntata rona le ke morena wa rona Jesu Kriste ya neng a shwile ya tsohileng bafung le ya phelang ka ho sa feleng. O dumediswa ke ngwaneno Morapedi di utlwileng. Tlong a re fumaneng palo ya lentswe la Modimo bukeng ya dipesalema. Pesalema ke ya 30 a motso o mong. Re bala ditemana ya 14 ho fitlha ka 15. Empa ke itshepela wena Jehova, ke re o Modimo wa ka. Matsatsi a ka a letsohong la hao. O nkgule letsohong la bao e leng dira ho nna le ho ba mphallelang. Lena ke lona lentswe la morena re boka le ho tumisa morena ka lona e leng ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Momamedi wa ka ya ratehang. Matshwenyehong a mangata a o tafita a bileng le ona, tshepo ya hae e ntse a e lebisitse ho Jehova. Le mohlang Saulo morena wa pele wa Iseraele a neng a tsoma bophelo ba hae jwale ka phofu. Moletsi wa harepa tafita o nnile a phahamisetsa mahlo a hae ho Jehova ya entseng lehodimo le lefatshe. Mohlang a neng a tsohetswe matla ke mora wa hae Absalome, ke moo tafita a ileng a beha tshepo ya hae yohle ho Modimo hobane o ne a ikutlwa a hlolletswe haholo. Morung moo a neng a ipatile teng, ke moo a ileng a etsa kodi ya malla hobane mora wa hae o ne a fetohile lehlabaphio la mmuso wa hae. Pesalomeng ena momamedi, re utlwa mantswe a thapelo ya thoriso ya Modimo, re utlwa mantswe a poko, re utlwa hape thapelo ya sello se bohloko sa moya le maikutlo, empa re utlwa hape ho tshepa Modimo ho phethahetseng bakeng sa tshireletsego ya hae. Utlwa hore o reng, a re empa ke tshepa wena Jehova, ke re o Modimo wa ka. Matsatsi a ho phela ha ka a letsohong la hao. Tafita momamedi o ipona jwale ka sejana se peperaneng se tshwatlehileng, o ipona jwale ka ya lesitsi ya lahlweng, empa o tswella pele ho bona Modimo jwale ka thebe le tshireletso ya hae. Modimo ke lefika ngwaneso, Modimo ke setshabelo sa hae, Modimo ke qhobosiane ya bophelo ba hae. Maemong ana a sithabetsang pelo, ntlha kemo ya tafita ke hore matsatsi a ka a letsohong la hao. Sena ke sesupo sa boinehelo bo phethahetseng ho Modimo, ntho e ka tshwantshwang le mantswe a o qetela a mmoloki Jesu sefapanong. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao, empa ke tshepa wena. Ke tshepa wena Jehova, ke re o Modimo wa ka. Utlwa mantswe a boprofeta ba Isaiah mora wa Amotse kgaolong ya 40, o re yena, empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba fofa jwale ka ntsu, ba matha mme ha ba kgathale, ba tsamaya mme ha ba fokole. Momamedi, a Modimo e be tshireletso ya hao, a Modimo e be lefika le setshabelo sa hao, a Modimo e be qhobosiane diphepetsong tsohle tseo ka tswang o na le tsona jwale le ka ho sa feleng. Hlohonolofatso ya Modimo e fetang kutlwisiso yohle e boloke mehopolo le menahano ya lona tsebong le leratong la Modimo le la mora wa bona e leng Jesu Kriste. Mme mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, kopano, matshidiso a moya o halalelang di be le rona bohle jwalo le ka ho sa eng kae. Amen.
0: Har le bohe ntate Muruti ke yena yena ga re tseditse molaetsa ntate Muruti morapedi di utlileng o badile pesaleme ya mashima mararo le motsolomong timana ya le shemele metsoe mine ho fitlhela timaneng ya le sheme le metsoe mihlano ntate Muruti re ya le boha re ya le boha ba medi re fela re fete mona re ya khutla ho pela hlekitse ke na le taba e o ke la katsang wetso hla wena 0860003084 Mwena rebuwa ka mantso ya kgothatso ditshepiso tse etswang hangata ke batho ba kengwang lenaneng la tsamaiso ya mosebetsi wa lefu. Ba tshepisang bana ba ausi ke le ka hlalosa. Ha ba ka re bana ba ausi, bana ba abuti, bana ba malome, bana ba rakgadi re teng. Jale, ha re ke re bua ditshepiso tseo ba di etsang hangata. Ka hara setjhaba bontseng ya mang le mang na ba fela ba diphetisa batho bana kapa ke bata ba fela ya ho bua ka nako eno ebe ba tswile ke re nna ke bua ka ha ke hopole he mo babedi wena ke show a hopola ai ha ke hopole ai ha ke hopole le seri FM 0860003084 le seri FM dime
2: tshile baby le kae
0: ke phetse me o phetse hantle
2: ke phetse ka mohang
0: eh ya mama
2: hey tshuli baby ngwane swa tsa mosotho hare ona le matshidiso a banga sna mphofu
0: mm
2: family tsa rona diretse tsa matshidiso a o a jwalo ba ke ba bua ho sna next ba tlo phetisa wa tseba go hloko bentileng ka butlo ngwane swa ha ke to hloka hallwa ke nne ha ke khutela mosebetsing a ke le mosebetsing ha ke gone o khopa ke bohloko bo ke le bona ya ba mo ka medi wa ka o founela e mongwa lelapa jo ha so pipiti le qiba lena ka mogwatsela ile nga le pipita ka ke aba mpulela a go itshware hantle tloela o etsa nthotse o tsontsong di etsa o no lebelletse gore ho hwe mma ya ma jo o kwena ke mantsi wa bohloko jo ke lebelletse gore a mpe hantle ke qeta o lahlelwa ke nne mantswa ile nga bua pela batho ya ba hatheta hahle e bohloko ntho yo thuli e bohloko haholo batho ba bua dintho tse ba itlamang ka tsona tse ba sa kgoneng hore ba tla dipheta ba qeta o di bua e se ka ba ka elelo ga ba bua ntho ba iphetise
0: kapa ska e bua ho ha
2: e bohloko kapa stay bua ho
0: hana le ntse ama mang kapa mang ho bua ntho tsa mfuta o
2: ke nnete ngwaneso ke nnete thulo bua le mema gatebe ka botshabelo ngwaneso ke a leboga
0: mema gatebe ke lebile utla
2: thank you stuli
0: masimo he re ke fete a bengeleng ke gutla
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle ke planetsa rona ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: 0860003084 mamedi o ka ntshemela le voice note o e romele 0797585066 0797585066 tsona he ke tla o bapalla tsona ha mfela ka mora ditaba tsa hora ya leshumi lesedi FM mo mamedi dumela le
5: mametulu wa phela
0: ke ya phela morati wa phela hantle
5: ke
0: aphela sho ka thaba ka tla o kena
5: re se di se ah gelebo ha se ke tsone na so bua ka sona
0: eh
5: hello
0: eh ya me ke o mametse
5: eh ya me thulana hle ke re hona le batho ba itlama motswadi wa ka ke re kana kong o hlokaeletse ke molekane matsale a tshotsa lo a ge ke re bana bana ba ngwana ka ntse ba ba hloka lutho ke le teng impa nne ngufumane o ke ha u jwa lo ka ha na bolela me thuli COVID re bo go motho a itholela ka na bua di ntho tsa mofuta o no ba nne ha se le nawo abantsa di buela
0: ka men tsama ha se di pet di tsepiso tse phetatswa
5: e di botloko metho di botloko le tlosa ha o ka nne to bana ha se di petiso di tsepiso tse thetala ankire le ngwana bo monna a tlotlola ga ke re bana bana ba butwa nke ba sotle ya ke le teng empa o fumane o
0: Mm, mm, mm. Hey, me wa hole.
5: Hello.
0: Eh, me ke ya utlwa mogati wa ke le bila utlwa.
5: Okay, me.
0: Thank you my darling. Ke le bo. Le sa di FM mo mamedi dumela.
6: Fule.
0: Khotsong tat.
6: Ha mona de ke mo rena rantsi ba ka mona ka tikwa next tat.
0: Eh.
6: Fule ga tla khutlela jang bana ba ka mga mafu ha o ka ba go ntse ba sa. Ke bona ba ke bona ba se ba tsang gore re tsira pidi sa tina tse ba le mo di tama ka tsone ka magalisi a o le jang ha e ka mo mo tso go bona ona le ho itse ba bona e ka o pe ka tlo tsa pla bona ba ke sa mo ya ka ho itse ene go hola ha re se ka tlo e jwa la tse ke se ka tlo ya mi e ke le ka le go ba tsa tlo ha ha ona le ke tse ka fela ba ke go rulega le batswadi empa ka mo ga tsa tse tse ba ka tlo tawa ke ba la ba tse ba di buang ke tsena ke tsa ho ya ke tele re gae ba tsiba ka bona ba tsapa jwang a khone go phitsa tsena tse re mo hlomo ha ba ba le botsa ba tsapa ba tedi sa tlhule
0: ka mantsa mang me kgwa e ba le tshwarang ka yona ka mora hore le arohane le bao le neng le amana le bona ka madi ka paka le sika
6: ha ba ka tawa mona ba ka tawa ba ithabile ba tawa e ka ba di pupu di go
0: bua ha ba ka ke le bile re keng ke mo mamedi mo ke le bo le se di FM mo mamedi dumela
7: tlhule
0: ho tsame
7: manane se manane ha ke tsena na motho ba re batho ba utlwa gore o tla o tshwara hantle ngwana nne nne le re motho a ntshwara ga ngwana botlwaka ka nnete o seka utlwa bosoko ga na le dithata fela o tle haka tentetles ka o le ga ga ona o tla nthusa o tlo tlhole ya nthusa le jalo seka itlama o tla nthusa ka tlwela ke tla itshokolela jalo ka nnetse ke itshokolela nna molekane wa ka tlhoka ya sethulana a go utlwisa batho go tla nthusa o tla nthusa jang a tlhile go ntshisa molekana tsa kula tsa ke sekola ke le mongwana nna ke batla motho a itlamang tholana ke batla ka molatela tente kese
0: mamedi ke metsotso e leshome le metsosupileng a pele gora ya leshome re ke tla ka divose note tsa gago gang fela ka mora ditaba tsa gora ya leshome obane ga ke sheba ka mona ke latlhela leitlho metswaleng ena yaka ya tsogang ke bona etlhile ka jeno ba tshwere taba tse ngata jale ke ne ke re e re ke go bona wena nthumelele voice note 079 758 5066 ya tsona taba tsena metswale ya ka e sentse le teng ya tsogang ga re ba fe sebaka.

0: pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka hohle moo le mametseng le hona teng. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monate la bana. Mpoleleng mona he bana ba ka, ke mofuta ofe wa setshu o wena o ratang?
1: Nna mofuta wa setshu seo ke se ratang ke se entsweng ka dihwete, eiye, green bean le ditapole mme Matshepe. Mme wa ka o hlola se etsa, se monate haholo.
2: Nna setshu seo ke se ratang ke se entsweng ka meroho e metala ka mmala, e mesehla le pepere e kgubedu, eiye, ditapole, dihwete le mincemeat. Mohla mangwana wa ka a se phehileng ke tla utlwisetsa mme Matshepe.
0: Ho lokile bana ba ka, kajeno pale ya rona ke e buang ka Nkgono Jwalane o pholosa Mmutla. Mamelang pale ena.

0: Mkhono Jwalane o ile a bula monyako gore mahlasedi a letsatsi a ke a otle mmele wa hae. O ne a tsofetse ebile masapo a mmele wa hae a ne a tiile hoseng hoo. O ile a tswela ka ntle, a sheba seratswana sa hae. Le ona o kga meroho e mmalwa bakeng sa dijo tsa motsheare. Dinonyana di ne di ntse di bina ha monatjana. Nkgono Jwalane o ile a kokobela a iketlile ho kga meroho. Ha a sheba hukung ya seratswana sena sa hae, o ile a bona ntho e kena ka seratswaneng sa moaisana. O ile a ema ya ba o tsamaya ho ya sheba moo. Ho ne ho ena le madinyane a mahlano a mmutla a neng a robetse mahlakung a sefate. A ne a qeta ho bula mahlo.
1: Hei, lona bana, mma lona o kae?
0: Ke Nkgono Jwalane eo a botsa madinyane ana.
1: Ke a kgolwa hore ntsu yane eo ke neng ke utlwahella hoseng hona ha ya monka.
0: Nkgono Jwalane o ile a qeta ho kga meroho ya hae ya ba o leba ka tlong. O ile a sheba ka fenstere ho sheba hore na mme mmutla ha e so kgutle na. Ke moo a ileng a elellwa hore ha e so kgutle. Nkgono Jwalane o ile a tswela ka ntle hape. Ka yona nako ena ke ha moahisane wa hae le yena a bula monyako ya ba ho tswa monna ka tlong.
1: Dumela ntate.
0: Ke Nkgono Jwalane eo.
2: Dumela mme.
0: Ke sebata wa moaisane eo. Mahlo a Nkgono a ne a shebile madinyane a mmutla ka qenehelo. Sebata o ne a hlile a sena mohau ho diphoofolo. Nkgono Jwalane o ile a bona mahlo a ntate Sebata a tsamaya. Ebile a sheba madinyane ana a mmutla.
2: Aha! Ke eng se re nang le sona moo?
0: Ke Sebata eo a tsheha ha monate. Sebata o ile a phahamisa ledinyane le leng a le shebisisa.
2: Ke nahana hore ke na le dijo tse mathemaruri tsa mantsibua.
0: O ile a rotha mathe ha a sheba madinyane ana. Nkgono Jwalane o ile a tshoha ha a bona sena.
1: Tjhe, bo Sebata, o keke wa ja madinyane ana. Ke a o kopa hle botho wa batho a manyane haholo. Ere ke a nkehle.
0: Sebata o ile a lahlela ledinyane lena hampe fela fatshe.
2: Hai, mosadi monana wa tena mana o manganga.
1: Ke a kgolwa o batla ho itjella ona. Ke a o kopa hle ntate Sebata. Ere ke a nke. A hloka ho fepuwa hantle. A ko bone fela ka moo a otileng ka teng. Ona ke mosebetsi wa mme e mong le e mong. Ere ke a nke hle ke a hodise.
0: Sebata o ile a sheba Nkgono Jwalane.
2: Hai Nkgono, wa tseba o ntsha batho mejo mahanuma. Empa ha ho lokile, o ka nna wa nka.
1: Ke tla kgutlisa ha se a hodile hore a ka jewa.
2: Ho lokile Nkgono.
3: Nkgono Jwalane e ne le motho ya mosa e le kannete mme Matshepe.
0: Ho jwalo wena ngwanaka. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Nkgono Jwalane o ile a nka madinyane ana a mmutla. Mme a kenya ka hara aprone ya hae, a potlakela ka tlung ka ona pele Sebata a ka fetola monahano wa hae. O ile a nahana ka moo a ka patang ka teng, a fepa dijo. Nkgono Jwalane o ile a fumana lebokoso le leng la kgale, a kenya jwang ka hare ya ba o kenya madinyane ana ka hara lebokoso lena. O ile a fepela ka hara sekotlolo se tshelang lebese la dipudi. Ha madinyane a se a batla a hodile, Nkgono Jwalane o ile a etsetsa ntlo e ikgethang ka terata le dithupa ka ntle. O ile a bua le ona a re,
1: hei lona, le se ke la leka ho tjhepa mona.
0: Sebata o ile a tswela ka ntle.
2: Hei Nkgono.
1: O reng Sebata?
2: Mebutlanyana ena e ntse e hora letsatsi le leng le leng, ke a bona ho jwale ya hakola jwang. Mme ke le mmedi hete tseo ke nahanang hore re ka e fepa mebutlanyana ena Nkgono.
1: Wa qala. Ha e so none ha kalo. E ntse e le masapo fela mona. O lokela ho ema nakwana e nngwe hape.
2: Ke ka ema vutlela ne o.
1: Yela o tla ema Sebata.
0: Nkgono la ipotsa hore na a tlwele a ikele morung kapa jwang. Empa o ne a hlile a rata haholo hore a ka tlwele. Ho seng ho hong, Nkgono Jwalane o ile a tsoswa ke modumo o makatsang tjena. Wila tama ya kapota kwa kamo akakonanka te nguleba munyako. Empa masapo ahai ane atili. Kana kwa eo afishankante wila abona, dintuze pedite kholo, dinkile madinyane ama bedi amuka. Kati nala taona te buhali.
2: Aman, kili watata sama nti uwazeo.
0: Wila beta dintuze na kamaje, yaba oke na katu. Dintu di ile tsa fufa ka madinyane ana. Nkgono jwalane o ile a potlakela ho leba ntlong ya madinyane a mmutla. Le dinyane le neng le ntse le setse ke ha le ipatile ka tlasa khabetje. Mmele wa lona o monnyane o ne o thuthumela ke letswalo. Ke nkgono jwalane eo a se a bile a phahamisa le dinyane lena a le kopa ka matsoho a hae ho fihlela le se le sa thuthumele. Nkgono jwalane o ile a sheba phoofolo ena e ka matsohong a hae.
1: Ke nahana hore ke o bitse lehlonolo gobane le nna ke lekgetlho la bobedi o phonyologa le ne ntsa lefu.
0: Nkgono jwalane o ile a kwaela lebokoso lena ka lesela o sireletsa lehlonolo o fumana ketelo e nngwe ya dintsi. Tsatsi le leng nkgono jwalane o ile a leba ka ntle go ya ga diwete mane seratswaneng sa gae. Ke a sebata a eme hokong ya madinyane a mmutla a nkile lehlonolo ka matsoho a gae a magolo. Sebata o ile a re,
2: nkgono
1: oreng sebata?
2: Wena o tshepagale o nkentse gore ke nagana gore madinyane a ka otlhe a nkuwe ke dintsho, empa ke a bona gore lena lona le setseng le nonne ga monna tsana gore nna nka le ja nna ka lekenya ka pitse
1: sebata
2: ke laka ke nkgono.
1: Ke la ha o lenkile kae? Le dinyane le eno ha le so hole hole kana. O kholwe hle motho a batho. Ka tlasa le tlalo le eno e ntse e le masapo fela. Ha hona mamo. E mana kwa na sebata. E mana kwa na. Ke na le megogo. O ka nna wa ikhella e me mba ke sa dijo tsa hao tsa mantsi buya. Ka ba wa tla ke o phele sebata. O batla eng o sa batle mogogo?
0: Sebata o ile a sosobanya sefahleo yaba o lahlela lehlonolo fatshe a supa mosadimogolo ka monwana.
2: Wa tseba ke mosadimogolo go lokile, empa o seke wa leka wa patela dinyane lenana ka nnete. Ke laka le dinyane lena ke tlotla ke lelata nako e tlang.
1: Motho o gotile nama ke santsaneng ke mo batla sebata.
0: Nkgono jwalane o ile a gotlisetsa lehlonolo ka tlong yaba o kena ka tlong o tshelela sebata dijo tsa mantsibue. Ka moqebelo wa kgwedi e nngwe le e nngwe, sebata o ne a botsa nkgono ka lehlonolo. Nkgono jwalane o ne a kopa a sa qete hore sebata a qenehele lehlonolo mme a mo fe ho hong bakeng sa ho ja. Jwale nkgono o ne a hlile a tshwenyehile.
2: Ho tla nka nako e kae hore a nthibela ho bolaya lenyane le la mmutla?
0: Qetellong sebata o ile a fumana monyetla wa ho tshwara lehlonolo. Nkgono jwalane o ile a kopa a sa phetse hore sebata a le tlohele.

0: dikeledi marameng o ile a emisa, o ile a kgutlisetsa lehlohonolo ho nkgono Jwalane. O ile a kwala mahlo a hae mme a beha mmutla ona lerameng la hae. Matshwala a hae a bonojana a ile a mo tsikinyetsa sefahleho sa hae. Nkgono o ile a utlwa pelo ya lehlohonolo ha e ntse e otla ha a kgutlisetsa lehlohonolo ka hara matsoho a hae.
1: Tjhehe nkgono.
0: Mahlo a sebata a na tletse dikgapha.
1: Nke se ka ja motswaleno wa hao. Ke a bona ka mo moratang ka teng. Hape ke a bona ka mokgo a iketlileng ka teng ka hara matsoho a hao.
0: Jwale dikgapha tsa nkgono Jwalane tsa mahlomola di ile tsa fetoha thabo. O ile a kopa lehlohonolo ka matsoho a hae mme a bososela le sebata. Nkgono Jwalane o ile a re,
1: o thabile nkgono.
2: Tlosa dijo tsa mantsiboya le nna ntate. Ka jano ke phehile setampo.
0: Sebata moo le nkgono Jwalane ba ile ba ja mmoho. Lehlohonolo yena a ja diwete sekotlolong sa hae se neng se beilwe fatshe.
1: Ho monate ka jeno. Na ha o jwalo lehlohonolo, ho monate ho ja setampo le motswalle. Ho ena le ho ja nama ke le mong.
2: Ebile sebata empa le ha o le jwalo ke sa ntsaneng ke mo batla motho ena a rutile nama letswai
3: nomasebi
0: e bana ba
4: re a leboha ha e le mona lehlohonolo a bolokehi
3: o hlile o lehlohonolo jwalo ka lebitso lena la ona
0: ho jwalo bana ba ka ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgola hore bohle le ile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo. Ke eng seo nkgono Jwalane a ileng a se fumana?
5: O ile a fumana madinyane a mmuka Mmamatshepe.
0: Ke manyaneng a batla ho a bolaya?
3: Ke ntate sebata Mmamatshepe.
0: Nkgono Jwalane o ile a fana ka lebaka lefe ho boloka bophelo ba ona?
5: O ile a re a sa otile Mmamatshepe.
0: Ke mang ya ileng ya eba motswalle wa hlooho ya kgomo wa nkgono Jwalane?
3: Ke ntate sebata Mmamatshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
6: Tsamaya hantle Mmamatshepe.
7: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetlang wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. Ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance, SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives. Amedi ke metso tsana fela pele re tlobalwa ditaba tsa hora ya leshome hang ka mora tsona re tla berekena mogahlelong wa bobedi wa lenaneo la itlabolle.
9: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
8: Hantle hodima hlooho ra ke a leshome tshebeletso ke a Lesedi SABC. Re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi.

0: Mametse jabu hlongwane vuma moya wam o re be ha handla metsotsong e le shume le metsume hlano ka mara hora ina ya le shume mo mamedi ke itlhabolle ho le sedi FM o dutse le tholwana moletsane ke tri baby ka sebele rena le taba hape mona e o rlakatsang ho tshohla le wena hangata ha batswadi ba lo kolobetsa bana kapa mohlomo mohlokomedi wa ngwana a lo kolobetsa ngwana dikerekeng tsa rona di sebetsa ka ho fapana ke nnete empa boholo ba dikereke re a tseba hore ba tla be bana le di-class tseo le di tsamayang pele le ka kolobetsa bana jwale re tlo bua ka yona tshwarelohanyane mo mamedi motle e re ke hlae mona ke a kgutla
1: Yakala Mosambi, Yakutli, Itchi Sahupetapi. Ona, Asimukiti, Omina Fe, Yamukiti, Omuhulu, Asitu, Africa Boo, Makitika Moholi Divinite Latela, Shandesh, Mafikizo, Puli Chana, Enko, Saner, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mugwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Hoto, Bautisetsa mollo ho Sun Fest. Tsela tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane. Sun City Super Bowl. Lenyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sun Fest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala.
0: La Mosambi. Mamedi e le shumele metse sipile nga metse so kamara hora ya le shume o tlo ntshware le hle hona le taba ene re lukise mona letsatsi. Jale ho na le ntho ena ya hore dikereke tsa rona tse fapaneng ho ya ka tshebetso tsa rona tsa dikereke o fumana hore pele le ka kolobetsa tshwanetse le tsamae di-class-e le rupellwe ho fihlela letsatsi leo la dikolobetso le fihla jwale ba bankana ka ngwe o fumana hore ha o tsebe na ba kolobetsa jwang motho o sa hla mona go ke a kolobetsa ha o se o ka mmona tsa matlase mesha e tshwanetseng a e tsamaye ha o se o ka o kopana le yena mono jwale na ebe ha o nagane hore gore dintho di etswe ka o tshwana ka tsela e tshwanetseng hore di etswe ka yona batho mohlomong dikereke di nke qeto ya gore Joan kapa Joan o tshwanetse o tsamaye tlelaseena pele o ka kolobetsa mohlomong e be qeto e nkwang ke dikereke re tla utlwa fela gore na wena kerekeng ya gago le sebesebetsa jwang nakong ya go kolobetsa le sebesebetsa jwang nakong ena eo batho ba tlo o kolobetsiwa ka yona a ko nthetsetse 086 000 3084 me ga o nagane gore ditlase tse e be setla mo bakeng sa mang le mang o seka ba le motho a sa tla fela mona wa kolobitsa ga le tsebe gore na jwale ena tlelase o la e tsamaakae 086 000 3084 kerekeng ya gago motlhomong o ko re tlhalosetse gore na e sebetsa jwang nako eng le sadi FM dumele
2: dumela mme tholwana ke nkgone maselo sewatle
0: eya mme
2: eya mme tholwana rona kerekeng ya rona mme tholwana ga o tsamaye ditlelase Fela sete o ya kereken, o kopana le gotla la kereke le moruti, o tlo kopa go kolobetsa ngwana, ebe jwale o tla lefa ditshwanelo tse batlagalang gore o tle o kolobetsa ngwana, ga gona di-class-e mme tsholwana.
0: Ga re nke gore batswadi ba ngwana ga ba tsamaye kereke, e tsamaiwa ke wena nkgono kapa ntatemogolo wa ngwana, e sebetsa jwang tlheng eo?
2: Ha ba tsamaye
0: kereke empa wena nkgono ka pantate mogolo ka tlunga mo letsa ma kereke ho thung ka yona kerekeng ya hao
2: kerekeng ya ka mo ngwana motho o tsanela a tsamaye kereke a go ithaisa hobane nna nke ke re ka bitsa ga belo ba hai ba ngwana ka ngwana hai a ntsa le teng ya mme tholwana
0: o tsamaile a itsamaele kereke a tsamaye jalo ka babang
2: ne tlhwana ntle le ha ibe mongwana ka boyena a sina batswadi mohlomo batswadi ba ile ba hlokahala ke tla tsana ke etse boitlamo ba hore ngwana yena ko aka ke ditlamo ba go le le molaong ko aka ke a mokololetsa ka gobane a sena batswadi mara ga batswadi ba gae ba ntse ba le teng ba tlameya gore ba fetise ditshwanelo tsa bone
0: e tlhakile mme wa ka ke lebile gagolo
2: thank you metlhae
0: thank you ma lesedi FM mo mamedi itumele
3: a metlhole le kae
0: a re teng le kae ntate
3: e teng tshwere
0: ei
3: ei tshwere mpona ya go re tsa ke mathata di kereke
0: mm
3: ba ke ke na how are you ready class mm ke e tswa mpona go re ka le to bulela di di go le tsebeka di e tsena ba ba ka ntso go le tsa bana ba tle ba ba ka ntso go go re go kolobisa go jo tsa di tsi ndene o tla bona thuli motho le gala dite hai a sa kene kereke yo so ka mmona me tsena kereke go ka u ka fela di
0: mm
3: e re fela ngwana o go lobetsa ha ngwana qeta o go lobetsa a o ha mo bone ha pe kereke a ke botla ba tshwere le ngolo la kereke la tlhonolo fatse
0: mm
3: a sa tle kereke go ge e kare go ka o ka bana le class 2 go ba go ba tswa bolelo mo lelo le bo hloka ba go lobetsa ya ngwana
0: mm
3: mm e ba bo nnete fela na go mo thologe wa tsama la kongwe mo dibetse tsa ka ntshotsa hai o thologe ha o isa ngwana lo kolobetse o welwa ke mohawa o ge o thologe ke motho a tlora tang kereke mara jalo o tsitse ke motho lo reng ha rate kereke o tsane mona ngwana na wa la ka tsora ka kerekeng o wa la se ha tlo re na tsamela itseng ka pa ye kerekeng e se wa e ba kana ko o tshege se tsitse sa tlololo fa sa kolobetse gore yona yona bo nnete ka re go ba tswa dikage go gola ka tsamaisa class go ba ba le mangolo ba tsebo gona kolobetsona e bolela e ba nna go bo nnete yona e botlhoko na go bana le yena go na qeta go bua na go yona o tswa hala ile ngolo o thologa ba tsedi ha ba tsama e kereke mara go ne ke la dilang tsa le ngwana kereke yona he ya dumelo re a ka mokolobetsa bana ke re ke yena a mo hlokometse yena mo hlokometse wa hae
0: ntate ke le bile ho
3: ma go na go na hela ke batswadi
0: thank you ntate
3: all right to look at lewa
0: thank you papa le sedi fm jumel hello mama di jumel
4: hello to me
0: jumel ntate le kai
4: mina ntate le tuli
0: ke te ntate
4: ntsole tati ya ya ba tsama ba go thitsana
0: Ah, e sinya ba re thetsang se ke fitile ho yona ntate wa ka se re le mona tabeng ya kolobetso dikereke mona rona e sebetsa jwang kerekeng ya hao kwa.
4: Okay.
0: Thank you ntate.
4: Ke tlile ke founa ke le tsike le mona.
0: Ah, ntate.
4: Ke tlile ke tsike le ka go.
0: Eh.
4: No bua le nna na go no re. A di pitse le ba fole.
0: Ah.
4: Ke ka tsike le no a di bua.
0: Ah, ntate.
4: Eh, a mme tlo la ke nna. Nna ka ke mkhwanazi.
0: Ntate mkhwanazi, ei.
4: Ee, nna ke tlhala ke. Ke go tlhala bo se ka. Ana sa ka mona nga ntshwe.
0: Ah, ntate mkhwanazi.
4: Ee, nna wa.
0: Oh, ntso mametsi wa ile se ntate mkhwanazi.
4: Ke mametsi mona di tsani ni mona ke.
0: Ee, ya hle ntate. Ah.
4: Ee, nna ke tsa hena mane kwana.
0: Ee, ya ntate.
4: Mana sa go tsaka ke mona.
0: Eh ya ntate mkhonazi ke ya leboha ntate mkhonazi ke lebuile ha ho
4: ai
0: se ka o ka fola utswe mo no fola ntate
4: ne ke le ke tlo fola ho ya ke mantsa
0: ntate ke lebuile ha ho
4: thank you ne ke le
0: thank you ntate le sedi fm dumela ha me di dumela
5: ho tsone
0: re teng le kae ntate re teng le kae
5: re teng bo le di shop tshe wa mona
0: e ente
5: e runa tere ke nya runa ra mapostola yo le mtsebe tso ro setsa ha re na moedi o ro bela mba ke sa bana e ho bane ho bane Jesu Kriste ke ri tsa ba tlisa bana ho yena aba re le sam bana ba tle ho nna mmuso wa mahotimo jo kwa bo yo le ntori e tsang ja hore ha motswadi a le teng ka palisi o ka pangolo ka pamang ya ikarabella mo phelong ba ngwana rona re nka ngwana re ya mokololetsa ha re ka ta mokololetsa ho fedile ke phetho ha ona gampa ke tsa rona le bana ba dotu muso wa maudi mo ke bana kwa kwa bana e bile bana ha bana se phaba ke tsa maphelo a rona
0: ah ntate ke a le bua hle ke a le bua ntate
5: thank you
0: ntate wa ke Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya leshume re fela he re fite mona re bone hore na re ka kena ditabeng tsena tsa Shoprite Community Network hamfela ka mora mona.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ha se mohe mamete motle re kena ho Shoprite Community Network. Ha o bua ka o tlisetsa Afrika Borwa ditheko tse tlase ditlhokong tsohle tsa bona tsatsi le leng la selemo. Ha ho ya sebetsang ka thata ho feta Shoprite. Mme he, ditheko tse tlase ha se tsona fela tseo ba Shoprite ba sebetsang ka thata ho tsona. Jwalo ka lebenkele la mantlha Afrika Borwa le hona ho ba le leng la mabitso a tshepjwang ka hara naha ka mona. Ba Shoprite ba ikitlaletsa ho theha selekane le baahi ba metse yohle eo ba sebetsang ho yona hore ba tle ba tswele pele le ho hola. Ba etsa hona ka letsholo la bona la Act for Change e nang le mananeo a mmalwa a reretsweng ho matlafatsa baahi ba metse ya selehae hore ba atlehe. Shoprite Community Network ke e nngwe ya mananeo a Shoprite a Act for Change, mme ha esale ho tloha ka 2005 Shoprite Community Network e nyehetse ho feta 23 million rand ho diprojeke tsa baahi tse fetang 2,300 Afrika Borwa ka bophara. Batho ba tsamaisang le ho sebeletsa diprojeke tsa baahi ke bahale ba nnete, mme kajeno re tlo buisana le e mong wa bahale bana ke mohlodi wa kgwedi e fetileng wa Shoprite Community Network Lesedi FM. Lebitso la hae ke ntate Petrus Lechiko, yena ke wa Itumeleng Luncheon Club. Ntate Lechiko, dumela ntate.
2: Go tsoma mo bongi.
1: Le kae ntate wa ke?
2: Ke a phela, ga go no phela jang mangwe le bongi.
1: Ke phetse hantle ntate wa ka, ke lebuile haholo. Ntate Lechiko, ha re ke re utlwa hore na Itumeleng Luncheon Club e ho kae, me ke projeke ya eng e qadile ne?
2: Me bongi Itumeleng Luncheon Club e motseng wa Leratswana torotswaneng e bitswang Alintoni. E qadile dilemong tse bo 2014 hore ke be teng mona kwano ka hara motse wa Leratswana. E se e le kgalenyana e le teng le waka.
1: Ee ntate, jwale sepheo sa lona sa ho qala projeke ena ebile se feng?
2: Sepheo sa rona sa ho qala projeke ebile sa hore maqheku ke batho ba dulang ka nako tsohle meya ya bona e sorile, mme ho tlosa taba eo ya hore ba sore malapeng mane ba soriswa ke bahaisane kapa bana ditlolo, ba kempe ba tle mmoho, ba tlo dula mmoho, ba tlo tlosana bodutu, ba etse metoko e monate e ka ba kabolang, ba etse dihlakiso mono, bona le mesebetsi e ba etsang ya matsoho mono, le ho lema mme bongi ho itlosa bodutu e le hore taba eno ya ho hlora malapeng e ke e fele bathori hore o rebitsa stress ka sekgowa mme wa ka.
1: Ntate, jwale ntate Lechiko, e sa le Itumeleng Luncheon Club e ba teng, o bona ho na le phapang eo e tlisitseng ka hara motse wa lona?
2: Ruri e bona e tlise phapang e kgolo hobane thahasello e ba teng ka nako tsohle tsa maqhibuana tsa fatsene hore ka nnete tse mono mo diteng ba tseo ba ka ba dikolang mo mokgatlong, re bona ba ntse ba tla ba thabela ho tla ho ba mmo le maqhibu a mang mo.
1: Le ile le kopa Shoprite Community Network hore ba le thuse, le ne le kopile ba le thuse ka eng mme ba nyehetse jwang projekeng e ya lona?
2: Re ile ra kopa ba Shoprite hore ba ke ba re thuse projekteng ena ya rona, mme ba re file vouchara ya 12,000 randa kgweding e fetileng ena mme wa ka, mme 12,000 randa eo re ile ra ya hana Shoprite moo, mme maqheku a iphumana tse ba ne ba di soka moo, di tsang bo dijo le disebediswa tse ne ke ba di sokang mono Shoprite mme wa ka, mme ha ba ya nka ka nako e le nngwe ba ile ba nka ka ikeanta go ba ta iketela matsatsinyana tlama ntse ba ya hanyane ha ba bona bo go na le go ba sokolang ka gona ba ya Shoprite man ba imolata gore ba ne ba ithabise kwano mona mokgatong wa bona.
1: Ntate Petrus Lechiko, o kalakatsa goreng go ba Shoprite ba o mametse motsotsong ona?
2: Ruri re soka mantse a tebo a lekaneng go Shoprite ka mo ba phamise meya ya rona ka teng re le maqheku a Leratswana motseng o monyenyane ga palopalo mme wa ka, ka nnete re soka melemo e dikete ya ba lebua, re le bua go mina ha ne ka se ba se ba re di sona le kana go tsotse ha re sheba tipa energy manimo e di sa nya ka lo rona re a le bua re pele ya pele Shoprite
1: le nna ke re pele ya pele ntate le chiko ka itumeleng luncheon club le tsa mosebetsi o motle tsa sile monate ntate ke a le bua
2: ke a le bua ne bo di mo le ba mame di ba le sedi
1: ke le bua ntate Hasimohem. Mami di hopola ore Shoprite Community Network e ka hodisa batho ba thusang ba bang ho hola. Projeke e nngwe le e nngwe e hapang kgaso mona e thontswe ke wena. Mme projeke e latelang e tla hapa e ka tshwana e tswa motseng wa heno ka ho se emele motsotso wa ho qetela. Kenya kgetho ya hao ho *120*189# USSD ke 20 cents metsotswana e 20. Mme metsotso ya mahala ha e sebetse. Ho na le melawana le dipehelo. Act for change empa ile tsela engwe e u ba ha Shoprite ba sebeletsa mba ahi Afrika Borwa ena ka bophara ka mehla

0: Monnoha. Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
1: Bafana Bafana is back.
2: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
3: Bafana Bafana.
0: Tlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi kemisoso e le shumele metse mehlano pele horra ya le shumele motsomong ba iti ba runa ba tlo re famola etsa ka jeno ba sentse ba le teng ba sentse ba le malalala otswe ire he kitle ke bitse gaitsi diaka ke brada Neo Maoke yena o tswa kerekeng ya AME me ke emong wa batsamaisi ba rona ba lentswe ka jeno ire re tle re mofe sibaka. Brother Neo Ngwaneso o ka tsola pele.
1: Ha ke dumedise me tsholana mo letsana ke le boe sebaka le motsotso o mphaula. Ke rata ha nka dumedisa le baruti kapa bareri ba lentswe la Modimo. Ke re ho seng hona bana ba ntate le loketswe ke hlompho ya ka. Me ke kgotle ke sompe muruti wa sebaka wa kereke e o tswang ho yena ho yona muruti Reverend Makoko ba Yesu ke le dumedisa mabitsong a mararo le bitso ke la ntate le la morale la moya o halelela amen ya le dumedisa mona ke brother Neo Maoke ya tswang motseng wa Frederford ba ena le di khaitsedi ntle le tshenyo ya nako a re keneng lentsweng la rona o seng hona re kopana le Petrosi a re hopotsa kapa a re ruta hore re lokela go bana le hlompho le boikokobetso lebaka le etsang hore Petrosi a ngole lengolo lena o ne a mpa a batla go kgutlisa mohopolo bakeng sa ka le motho e mong hore a re ikokobetsa Modimo o tla etsa seo re se kopang. A re sheba lengolo lena le re ka baka leo le ke le ikokobetse tlasa letsogo la maatla la Modimo ba ena le dikgaitsedi taba ko bane re le bakreste re sitwa ho ikokobetsa mme re fosetsa le batswadi ba rona ka diketso le metsamao ya rona. A re sheba lengolo kapa re etsa referense ho tswa Bukeng ya dikoroneke ore motho e mong a bua le rona ore ga setšhaba sa se ipitsang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlho sa ka sa papoa ditseleng tsa sona segopo lebaka ke ore nna le wena re tle re ikokobetse mme ore ke tla utlwa dithapelo tsa bona mme ke tla ba araba. Re lokela gore re ikokobetse ho seng hona baratuwa ke rata ho le etsetsa fela pale e reng ngwana e mong ya lehlaswa ka morao hore a batle di-inheritance tsa hae batswading ba hae ke nako eo ka yona a neng a sitwa ho ikokobetsa a tletse boikgomotso mohlomong o ne a apuwe ke dintho tsa lefatshe baebele e re o ile a nka keto kapa a nka nako ya hore ho etsa le hore moo a leng teng dintho tseo a neng a na le tsona di fele ho etsala hore a je le dipariki ho etsala hore a etse hore pele a ja a kope dintho kapa dintho tse ntatae a neng a mo neile tsona di fele ka baka la boikgomotso wa nka keto ba tsentsa hore a ikokobetse ka letsatsi le leng a tswa a re ke tla kgutlela morago ke ikokobetse mme ga ke fitlha ho ntate ke re ho yena ga ke tshwanele ho bitsa morao gago oesesetate legodimo le wena boikokobetso ba etsa gore ngwana eno a bane ditsutulo motseng wa gabo boikokobetso ba etsa gore a apese bogabo ka gare go kgauta ga o ka ikokobetsa o botse monna e mong banna ba bangwe ba kgetse ka re o se bopisa mollo ga o ikokobeditse o botse mosadi yeo a neng a na le phallo ya madi ka kreste morena tsamayang le lo ikokobetsa batho re kgutlhe ditseleng tsa rona tse kgopo re tlhomphe batswadi ba rona re tlhomphe baetsapele ba rona ka kreste morena le mopholisi wa rona yaring ameni mona ke brother ne o moke a tswa motseng wa mokorlo amen
2: e bang una na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela. Di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe. 10 kg ya Ripen Maize Meal ka 59 ranta fela. Di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe. Le velo pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies Gold kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort ka 119 ranta e le nngwe. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
4: Lesedi FM, ke molelo.

be motala o motle ka go tshwana go plante ha re be motala o motle ka go ditegeke mo ditegekang teng ha re be motala e metse ka go dipolo mo ritelang teng gore re tle go neng kokobetsa gore motho le mo ha go letsa ntate modimo yena ka go mutse le ka dingolo ke bolo le ding la dipetsane ne o le le tsela ya go se go fa o mo thepe o tla sebetsa yena o tla bona hata tokelo ya hao jo jolo ka letsedi le o loka ha hao jolo ka ha o ila ha ila a mutia ke tsela ka tlhaka ke engwe mo batla ba banka diketo tsa go tsaka maphelo a bona re tla nako engwe mo batla ba tswela ba ka go khama muso mo ha re ka lo ipokobetsa ka ka pela ntate modimo ga ga ga lo kopa mata ga ga ga lo kopa le tsedi ya hai ga ga ba ka sifatsa o sa hai na na na go ipa lite mo muso mo khalefa ga ga le bo ya hai e tsa fukutse tu se mo le tsadi ba tha ga ga ga lo pula ntompo ga ga lo pula mo ipokobetso ga ga lo pula le gato ga ga lo ba le topaso ga ga lo ba le tutwano o se mo le tsa wa tsi re rutwa ka tsompo re rutwa ka legato re rutwa ka supano re ka nna le lu re ka nna le lu re ka lo hopola le tangedi e ka gere na le mata ga ga ga khutela mogao ga khutela mogao ga re tsile ha re tsile tsa go na se gopo tsile tsa go na tso tsaloka ga ga lo ke ho ntse mo dimo ga ga lo ka mata tu se mo le tsatsi ha se tsara saka se ipitsa ka lebitso la ka se ka ipokobela mo mo mo so mo ntika lo kwa dikalo mane a thapelo tsa bo ba ba tsa re ding kokobetsa ka ka tlo ba ho ba ho ba se ha re ba tla le se fatso tsa ntse mo dimo ba se ne tsara nne di tsela ke le mo la le tsatsi nne le tsama ka lo e ka ga lo khutsa ba tsa ka ga lo utswa ditsa e ka ga lo tsa ditsa tsa ntse mo dimo ba ga lo tsira ka tsong ka lo dima mme a letsatsi letsatsi le letsatsi ga ga re lobang le kopano batha one kopano ga e sa leo ka go rona re ke phela boithatele e ka re nna le lona o seng wa letsatsi e ka loba le kopano e ka lo tlompha basadi ba rona e ka lo rata le tlompha basadi ba rona ke ditaba tsa letsatsi batho ba batha ga re khutlele mo Jehova re le okoba ditshwarelo re le go ba tshwarelo ka diphoso tsa rona mme re gutleleng go yena re gutleleng go yena re le aga go yena re ke tsene pele re batle sefatso tsae tsatsi le tlhang le dikelang ke le go fitlha nako ya tsokotsi mo re tsage ka yona ga re sa kgatlhiswa ke tsone yena a sesetsa moletsa tsatsi la ga jano ke bagala thabang kola tshweu o tswa moteng wa mokwalelo fere for tele boa amen.

ha ke o lebohe thuli mo mamedi ke o dumedisa le go tla le phamela dinyewe la makhanda le fone ka telo ya nakwana e thibelang setlhopha sa tshebetso sa ANC sa Eastern Cape ho sebetsa jwalo ka lekala nakong ena e ho emetsweng ho phethelwa ha phepetso ya molao kgatlhano le ho thewa ha sona. Kopo ena e tlhatlhetswe ke ditho tse ding tsa moo ga a tsetsekang gore ga o ya latelwa metšha e nepagetseng nakong eo komiti ya phethatso ya porofense e neng e kgalwa mme ga thewa setlhopha sa tshebetso sa porofense. Ditaba di sa le mothating ona African Transformation Movement e leng ATM ka bokhutshwane le setho sa yona palamenteng Vuyolwethu Zungula ba tlhatlhetse ditokomane legotle le phamela dinyewe la Western Cape kgatlhano le kopo e potlakileng ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya gore mehato ya kgalemo

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamelang, na o lemo tse 18 ya o 30, ebe o ka moreha ho eo fatshe bohlokwa, ke nako ya phetoho. Pimp My Room ya Cashbuild e kgutlile. Bahlodisane ba kgethuweng ba fuwa 10,000 rand ya ho tafatsa phaposi le keletso tse ba ba tseyang ho tswa ho balekane ba rona. Mohlodi o fumana moputso o moholo wa ho fihla ho 60,000 rand ho qetella ntlafatso ya hae. Latela Cashbuild ho social media hore o be haufi le ho fihlela kamore ya ditoro tsa hao. Cashbuild.

ha ke le bo di makatso folotsi mo mamedi ke o dumedisa le gotla le phamela dinyewela makhanda le fane ka taelo ya nakwana e thibelang setlhopha sa tshebetso sa ANC sa Eastern Cape ho sebetsa jolo ka lekala na kongena e ho emetseng o phethelwa ha phepetso ya molao kgahlano le ho thewa ha sona kopo ena e hlahletswe ke ditho tse ding tsa mokga ha tsetse kang hore ha o ya latelwa metjhaina e paetseng a nakong eo komiti ya phethatso ya profense e neng e qhalwa mme a kgethwa setlhopha sa tshebetso sa profense. Ho sa le jwalo African Transfer.

mo mama di motle dumela maybe le ka le boa wena di makatso ngwana folotsi mora se kgwane ka le boa stena ka le boa na kwa ka impulela re tswale ke kene me ya ke kena ka nana o le matla holo tswale ke nako ke tu somata unga ke tsama le thaba morobane re tla otlwela mane horeng ya boraro o ka ba jwang he motho motle hankar ho wena highlight.

Aole tjena metsotso ma shoma ba bedi le metso e supileng hantle fela pele ho ra ya pele ka tjeno ke utlile re mo president Cyril Ramaphosa o tla ba ona teng Pretoria me batlo bua ka tokoloho batlo bua ka tokoloho empa holoholo ba shebile basadi ba ileng ba hwanta ba wantela ona teng Union Building le mo ntsa 1956 ke mone me Matsofi du Brain le ena o teng mono mosebetsing ono moholo ke bao basadi ba ileng ba ilwana sedula matswapong ba sa tshabe o kopana le makgowa ba sa tshabe o shebana le makgowa mahlonga ka 1956 mme o ntsa le teng wa phela ke bao he batho ba lokelang gore ba re fe pale ba re fe ei pale ya mohlamonene o tswe ka o tla binwa pinane paso pa fere vuti ka o tla binwa pineno ba re paso pa fere vuti nantsi ndote mnyama gona ka le moseno he ka ba tla re wa thinta ba fast wa thinta mbokoto paso pa uzokufa me president Cyril Ramaphosa o ntse a bua mono ba bua ka yona tokolo e tokolo ena ya fitlha fela banna a ya fitlha fela go na le batho ba bangata ba shweleng ba bangwe ba bona ga o tsejo rena ba o kae ka jeno ba bangwe ba bona ba ile ba qhwala ba bangwe ba bona ile kgore ba kopana ditlho ko otlwa fela ko otlwa fela tokoloo yena ga ya fitlha fela ga ya fitlha fela batho ba bagolo ba ile ba e shwela tokolo ena mme re tlameya o etsa bonnete ba gore re e tshwara gantle re a e baballa mme ebile re a e tlhokomela you masekele o teng kwano ke tlo bapala pina ga yena o ile a baya mosa o mawatle a ile o tsebisa amerika a ile o tsebisa lefatshe ka o fela gore ai aforika boromane kgethollo eta batho ba batsho

0: Asimohe, ere ke kopane le ntate Tshilo, monna wa Q&A. Mushimane wa Cozy Corner. Ke mushimane wa Cozy Corner. Monneno ha re tshwere le mesebetsi mona le Sedi FM. O ya re thusi, eh? O ya re thusi ya holo kwano le Sedi FM. Ntate Tshilo, dumela ngwana mme.
1: Khoso se batale kae?
0: Ke a phela ntate, o phetsa ntle.
1: Ke phetsa ntle le nna.
0: Se bata ntato thutse hantle ka khona hantle he a go ntjwetse Tshilo man wena monna mo engineer o tseba ditsela man he tselena Kronstadt a ina man ha o fita Kronstadt a tselena kolo ya thuthumela mono ba ikrapile ho etsa etseng ka tselena ba ba ne ba batla mo king ile jwalo tselewe ke gola 30 kilometers kapa ho ya ho bo 36 kilometers king ile jwalo tselewe e ya thuthumela isa kolo ikwana lkwana kolo ya etsa ma mono ya driver ho bani
1: ntate motau e le go bua ka tsela e ya N1 go tloa Constata o ya o lebile Gauteng
0: eke yona yo eno ke laba ka bona koloi tsa Q&A mono ba e nngwe e feta mono ya Polo Road road inspectors or what kapa road inspection jwalo jwalo
1: oh no ke ka lebaka la gore tsa ntho e re bitsang routine road maintenance jwale na kweri yetsang re na le ho accommodate ka bo o ba le ona monyetla wa ho re lukise tsela impact traffic itse tsamaya so ke tla shebisisa hantle le team e sebetsa mo tsa ka hore e le hore why ho etsahala hore dikoloi di thuthumela a ile hantle ha wa tshwanela ho ba jwalo re theosa fela lebelo le ba khani ba tsamaeng ka lona mara ha wa tshwana go be le tsela ya gore re inconvenience setšhaba so ha e le gore go bile le ntho jalo ke tla fela ke checke gore ke section e feng e leng hantle mo e tsaetseng seo le teng le gore mosebetsi o e tsalang ka nako eo e re buang ka yona tsena ke mosebetsi o jwang ke mosebetsi o e leng go batla gore traffic e etsetswe temporarily deviation mo re ka tsamayang teng kapo ebile fela botlhatswa ba gore nako no sebetsa how it got traffic accommodation and the terminal
0: e o go re ba shebe how tsa mamo how wa bona e ka rona le ntweneng e etsa hala mono kapa ke gona le tlolokisa tsela yeno e ya tsofala kapa jwang ha ke tsebile a ke sa go pula lo pula re N1 e le modika e jwale a ke sa go pula ke tla sheba booking ya ka ke na le buka mo ke sheba ditsela tsena gore hana N1 ba ile ba e betlaneng go tloa le montse feng jwale ya tsofala kapa jwang
1: no ke a leboga ntate motaung e le jalo ka ke tlhalositse fela gannyane re na le mekgago ya go lokisa ditsela go na le go bitsang routine road maintenance e leng go lokisa tsela re tse re continua ka go e maintaina mare go be le engwe e re bitsang emergency periodic maintenance mo ke temo e kareng jwale re ntšhafatsa tsela gore re longa matlhe then go be le total rehabilitation whereby ka nako e nngwe re na le widena tsela re etse gore ebe tinya e kgone go accommodata dikoloi tse ka bang bobedi go isa go bone mare e re leng busy ka yona gona ke yone e bitsang go thing road maintenance so ka lebaka la gore re lokisa mmila dikoloi tse di tsamaya traffic tse flow re tla inconvenience setšhaba fela batisiwa e re etsang le traffic accommodation is just a speed kapa o theola lebelo so that motse re lokisa teng ha re na monyetla wa gore re kwala tsela re a lokisa go be hantle re na le monyetla wa gore re fokotse lebelo fela nne re lokise jwalo dikoloi tse di phalla
0: Ndate Tshilo ke a leboga moshaneso ke leboga haholo ke leboga haholo ngwana mme ke leboga haholo tanki moshane
1: ntate mtaung iri fela le nna ke leboga ka tseba nako ya gago e piteditse e le hantle le sedi le etsa hantle gore ga gona le bothata la re ka founela ka tshwanyetso e le hantle ke yona mosebetsi wa rona re tshwanetse re founelwe 24 hours non-stop ha e le go na le mathata a tshwanang le ana so that re kgone go thusa setšhaba saetse sa Africa so ke a leboga ha e le go mona umphonetse ka tshwanyetso e le go bona le bothata tseleng ke yona mosebetsi wa rona gore re be teng o sebedisa setšhaba sa South Africa ke a leboga haholo
0: ke a leboga moshana the cozy ke a leboga haholo re ya metsotsong e leshome pele go ra
2: big Red Weekend ya Shoprite e khotlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% Di solong tse jolo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 rand fela. Reka di 2 liter dife kapa dife tsa pedi tsa Oros Flavored Concentrate ka 65 rand. O reka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 rand fela. Di 250 ml tsa mifuta yohle Vaseline Petroleum Jelly ka 38 rand e lengwe. O reka di 500 gram tsa pedi tsa Salad Laundry Bar ka 36 rand. O boloke 17 rand. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
0: O taba motho motle ha o le tjena tswa rona ne lona ke nna no le matlaolo ha o mo re sa ke nteng re ya kena hohle re ya kena metseng le metsaneng re ya kokota re ya kokota metse e mengata hona jwa le bothata bo boholo bothata a te Gauteng mona bothata intse le metsi Botata ntse ile metsi. Botata bo bolo Gauteng mona ke metsi. Ke le boa. Ati bo Machabeng ke di Swirich. Botata bo leng ka bo Machabeng Swirich. Ka bo Lady Brane ka mane le maobane le rabua le majoro ke Swirich. Ha ke tsebe wena mo mamedi mono mo leng teng o ka ba ka maokeng o ka ba Van der Bijl Park. O kaba feriena geng wana me o kaba liandra ka mpumalanga ona teng ka bona ka Limpopo ba ne re ya kena Golgotha ma ne re ya kena ka Shayandima botata ba hao ke bo finlication ko location la lona le shebane le botata bofeng Bloemfontein mangaunga ditsela botata mono ba shebane le ditsela ayayayayay di potholes ke bona ona le batho ba ngata thabang ba pelin dia parotse tala ba ka rimba ba hlwekisa ka papafi ke ba imbona batho ba pelin a parotse tala ke bone mona ba tletse tswale ke iputsa rona ba yetsa ing batho bana ba yetsa holokile ere ke batluele ke tle ke nke mo mamedi o moyenga ke le sa DFM khotso
3: khotso ndate thuso
0: dumela mme
3: mikile zantate
0: make ya phela wena
3: ke a phela ke letsa ke le Lesotho ke Mpofu Makete
0: Lesotho
3: eya ntate
0: pelo o batla re ya ka Lesotho rloetsa phano ya ditshebeletso sia le moya sa Lesotho sentse se le teng ka mo
3: ke ne ke sebetsa mo no no ntate Gauteng
0: oh
3: eya ntate ke ya le botata wa ka bola ba babong ha ke ne ke sebetsa ka permit
0: eh
3: ha ke sebetsa ka permit ke be ke kula ke kutse ka 2024 half month ala go bukulo ba ka ke bo sa gone hore bo fumane phopho nka khutela mosebetsing hape ntate
0: ya ba o tlwela mosebetsi ka 2024
3: e ya ntate permit ya ka ile so ka itswa e sa leng ke applyela hona ka 2024 ka March ha se ke tshwanetse ho fumana ditshebeletso tsa UIF aba ba batla permit ka khutlela mo di permit ho thwe ke applyele hape ke rena ke applyele hape jwang ke se ke patetse and ha ke sa sebetsa jali aba ha ke gona ho thola thuso
0: ha re eme hona temmo botata ba ha hona jwale kore ha o wa fumana permit o ipataletse
3: eh ntate
0: a wa ifumana
3: eh ntate thuso
0: ema hanyane fela hore na jwale ha o sa fumana permit ya hao o so patetse go baneng
3: eh ntate
0: o baneng o sa fumana permit ya wena khaitsedi ya ka Lesotho mona o so patetse o qetile re ba o fe permit ya hao hore o kene hantle o tsebe khawile ke kopa o dilontso o mametse wena khaitsedi ya ka hleke ya kopa ke ne ke re ke ba letsetsa o tsebe ho bua le bona fela ha ke tla ba tshwara a ke fane ka pina ha ke fane ka pina pina ke a kaifa semenya le ena o ila a tswa kwa no Afrika borwa a mo so mawatle a tsebisa lefatshe hore botata bo boholo Afrika borwa kgethollo kiena e makatsang gore batho ba batswa ba fumane tshelete le kanang le magoa le ka jeno ntso le jwalo ba fitla ba bua kwana ba re icon tshaba se se tswa se fumane tshelete le kanang le magoa le ka jeno ntso le jwalo mme Afrika Borwa mona magoa a 4.6 million rona re di milione tse mashuma mahlano le metso mihlano 55 million rona re 55 million magoa a 4.6 million e fela 4.6 million e fela 4.6 million e fela rona mash go kaifas matswale fela tshotleo e ho rona ha re ya sotlea ke bothata ha o fitla makation mona wa e bona tshotleo ha o fitla kae wa impa ile rona ba bangata ke tabantlo nna ya makatsa bona ma China mangata jwa bona ma China a ruile jwa ba sebedisa bongata bono ho ruisana ya India o lo bona le India le a tshotlawe le teng India le bofuma bo le teng India empa tsa mo sheba ha o tsama hona ka bo mane Mumbai mane o thewa o tsama ka bo Madhya Pradesh o tsama ka mo o tla fumana hore batho bana ba tshetsana Tabang ma India bona ke bile mono kgwedi ke a gholwa ha Tabang a bula kgwebo ho ya kwalwa kae kae ba tle ka ofela ba tlo re ka kgwebong ya hao ke ka ho letsatsi le letsatsi mani India ho ba le di millionaire ke ka ho letsatsi le letsatsi China ho e ba le di millionaire ba tla ho wena ha

0: Tsena tsa ora ya pele re di feletsa ka o lekola boemo ba lehodimo le tshagile na re ka lega province ya Gauteng. Lehodimo le kwaetse ka o kgetha dibaka ho abata. Mpumalanga le kwaetse ka o kgetha dibaka ho phodile empa o futhumetse low field. Northwest le kwaetse ka o kgetha dibaka ho phodile. Free State lehodimo le kwaetse ka o kgetha dibaka ho phodile empa ho abata dikarolong tse kgutlilele le dibohola Lesotho. Northern Cape le kwaetse ka o kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Western Cape le kwaetse ka o kgetha dibaka ho futhumetse. Kagolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le kwaetse ho phodile. KwaZulu-Natal le kwaetse ka o kgetha dibaka ho abata. Tsena tsa hora ya pele le boemo ba lehodimo di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bobedi tau.
1: Ke leboha ngwana mme ke salletswe ke metsotswane mehlano fela. Ke be ke le metsotsong e leshome ka morao ho hora ya pele. Mabenkele.
2: Ebe o rera DIY empa o tshabana le dipalo. Se ka phopholetsa projekeng ya hao o tlabotsekeng ka bill of materials ya cash build. O ka bo kenya dithaele kapa paving, kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana lenane la tseo di hlokang. Fapanya disebedisiswa hore di nyalane le kgetho ya hao. Reka tseo di hlokang ka jeno o bolokele lenane nakong e tlang. Ha o phopholetswe ha ho sengwe nako kapa tjhelete. Haha ka bohlale le cash build. Petla cashbuild.co.za hore o qale projeke e latelang. Cash build.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Yeah, empa. Haeba o batla rotisa mathe le ka nnete, iphumanele dang packet for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang e khethele site ho tloa ho 4290 etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
1: Ere ke tle ko ba le papatso kena a tsongo boima matsatsing ana bophelo bona le mathata. Mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Kgweding tse ding go ba betere o feta tse ding. Mme ya tšhelete e haella gatello e ba ngata. Ke ka lebaka leo. Aufinyana re tlabe re qoqa le Obakeng Nokatši wa Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha. Insurance ya lepato. E dumelletsweng ebile o dumelela go lefa ga o kgona go eketsa ga o na le tšhelete e lekaneng le o godisa tshireletso ya gago ga nako ntse e tsamayang. Dula o theile tsebe. Ke a feta moo. Mme ya ke feta jwale ke metsotsong e leshome le metso mmedi ka morago ra ya pele. Ga o tsamaya toropong ke a o kopa tlha roboto di sa sebetse ema. Emisa koloi ya hao ha roboto di sa sebetse. Ntho engwe gape e ke e kopang e tlhokomeleng lona ba yang mabenkeleng le lona ba sebedisang di-ATM yagolo le tlhokomele bashimane ba dula ba le teng. Ke ne ke itse ke tla botsa ntate Mokete go mme ka Lesotho ka mane ya seng a pataleletse lengolo la hae la permiti ya mosebetsi mpa ga a kgone o e fumana gore na a ka etsa jwang fela ntate Mokete a re tlhalefise mono a re felesedi gore na mme ga o le jwalo a ka etsa jwang butle ke tshware ntate Mokete fela ke botse potso wena mme Lesotho moo ke ile ka o tshepisa gore ke tla botsa o tla re joetsa ntate Mokete gore a motaung e re a etse tjena kapa motaung lona e tsang tjena a re fe lesedi ha ke mo dumedise ntate Mokete dumela tle o moye ngwaneso
6: o tsone ka mtaung ke sande ba mamedi ba hao
1: ke a leboa e re pele ntate Mokete ke o botsa potso ke o leboe bekeng e shuleng ke ile ka o bitsa gore o tle kwano mona o tle o thusa batho ba bahlano batho ba tsheletseng mme ke utlwile gore o ile wa fihla wa kopana le bona ke a leboa ntate
6: ke lebohile ntate mtaung
1: ke a leboa ha ke re kene ho lengolo lena ho permiti ena mme a ka etsa jwang gore a fumane permiti ya e wa seng a e pataleletse kapa rona re botse mang re ye kae
6: ke a leboha ntate mtaung taba ya permiti ha re tsebe na mme o applyetse permiti ya mofuta ofeng category efeng ntate hoja a na re file ditaba ka botlalo re tle re shebe
1: hobane ekare ke ya mosebetsi bane o re o na sebetsa Gauteng ntate Mokete
6: ha re ke e ka ba e hona mo ntate Mtau o sebetse ma mosebetsi ya fapana hona le
1: special o tla utlwa
6: e ntate jwale hangata batho ba Lesotho ba se ba sebedisa di bitswa special permit ba no ka fumana le permit ya ba a domestic worker ka mosebetsi wa ba malapeng kapa ya sebetsa garage ya tsala petrol ntho tse jwalo jwale o tlatlameha re romelele slipi sa hae sa patetseng ka sona ya patallwa permit ntate jwale e be he re arela re sale morao na ho etsahala eng
1: oh tshwantse re tsebe mofuta
6: mofuta wa permit ya entseng kopo ya yona
1: mme wa ka ntate Mokete o arabile hle ke mono mme ke kgola hore o utlwile ke ne ke batla go araba potso ya hao mme ke botse motho ya ya na le ntsebo ntate Mokete go na le lengolo le leng leo ke tlo go romelela lona gona jwale wa utlwa ngwaneso
6: ke mametse ntate Mokete
1: motho enwa o kamane ka Qwaqwa Thabadimahlwa mmae o tlhokagetse empa o ile a etsa DNA ba mo kopa gore a etse DNA le ngwana bo mmae ya loka DNA Home Affairs ya ba ya mofa lengolo la tlhao ba mofa lengolo la tlhao ya mofa Home Affairs ya re kile na jwale bothata ba e ke bona gona jwale ha a gutlela mono a re o ile nka jwale ID ya hae ka gotlolowa o sa fumana ditaba tse reng a tsamaye a ile o batla death certificate ya mmae a tle le yona jwale o re mmae ga na tlhokala lengolo leno le ne le ngotswe ka letsogo jwale o sa tshwere steve gate ka mona ke kona ba batlang lengolo la mmae a tlhokaetseng e le gore pele ba ile ba re tsamoetsa di-DNA a di etsa qeta mme ga di kgutla ba fumana gore di nepagetse ba ba ba mofa a birth certificate fela gona jwale ga ba kgone go mofa ID o kamane ka Qwaqwa nna wa ntumelela gore ko romelele lengolo la gae le nomoro ya gae ya mogala
6: antle gagolo ntate Mtaung ka o tlholowa a re etse jwalo re kgone go sala morago gore naga ntsentse etse e kae gobane ka nako nngwe re nka ditaba ka sa kore le le leng re soka re utlwa ditaba gona ka mona ka thoko go etsagalang ee ntate Mtaung empa he a kongetse kano ntate o ntebilele re tla di sala morago mme re di lokise ke be ke kgutlele go wena ka feedback
1: ke ka go ke neng ko o botsa kere a kore ko o fe tsona ditaba tsena o di utlwe pele mme o ko mo letsetso bana gore ga e sale ya matha o tloa 2021 2024 gona jwale ke 2026 o ko utlwa gore na go etsagala eng mono ke a leboa ntate Mokete gaate metsotso leshomele metso e supileng gantle ka morago re apeele nnaneo lena ke jwale ke nako ke naneo la ditshebeletso mona re bua ka phano ya ditshebeletso wena ngwane so ka mona ka Qwaqwa Thabadimogodi taba tsa bohe ke a di fetisa gona jwale ke di fa ntate Mokete mme ntate Mokete o tla o letsetsa a buisane le wena a fumane gore gantlentle jwale go etsala eng ga e le mona o tshwere birth certificate mme o ile wa feta le o di DNA empa ka jeno ba se ba re o ile o batla lengolo la mme wa gago ya tlhokagetseng o tshwa gore jwale ntho e nngwe e seng etsa mathata gagolo ke taba ya batho bane mang ga a botswa gore ee jwale wena o ile a e tsala jwang ka wena nna mme o na tlhokagale ntate o na tlhokagale hee tjena jwale o fumana gore ga le fitlha bo Home Affairs man ga ba sa golwa a e be bothata fela o lokile ke nkile ditaba tsa gago he wena a usi kapa a o buti ke di fetisitse ditaba tsago ke di latlhetse o ntate Mokete o tla o letsetsa o tshware mogala tshware mogala tle sublief togitogi sublief tlwa he ei ke re togitogi kotla se afrikanse jwa ke ra sublief togitogi o tla o tshware mogala ake tate Mokete o tla e zooma tabene ya gago a e fetise ka moka Qwaqwa ke a feta he ho ngwaneso ka Thabadimahlwa thaba di mohudi me ya ke feta ere tle ke bone mona ere tle ke ba le mona molaetsa dumela hle ntate motaung dumela ngwaneso wa tseba re dula ro rapella kana go tsohlo re modimo a re bolokele wena ke le bo ntate ke le bo ntate le bo haholo ngwane suki fumane molaetsa wa hao kuna he ke sa tswa bala ya le botata ibe bo kae ke na le mathata ka estate me a ke tsebore na ke tla etsa jwang ke dula ka Zastron tswa le mogotsi wa ka ha wa mpha nomoro ya hao ya mohala ke tsebe hore ke fitise ke fenta te mohapi ba ke ba shebe ho etsa la eng ka estate eno ya lona mabenkele
7: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
1: Momamedi ke fumane le molaetsa o tswang ho ba sebedisang tselena ya N1 ba re jo ntate mtaung tsela eno empe N1 60 kilometers stretch ho tloha ko Piece Off Ramp ho fihla Kronstadt. Ke a leboha ngwaneso, ke a leboha. A e ntle tsela wa e ho hang a e monate ha o sa tsebe ho kganna mono o ka bola lelapa la hao kapa o ka bola batho. Ha e ntle, ha e ntle, ha e ntle, tshwantse o theole lebelo, o le theole lebelo mono. Teng ha o ka tsama bo 120 ya o jwetsa tselena hore hei lefatshe mona se heno wena ya o jwetsa lefatshe mona se heno batla o pala makolo ya Elia ya o bolella tselena hore haibe o batla o pala makolo ya Elia ho lokile o ka nna e palama palama Elia o tla o bitsa o tla bina hore ho tla ba jwang ha ke fofane e rimpine ya Elia ka jalo ka kubo ye nana ke be jalo ka Elia ka o jetsa o tla e palama ha e ntle tsela eo ke mo he 60 kilometers ha o tloa ko Pisi mona o tla o shebile Kronstadt hlokomele N1 ke a o kopa ke a tswa re hona jalo N1 o palame theola lebelo e re wena ausi he ya buang ka estate ke bona mona ke tla kopa ntate mohapi a o letsetse ka estate ya hao eno na ke a molekane wa hao ka pajwa ha re tsebe fela ke tla mokopa hore a ka o letsetse tla mokopa ntate mohapi hore a o tshware o tseba haholo ka di estate motho eno advocate mohapi o na le tsebo e matla ya di estate ntate Mokete se ko romeletse ditaba tsa ausi ngwana mme. Ko romeletse ditaba tsa ausi hle a ko di shebe. Re metsotsonga mashoma mabedi le metso meraro ka morago ra ya pele. Hey di estate. Taba engwe hape a rona batho ba batshorotsa ba o bua ka lefu. E re a tshaba o bua ka lefu. Re a ntshaba lefu re a letshaba empa re batla le godimo. Wa kena jwang godimo o sashwa. Je mo duo tran. Pelo ya le godimo mme le godimo le a sebeletse. O di mulena le a sebeletswa parhalala ha o le a sebeletswa ba tshojwalo ba re godimo le a sebeletswa ha re bui ka mafu ya utlwa mme gore ke nako e telele estate ya e loke o na le mong a dutseng lemo tse tlhano estate ya e so loke e mong ke lemo tse leshome estate ya e loke mme o na go kile a e tsala botsotsi o iketsala botsotsi bo bongata gampe mono nthong tsena tsa di-estate go batla gore re seka ba le letswalo la go bua ka lefu go batla gore re seke ra ba le letswalo la go bua ka lefu re ba bitse bona bo mohapi bana ba bue gore na o etsa jwang ga molekano wa tlhokaetse ka ba monna gago e ka ba mosadi wa gago e ka ba ngwana gago ee jwale ga re tshepane ka malapeng ka mo jo ga re tshepane e mongwe o robala ka leitlho le le leng la mmutlanyana o shebile go na le mongwe o dutse ga gae ke a buti kapa ke mang wa rapela gore bana ga o ka swa mosadi o na pele gompo o tsamaya yena e mongwe mosadi le ena ka mona o kwetse leitlho la letso le letshadi gore ee ga a ka swa pele tle ga o ka o tsamaya yena pele ke mašwa-mašwa ke mašwa-mašwa leitlho le kwetswe mašwa-mašwa leitlho le le leng ga ke robale ke shebile ka lona mašwa-mašwa e mašoma mabedi le metso mehlano metsotsowa ga ntle ka mora gora ya pele mametse le sedi fm ga na le sa tshepana ga le no o bua ka lefu ga le no o bua go gang ka lefu o tla le tshaba lefu ga le no o bua le ka tlong ka moo jale tshwanetse re bue ka lona gore ga motho a tlhokagala estateng go e tsala jwang ke romeletse ntate mohapi wena ausi tla re ntate mohapi a ka o letsetse a buisane le wena kgotso kutu melodi

0: Asomo he mo mamedi mo tle ke melodi ka kutu. A go ke kopane le majoro e motsha ka mona ka moqhaka ke ka Kroonstad ke ntate Tau. Yela phofolo dumela monna Sebata.
1: Empa o yo le ga ape.
0: Re a phela o kae Sebata?
1: A ke fetse wena metapelo wa ka ke dumedise le ba America of Fela ba le Stadia FM le ba a ibotle ba moqhaka le ba Freestad.
0: Ke a leboa moshana a ko mpolelele monna ke a utlwa gore ga e sale o dula setulong sena gona kgweding tsena gona kgweding tsona tsena o so ile wa pota mona wa pota mona wa pota ke monna itse ga ba qala fela ba o fa setulo sena ya ba so o bile o matha o le mabidi o le ntho tsena kao fela o le zola bate monna ga e bo sa gopola a utse a nne ba mmitsa zola bate a neng a matha gagolo.
1: Ee, ke a motseba Tau yeso.
0: Ke a leboa. A ko re fe monna, jwalo ka e sale o tshwere setulo moqhaka monna, o potile kae, wa pota kae, gobaneng go ne o etsala eng?
1: Ee, Tau, a re qala pele ke tlhalosa kore, a ke re majoro e mong le mong ga kena, o na le mo a yang a re o ba o tshepisa kapo o nagana gore o tla fitlhelela setšhaba jwang ka ditshebeletso tsena kao fela. Le tsela le metšha ya gae kao fela, o tla e bua gore na o tlo di sebetsa jwang. Jale ga ngata ka mane ka gare mogatlo ke tswang ka gore ona re sebedise leano lena le re bitsang ka gore ke 100 days mo e le gore ntse ona tsotlhe kao fela tse bang re di etsa go fitlhelela setšhaba sa borona wa dikenya mo go o tlo fitlhelela setšhaba tsena o tlo bua le sona tsena o tlo kopana le megatlo ena o tlo sebetsa tenana le boragweba ba banyane le bana ba bagolo merabe ene ya rona kao fela o tlo ba fitlhelela jwang ka ditabatabelo tsa bona. Jale ke lona leano le le le gore le kentse tshebetsong that is why itseng ga re qala Tau yeso ra qala ka mona ka Phil Jones Crew obane go ne bona like re batla re le gole re le mmuso le setšhaba jale be re reno ga re eng re lo qalang teng bana beso re bontshe batho ba bo rona gore mmuso ke ka lona ebile mmuso kwa lona ebile mmuso ke lona jale be re ya teng re lo kopana le bona re sebetsa mmogo mabona a laetile Tau a ke bua le wena tsenana ka gare o rammolotsi ditsela di a tsamayeya disiwa tsena tsene di bolokile re dithibolotse kopane le bogakgweba ba banyane bane ba ntsha ditletlebo tsa bona le maikutlo bo baruti dikereke bo batho ba bo rona ba e le goreng ke bana ba setso bo dingaka tsa rona tsa setso bo ramabollo ba e le goreng ba rata gore ba ise bana ba bo rona thupelong eo kao fela re kopane le bona Tau yeso basebetsi ba rona ba masepala bane tsena kao fela re ka se di fitlhelele ntle le bona re bankile le bona re dula fatshe le bona batšha ga kopana le bona ba ntsha maikutlo a bona gore mesebetsi a eo mathata a bona batla e kare a ba bimanyana ba lebe re reno ga re duleng fatshe le bona re bontshane gore na di-solution di ka ba kae re kopane le bona jale beke tse pedi tse ke dutseng ka re o rammolotse di bontshitse gore mathata a batla a le teng o ne o se o batla go bonala e kare mmuso o batla go ba gole le setšhaba jale ne re lokisa ntho tse tshwanang le tseo empa dipepetso tsona di tla dula le diteng Tau jalo ka go tseba gore baai ba lela ka bodulo baai ba lela ka lefatshe gore re na re ba fitlhela jang ke nngwe sentse re kentse leanong mo ntse re buisana le mmuso wa rona wa porofense gore na e ka thusetsa jwang maemong ana mathata a na a metsi e le goreng a fitlha di-arien tse itseng ga a fitlhe arien tse itseng ke tse dintsa ntho tse re shebane le tsona tse jale ka jeno ga ke bua le wena tsenana bekeng ena re tadile ka mona ka matlwantlo a mo e leng gae he mo sentse re kene tshebetsong mo mosebetsi wa rona sentse go thakgotse jalo fela ga re tlo mona re tlo nka beke tse ka bampedi be re fetela ka mona ka maokeng le teng he jale go le concentrata teng
0: matlwantlwang ke stains res
1: ke stains res Tau yeso
0: mathata a le mono phofolo ke a feng ke motse o monyane o ne o stains res fela ke opola nako o ne o tla fumana batho ba ipelaetsa mono mathata a magolo a stains res ke a feng a o reng a na tshwantse re a lokise jwalo ka moqhaka
1: e ke Tau yeso ga o ka sheba ka odimodimo mathata a ka gare matlwantlwang ka monana a itshupileng ka pele ke bothata ba metsi ga o ka shebantle boragweba ba kgone o tla ka gare matlwantlwang ba tlo investa ka baka la bothata bona ba metsi ya bobedi ke bodulo le teng ga o ka sheba baai ba lela ka bodulo ene tsena kao fela re batla go di fitlhelela Tau yeso re tshwanetse re fumane phepelo e maatla ya metsi gore tsena kao fela di etsagale ya bobedi re sa ise morago ke ene ya unemployment-e e le goreng e batla e peteditse batšha ba bo rona dikgaitsedi tsa rona le bana ba bo rona ka kakaretso so ke tse dintsha ntho tse batlang le di ka setlhong go gona golo matlwantlwang tse go tshwanetseng re lwantshane le tsona tseo o bana o sheba tsena tse dingwe re batla ge di fitlhelela empa bodulo metsi le go tlhoko ya mesebetsi Tau yeso lebo na le botsotsinyana bo botšha bo batlang bo kena a jwalejwale bo e le goreng bašwanyana bana beso kapo bana beso monana ka baka la tsena tse e le goreng di a ba bakela mathata na stress ba iphumana mo ba tshwatelang batho matlo ba ba senyetsa mara sentse re na le leano le yona gorena re tlo di sebetsa jwang gobane beke tlang yena ka ofela ha yona vale ke mali mo ke qalelang ke tsa ne ke yentseng ka ramolutsi ya kopana le mehlato ba cha ka ofela tsona bo ga gwebo bana ka ofela ke tlo kopana le bona rena re sebetsa mmoho jwa ngotlo wa moya pele bane se se le se se se re setsa ntropong ke nnete mona le mane o tla batla o sa tshwane mara ketelo nyalo tsa dibuholo ba tsona di batla di tshwana ka ofela ga le re batla o fitlela tshaba ka kakaretso ka tsohle tse re dumelang gore di molemong wa bona ibile ba di deserve jwalo ka ba a ba rona ba mokhaka
0: re ke fete ka mona ka matlantang steng stress re kile ra tla mono ka getsi ya dimo ra tshwarwa hantle ha holo re ne re robala ha principal a re tle mono na ko ngwe robale ha and ntate muruti bana kore twale kile bala mabitswana ka tlamea hore ke lo sheba buken tsaka hantse re potolo wa ka kholoma getsi ya dimo matlantang steng stress ire ke tle jwale maukeng jwale jwale ke kene maukeng maukeng teng botata bo boholo boka
1: Ha o sheba ka mona ka maokeng haholoholo mona taubele he ke mo di batlang di thulana he diphoofolo ka mona mathata teng ka gare maokeng ke bodulo ya pele e le goreng MEC o sa bile a ikanne le ena ore ke tlatla ke tlo thusetsa go lwantshana le bothata bona bo teng ka gare maokeng obane o na le ditsha tse bang di di teng tse bang re tlameya re bontshane kapo re thusetse gore na re lokisa jang tse ding tsa dintho tse bang di etsaetse mo bane bo rakonteraka ba latla ba kenya marangrang ntho tse o ka ofela re tshwanetse re bone gore di fitlhelela jwang le setšhaba se kgona
0: Hello.
1: Ke na tsena a implementa re tsamane le yona le ka kakaretso hat. Ntse ba tla ile yona hlo ba boroko. Re tse o yenwe ya bobedi tau ka gona ka maokeng ka mo ntse ba tla ile ya boraro. E ba tla ile hlo ba boroko ko re ba tla ba borona ba batla ba kene di tsenyena di tsitifatsi a golo ene ba bangata ka ro yo. E di tsela tsena tse ba ndisa tsa maika ro maokeng bane ha jwala re bua le wena. Tse ding tsa di fleet e re nana ga e hloka o thusetsa o lwantsha. Mathata ne re na le ona dithotolo di tseleng mo se re batla re ba fitlheletse metšhini ya e itseng o na le e meng e metšha e tlang e ke nana e tla kena o tlwa beke tse e tlang tse nana luckily e tla ga di fitlha kao fela bogolo be re le ka aroma okeng jale re na le tshepo ya gore tau tseo kao fela re tla di fitlhelela tse ba motlhomo e le tlhoba boroko go obane le maobane gape tau maoba ka holiday yane ya rona ya June 16 yane ra ra kopana le batšha ra kopana le bomme le bousima le ba ne ba nkile e menyetla gore ba tlise papadi tsena tse tshwana le bo di-aerobics ba etsa bo di-fun run ke ne ke le mongwe wa bona tau mono ke le thola stress sena sa ditshebeletso tse tshwantse ke di-first chaba sena di-aerobics man ga kopana le borakgwebo bana ba di-taxi mo ge ntseng monnete le gore ge shebisane mathata ba shebane le ona bana ga o mamela ntho tse ba llang ka tsona tau go na le batho bana be e le goreng ba keneletse mona ba di-stepana le kgwebo ena di-taxi e batla e ba ka kgobešano ka gare o tšhaba sa borona mo e le gore le borakgwebo ba di-taxi le bona ba le ba qetela ba felelwa ke maatla banka molao matsong a bona ba tlo etsa ntho tse e le goreng qetelelong di bola kgwebo tsa bona jale re itse re kopane le bona mmogo le lefapha la traffici la province ne re na le bona re na le ba rona ba mmasepala ke dutse ga di bontshana ga re gotele mo ga go lolokisa mo tlamea o lokiso bana beso
0: thank you
1: ke tle tshaba sa bo gona le ba ai ba gona o pala mahantle
0: ke a leboa majoro ke bona motšhini wa ka wa mpolella gore jwale ke tlamea ke mabenkeleng majoro e wena maokeng ka mo kronstata o na le diplase masepala o na le diplase
1: e ya taweso
0: ke ne ko o kopa ka boikokobetso phoofolo gore kopana ke bone o sebetsa le magoa o bua le magoa kopana le magoa ba le thuse ka dipolase tsena le nke batšha bana ba ile o sebetsa mapolaseng jwalo ka bo china man china ile a ntsha bofuma batho ba sebetsa china le india ba sebetsa mapolaseng le kgona gore nke dipolase tsena di le thehele mesebetsi a tswa gore monne mong ya na leng tsebo ya dipolase ke mang ke monne o sebetsang le ena Muruti Maine o sebeditse mani VKB dilemo le dilengwana ke ba bang ba batho ba na le ntsebo ba ka lefang le lesedi le bohlale majoro ke a leboa ke a mabenkeleng tata
2: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
3: Bekeng etang ho lesedi FM One Life Insurance e ufa monyetla wa bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS Samahala Haji Sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo diteng online One Life changing lives.

ke o taba motho motle ke mo he majoro ke ndate tau e ka nkwentle o na le nkwentle mshane no banna tsena tsa rona ke tsa ditau ke tsa diphofolo ya imutsu nko itse fela tswe imutsu nko ya tau mono ka nkwentle monna motau re le boa ndate tau re le boa haholo bona mona wena majoro majoro a ke bua nthwena ke bapale ha ke bapala ke bua jalo majoro ha ke bapale majorong ka ndi plase majorong ka ndi plase tsena tsa maspala di plase tsa maspala di thehele batsha metsebetsi nka ndi plase majoro ke a bolella ke bapale bana bana ba tsamae ba ilo jala soya ba tsamae mono ba ilo jala sweet potato ba tsamae mono ba ilo jala gore dingata ntotso ba ka di jala lebe le shebe rena le ke se gone le o jala strawberry na onke bana bana ba tsamae ba ile o sebetsa maplasing mosebetsi ba tla o thola kae ho sna di feme tse kgolo jwalo ka bo Durban jwalo ka bo Cape Town jwalo ka bo Johannesburg ba tla o fumana kae mosebetsi Freistata mona mosebetsi wa teng ke plus ke dijo mosebetsi wa Freistata mona ke di plus ke dijo ke dijo majoro mosebetsi wa Freistata ke di plus ska ithetsa ro tla bona feme mona feme etsa ndi watch feme etsa di watch di etswa switselane di watch di etsa kwana ya batlang ho sebetsa feme ya di watch a kenes for funny aya habo di watch kapa aye mani Japan mani le Japan ba etsa di watch empa ma China a ile a khona go elwana ntwa e bohloko yena ya bofuma ya bofutsana ba ile ba elwana ka maplace ba ile ba elwana ka maplace bana ba rona ba e maplacing ba ile o sebetsa ba ile o jala re tsebe go rekisa dijo le tsebe o fepela lefatshe lena Afrika ya lapa e batla dijo Kalebo majoro Kalebo majoro me jwale ke a paleng jwale ke a paleng pale ke monyaka ke a tseba o tla ba mamela bo ha bo fanwe ha ba etsa ntotsa bona tse smart tse ba tumeng ka tsona monyaka

motho ke wa gela ha o fe o fe le dithuta tsa surprise bill o tlo ino sa kang gore na ho ntse ho etsa hala dife ya ka jeno khaolo ke a dikete tse tharo ma go latsela tse le ma shoma so pile ga mzumi hlanong le mongodi gatlong lena ine le re thabile zilila wa freedom square bloemfontein.

0: mothong e le gore ke bona ntle mogopi o mongwe gape bakeng sa original can bean ya surpriseville.
1: Mavis, Mavis, Mavis, mistress, ke kopa o tlhokomele mantso gago.
0: Nke baleng a kompetise monatlhe motswadi.
1: Boa Mavis, nako ya tsamaya ke tatile.
0: O tsofetse ga kana wa mmathaka le moshanyana eo o baneng botlhe pele se ka ba tatela go nkaraba ke soqodi. Ga ke utlwisise lebaka la gore o nnyatsa mogopolo wa monagago ka tsela e wena ngwana tone.
1: Gantse ntlo batlhoge Mavis.
0: Ere sekwati mo a teng o ntse a phetiwa ka gara lebitla. O mmathaka le mogale o ikentse campaign officer e sena mangolo. Ka mona ngwana gago o emeletse bana ba rona ka ntle ka mane ka ditsidifatsi. Ga o lokise lapa la gago keng o tlwele go rapela mogale. Utlwa monate
1: jonana we. Hai, ke utlwile fela ka o baleya mmele gore ka jone ke kopane le diabolosi ke re satane ga mautlwa o pela ka mo ebile ga pela ka fela o tlo nte ka tumelo a kompolele mona Mavis gona o tšha o tsholang ditabeng tsa lelapa laka wena gantlentle mokgwa gago o tletse mona o tlomphegola sebedi.
0: Wena ntle ba lengwa morapedi a kompolele mona o batla o iphetola eng kapa o se o leng ka jeno o eme matotosia o kopanyetsa moshimane eno a phuthego o se o inetse o fitlhela mo kapa o se o inetse ngwana to
1: Mavis, Mavis, Mavis tle ao mosadi wa morena ka tlhompho le boikokobetso bo bogolotle ke ya o thiba a ko tshwage peretsa
0: e re ko o bolelele ga o motlholagadi wa pele ya setseng maineng ebile wena o santse o le letlhonogo gobaneng ka tlong ya gago go santse o na le phofo ya papa ba bangwe bona ga ba nang letho fela gene ke re ke ao eletsa ngwaneso o nkutlwe o bo o mmamele gantle nna Mebisi o mpona ke le tjena ke maoboma ke ile ka ithunya nthong tsa mogale
1: yaba
0: ka sala ntse ke tlhoka phomole moyeng wa ka le ka jeno lena o mmametse eno moshanyana ke re ga felle fela mme o qetelela ka go jelelela le bona bao a reng ke bagai ba gaufi le ena thuso ya gai ke le raba ngwana nna ke ko jetse fela ke ao eletsa ke re tlhokomela bula matlo
1: ke a leboa fela ke santsaneng ke phetha gape ka tlhompho le boikokobetso botlhe go ja nna ntle ba le e ba ke ne ke tlhoka thuso ya gago kapa tsona dikeletso tsa gago nkabe ke tlile go wena mistressetle ao mme le go ba tshoko ke ya o kopatle nkabe ke tlile wena ka fitlha ka gare mme ke kopa o nthuse gore ga na ga o nkile tshoko o ngola mane blackbotong bana ba o shebile ka mokokotlong o etsa jwang wa utlwa fela he ga re tloeletseo ga e ba ga o atla mona go nna gore o tlo saena community washdog ke kopa o ntshuthele ke fete
0: oreng
1: community washdog
0: o tlalela ka ntshi mogaosatswe sala jwalo empa moshatimelo o sere ga ke a o tlhokomedisa gore mona teng go mogale o gate bontle osi o gatile leoto le sele o se o ikentse tshotso dinyaleng
1: ke a leboa mosuetsana wa ka eo ke mo ratang
0: ngwana mogana a jetswa o bona ka dikgaa.

0: Baby. Wa tseba jole ke nakwana ke qetetse ho bona fahla sa ho se edile ka mogoro na hle. Ho nthabisa ho bona o thabile tjena, love.
1: Wa tseba le rata la ka go tswa ke nthengwe e makatsa. Ke manyaneng a tseba hore mokotonyana fela o sa fitin le hora o ka nkimolla ha kana kana.
0: Hey. Mach. Mpa hello na love. Mponkile matsometsing hle. Motho wa ka. Ho. Ke situlo wa nanela ka motaba ena ene mo butse ka teng ra. Mpa ke a hlokomela mo ke ntse ndi phoso teng.
1: La rata la ka. Ha re batho ba pele ho kopanya malapa. Blended family si hasinto e ntsha. Empa ke mosebetsi o matla wa tseba keng. Ebile o batla batho ba buisanang le ho mamellana hantle.
0: Ah, se moye. Ke yona ntho ke buang ka yona eo lerato. Ke a elellwa le nna hore ne ke tisitse letso wa holo. Ha o lo jwang ha o ne o tluwa ho moradio wa hao hobane ke ne ke kgenetse wena. A se empa ka nnete.
1: O ntse o kgenne le hona jwale lerato la ka?
0: No. Halofo eo e se fetile ke o bolela.
1: Okay.
0: Ho ke o bolelang fela ke hore ke itshwa phoso ka tsela eo ke kganileng ditaba ka teng lerato. Ho na le moo ke bileng le leeme teng hobane ke ne ke sa thabela taba ena ya moradi wa hao le ka moo itswileng ka teng. Ke go nagana fela le wena gore na o boleletse yona ga botlhoko jwang lerato.
1: Butle he sky seng ya ntse o e lokisa.
0: Okay.
1: Ke a leboga lerato la ka, ke a leboga. Go a nthabisa go bona o itekola ebile o itukisa ka tsela ena. Le nna he ke batla go gata menya boketsong yone ena ya gago. Ke kope tshwarelo gape. Ke be botlhaswa wa tsebaka tšhelete mme go tlo gona jale ke tla leka gore pele ke etsa eng kapa eng ke buisane le wena.
0: Iyo ka utlwa taba tse monate jwang ba tseba go utlwisa pelo wa ka monate lerato ga o bua tjena ma. Motho ya dinga tseba tseba ntho tse tsa di-therapy empa lerato di a thusa
1: ba nna le wena a re tse therapy mose
0: ke nnete empa bukeele o ntseng o e bana ke therapy lerato ke utlwile batswa mono ba nkotlela ka nnete ba re a kgona so le nna ya kanka malebela.
1: Self-help books tse di a thusa empa ka nako tse ding motho o tlhoke gore ka re o ka buisana le motho ya rupeletsweng ebile wa bona o moshebile ka matlhodulo le ena le buisane
0: butle pele nna o bolela gore o batla go bona motlhabole motla ya counseling
1: e seng jalo lerato la ka empa ke nagana gore re batle motho ya tla re thusa go kena motšheng ona o motšha wa bophelo ba rona wa bona ga ke tsebe man motlhomong coach e sebetsang ka malapa le puisano le bophelo bo botle wa bona nthonyana ya nakwana fela gore bana ba bolokege le dintho di gotlhele
0: setlwaeding jalo o nnane sa tabeng ke tšhelete gape ore senang yona lerato o empa ke a utlwa he ebile ke batla go alanela sena se o se buang fela ke kopa nako tle gore re lokise taba tsena tsa rona tsa ditšhelete ebe re batla motho eno ya tla re thusa wa bona
1: lokile ke amogela tlhagiso ena ya gago mme ke beya ka godima yona eo he ke kopa nna le wena re be ngatana nngwe go fitlhela taba tsena kao fela tsentse re bua ka tsona lerato la katle
0: o bua nnete
1: ga phoso e le teng re qale pele re buisane go sa nna tse gore na e tswa kae e ntswe ke mang ke a kopa tlhe lerato la ka

0: ngavo awu hle wena
1: nna ke tabile taba kure ha o tsiba o etsa ka tsela e fapaneng ho feta ha o sa tsebe ha re fihla fela mona re sebeditse wa tsebe le yona ntwa ye le ho qabana ke karolo e hlokehang ya bophelo le yona taba fela ke hore re tlameha ho thasella ho buisana mme re beye lerato le tlhompho ka pele ho dintho tsohle e seng hore na ke manyane peleng kapa ke manya phoso aba
2: she wa tla bua
1: nna le rato laka
2: wa tla bua nna e tsile motso nga temele hle
1: wena mare.

0: Tsatsi le leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete. Ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mehe, ke hona ba qalang. Thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
1: Dumelang, ke nna Reality Loaded Chicken and Spicy Pile ho tswa ho Debonairs Pizza. O ka mpisa me spicy. Tatsa eo e ratang haholo. Jwale e tla ka nama e ekeditsweng habedi ka 35.90 fela. Ha o batla ho hapa 4,000 randa. WhatsApp hashtag doing too much ho 0872405777. Mme o re jwetse hore o etsa haholo jwang. O ka hapa 4,000 randa ka lebaka la Debonairs Pizza ho Lesedi FM. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Papading e tsotehang o boloka jwalo ka super fan ha spa ka di sebediswa tse jwalo ka 1 liter ya spa 100% fruit juice blend ka 25.99 o boloka 7 rand ka pa 4 kg spa iqf chicken mixed portions ka 169.99 o boloka 30 rand di theko tsena di qala ka la 8 june ho fihlela la 21 june ha tipa isa le teng spa fan hona le dipehelo.
3: Ke utaba ele shumane motsolomonga ka mora go rra ya bobedi ere kopanele aus maki aus dimakatso aus dimakatso dumela hle ngwana mme ka monaka oh ba tlo tshwara mosebetsi botshabelo he aus dimakatso labor ke utlwa re hona mosebetsi le tla o tshwara ka botshabelo a go re fedi taba maki
4: ke dingwe di se re ka tshwisa ke dingwe di se le ba mama le ba le se di FN. Taba di jwalo ntate thuso re tlabe re na le mosebetsi mo lepe o etsiwang ke Department of Employment e leng section ya Public Employment Services.
3: Le tlabe le etsang mo ausimaki?
4: Re tlabe re na le mafapha a mangwe a re a memileng gore tlo o fa batjha information le menyetla ya gore ba ka kgona go studya jwang, ba ka kgona go ipulela di-business jwang. Mafapha a tlatla a fana ka information e ba nang le yona gore menyetla e ba nang le yona ke efeng. Bogolosegolo re tlabe re register-a bašwa ba rona mo Workseeker database ya rona e bitswang ESA emitting employment services fela ba batlang mosebetsi.
3: Le kala nako ma?
4: Re kala ka 10 o'clock gona Samson Sefuthi mona Botshabelo di-NA.
3: A go pita por le kala nako mang le go kae ka tsatsi le feng?
4: Ka moso ka le 19 ya June 2026 ka tlaba re na le career exhibition mona Botshabelo. Venue ya rona ke Samson Sefuthi mona di-NA mona Botshabelo ka 10 o'clock.
3: Le tlhoka batjha ba feng mo?
4: Re tlhoka batjha kaofela, batjha ba e leng gore ba batla go studya, batjha ba e leng gore ba batla mosebetsi, because mosebetsi wa rona o mogolo mo letsatsing lewa e kabe le go registera batjha ba rona databaseng ya rona ya Employment Services of South Africa e tlwaelegileng ka ESA. Re ba thusa go batla menyetla e e leng teng, learning opportunities le menyetla ya go sebetsa.
3: Seo le batlang batjha ba tle ba se tshwere keng?
4: Batjha re kopa gore ba tle ba tshwere di-CV. Batjha ba sena di-CV re na le formo e re fang batjha yona gore batjha ba e tlatse. Ha o sena CV re ntse re o mema gore le wena o tle o ntse o sena CV, re tla o fa formo, o tlatse formo le yona ke formo e re o registerena databaseng. So batjha ba seka ba dula gae ba re ka nnete ga ba na di-CV. Batjha ba tle ba le bangata, difomo di tlabe di le dingata, ba di tlatsa gona mona. Ga se ntho e kalo ba o botsa fela ka bo wena ka gore CV ke wena. Ba o botsa fela ka bo wena, ba e tlatsa wa e sia, ra e capture-a, ga re na le menyetla re a kgona gore re o founele.
3: Mme le kopa batjha go tloa ka nako mang?
4: Ba ka 3 ntate thusa.
3: Go tloa 10 o'clock go fitlhela ka 3.
4: Ee, ntate thusa.
3: wena a go sima katso mpolelle mona ba chabana ba o le bangodisa njolo ka letlabe le bangodisa le ba Kenya a tlalosa pero le ba Kenya database e feng
4: ya Employment Services of South Africa. It's a national database. Are ba register le mona botsabelo ba tla ba register le ho the Department of Labor South Africa ka jalo ba tla khona gore ba batle le tengetsa e leng teng le ke di province tse ding ka gore database ya rona e nngwe fela o register fela gangwe and then from there o tla dilo update the information ya gago database ya rona.
3: Na motho ha le 40 years a ka tla le yena la mo Kenya database ka palise bile o fitlhela 35 years
4: o tla le CV in the tiso a sena CV re kopa a tla di form tse di Kenya database di teng re ya mo re mo di fila di form tsa esa ha se tsa hore a di file re ya dinka re lo di capture re a tswa re lo batla menyetla ka ntle ha re thola menyetla re tla re register re checka batho ba rona hona database moa re be se di employer tse leng hore di batla batho re kgona gore re thuse batho ka di internship ba na le di qualification and then re thuse batho ka di learners ka dintho re kgona go ba thusa ka batho ka ofela la motho a sena qualification wa kgona gore a rona batho ba bana le skill o mo tla bana le skill and then skill sa ha or ka ona ke ka mo ba ile mo re ba batla o thusiwa ka menyetla e leng teng
3: ke le bua me botata pe kore mala wa o tsama o ntso o khaoa re fetse ba ka ape mo le kopana nteng bo tsabelo
4: ba tsabelo re kopana la Samson Siputi mona di NA Central Security Hall di NA mona mo botsabelo tsena tla go fitlhela ka tla ka ntate
3: ke le bo me ke le bo gore o na le motho mong a neng a botsa gore na marangrang le a sebedisa na na le na le di WhatsApp tsa lona ha ba le kae kae ba be ba kena di WhatsApp tsa lona
4: e di WhatsApp number ke le ka nna nga di sebedisa and that it tsona ka ka fa tsona ha ile hore hona le batho ba di batlang ra khona hore ba ka bua le gona ka di WhatsApp ra khona le go tsa di service tsa gona di go tsona lo tsama le tsama tsa bo di job hunt skills workshop tsa bo di small business and cooperative seat tsa bo di career guidance and career counseling ra khona re ba thuse ka di WhatsApp le mo marang a marangrang a mang
3: a gore fe WhatsApp eno WhatsApp tsa lona o di bitsa hantle slow slow slow
4: change the this ke 072
3: yeah
4: 224
3: yes
4: 0096
3: 0
4: double 096
3: ke lebo a uzi makatso le ka moso bye. Ke o he a emutse mo tetloela na ne o lena mao ba mona ne re tshwere tsa bonese re bua le bo abdi ebeni re bua la abdi be ye tabang tshuna hona le motho ya leng a kopa o bua la abdi beni le tsheletse tshuna o tla o ke tla kopa ko mo kopanye le yena metsotso le shumele metsoro bedi hantle ka mora gore ya bobedi o mametse le sedi FM ha re tla bo beni le tsele re bo di makatso jwana gore ba tsha ba le ngo di sa ba tsha ba batlang mosebetsi ba ntse ba tsoma mosebetsi ka mona ka botshabelo di eme ke ka mo re tsebetsang ka tena mo mamedi le nana o lena o ske wa le ka wa etsa phoso gore o fetwe ke le nana o lena o ske wa etsa phoso nna ne o lena lo fete ke mme wa mananeo nna ne o lena ha o tuma ngwana o tshwara thipa ka bohaleng ka o tu jwale ke nako e tshwara thipa ka bohaleng ke jwale ke nako bona re le mane manese jwale gona jwale re bona mo re mohlong o ka nna ba le hlonono ha le bitso la o le kene database nyeno ya batho ba msebetsi o makale so fumana mohala o bitswa o thoya wena re a o hloka
5: Now I hopula air fry ela o isheban cafeta websiting. Le lounge suite. Tani te orem udi sheba fela. Gadi suluta birthday ya OK furniture. Njote unem udi la balabela. Jolly di te utwe. Ipu manele titanium silver finish side by side freezer fridge. Ya 541 liter ya high sense. Enan le water dispenser. Ka 11499. Le eblo espresso double base set. Jolly ki 499. Our best birthday. Your best life. Ifu mana ofishela ka di 5th of July. Unale mila wana li di pelo.
6: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwa e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ntate Motaung, rona mathata rona a ka Freedom Square ha ketra mo mamidi are le ka Thabo Mbeki Square. E o ka Thabo Mbeki Square ena? Ebe yo e pela bo freedom. Eh?
7: Blofantene mo. Blofantene go tshwere mathata ka selaga. Ha e sale.
3: Ke Blomfantene. Are ke Blomfantene ka Thabo Mbeki Square. Are bana le mathata ke le bo mme ke utlwile. Re utlwile ne tse re ipotsa le Thabang ho bane. Ee di bakatsena dingata haholo. Re a leboa. Re tla botsa hona le batho ba re tla ba botsa he ba tshwanang le bo ngwanenwa wa Hanhlapho e re ke tle ke shebe Winberg ntate Motaunga e re ke bone ba pote ore kopa gore ntate jwalo ka le buile le yena a pote ditliniki tsena kaofela ba tlo bona gore na ho etsala eng ditulong mona batho ba robala. Batho ba se tataga o motho jwalo batho ba se tataga a tle le ka Thabantsho le se ke la mromela botshabelo fela le ka Thabantsho a tle di cliniking a tlo bona mathata a di cliniki Thabantsho ke le bo mme ke le bo mme ke le bo haholo ke le bo haholo mme re tla feta mo Hoopstarter. Kama na ka Hoopstarter re na le nkhono ka Hoopstarter ke khola taba ya nkhono le ra ifitisa ke khola taba ya nkhono rile ra ifitisa o hlaile 1949 nkhono hlaile 1949 e sale a emela RDP sale a emetse RDP re bona e jwa le meletsa o mengata monna e kwetse e re ke bona e mengata meletsa man nkhono hlaile 1949 ka Hoopstad e sale nkhono a emela RDP mwana se rumeletse ka khola meletsa e ka bang 100 e ka bang le kgolo kwano mona go lokile monna jwa le botata ha re khone o bona le tabanga go yetse ka pin a go yetse ka potlako ba dikena di lengata mona ke ene ke ene ke ene ke ene ke ene a go yetse mo re khone go e bona re khone o tla ifitisa e mme letsa he ke a a se ona yo ifitile o tla ifumana ke 1949 ke ka bona ka Hoopstad go lokile mchaneso re tla batla a ke re fumane Johannesburg ha ke re wele motsemolo Gauteng tla ra re tloa Metrobus re kopane le ntate Mahlatsi ha re tloa mono re tla kopana le ntate Mahlatsi ke re fumane fela ntate Motsepo Tsepo ka mona ka Metrobus re ke re buisane le yena Tsepo Metrobus re utlwe bothata hore na ho etsala jwang balla ka Soweto le Sunning Hill hore na ho etsala e mmowa Soweto le Sunning Hill. Aha aha mona hape ba ke ba lang ka bo di title deed Tsepo re tla wena mshaniso re a oletsetsa. Tsepo Nathan Metrobus mona Gauteng. Electric ka msinyetsana ko Tsepo o sheba nomoro eno mono ke rona mshana ba oletsetsang. Ei re batla bona rona e tla kena ha ka hana ntate re tla oh yalla. Ke o he a ke mo fumane Tsepo. Tswara jwa lo Tsepo mtsepa na Tsepo mtsepise. Ke a phela Tsepo wena ho jwang o moyeng hona jwale. Hi hi.
8: Le ka ntja me.
3: Ke le bua ntja me, ke le bua. Ye mna Tsepo man. Tsepo ba aiba ba la ka mona ka Soweto man. Ba pala man dik sao Soweto to Sunning Hill. Ho etsa la jwa mo ba re be salona.
8: Ba pala man bese tsaka.
3: Ei, Metrobus.
8: Ei, tletle botsa bona dire.
3: Ba re di bese tseno mo rufana na go ngoro service le ba fanya yona mono a iba khotso fatse na go ngo bese na e ka re ha di tsa mai service.
8: A engwane so bese tsa rona ka ofela tse re dikenyang tseleng. Ke bese tse tshwanetseng tsela.
3: Mm.
8: Selo se se leng gore ke a tseba gore rena le mathata sona ke number ya di bese. Kana kwe ngutho lo ha rena bisitse le kaneng gore re ka sebisa route yeno fela tse ke nantsi leng ke tse tshwanetseng tsela
3: ka le letsa jwang ka ba aiba ka ba mamedi ba rona monna mona Soweto ho ba re ba hloka service ya lona ha holo ba rata Metrobus
8: re a barata le rona ngwane so ke ka ho mohlangwe na ha ne ke bua le wena ne ke o bulela ka ntho tse ding tse re di etsang tseko etsang hore service ya rona e dule le hodimo. Bese tsa rona tsa diesel di a sokodisa di senyega hangata hobane se di tsofetse. Ke itse ho wena re reka dibese tsa electric re a ba tseba batho ba Soweto ke bapalami ba rona ba leng loyal ho rona ka nako e telele.
3: Eke o tshojwalo o tshojwalo.
8: Tletle botsa bona re a di tseba re motjheng re a lokisa.
3: Kana mona tsepo ba tupa ntseba ya msebetsi mutswalle wa ka man. Ba bo ausi ba thewela, khaitsedi ke di a thewela, bo mme ba tho bo ntate ba thewela. Ah man, bona ngore letsa jwang so we to Sunning Hill.
8: Thank you ngwaneso, thank you ka o ihlaisa lo rona hape re tla leka ka hore.
3: A ko ikenye lihlo mo mtsepana man. Tsapana ko ikenye brele man. So we to Sunning Hill.
8: Thank you ka. So we to Sunning Hill.
3: Eh yang ngwana
8: Thank you, Khabane.
3: Yaka. Ke o taba motho motle so we to Sunning Hill. O mputsitse mmamedi mme ke o batletse karabo. Me re agraba kopa pele rona mona o le se di fema. Hore batle ba ikenye lihlo, batle ba ikenye lihlo, batle ba ikenye lihlo. Ba ishebe tabe no lona yeno, ba ishebe tabe no lona yeno. Re ke tle ke fete ke tle mona he. Ke batla o kopana le ntate mona. Ntate thuso re kopa le ke letle sasa botshabelo ntho e mo bong khono ba khutla mehla yena sasa botshabelo re kopa o tle sasa botshabelo o tlo bona ke a le bongwane so ka molaetsa ono me ke na le bana beso ba o ke sebetsane le bona ba sasa ke ne ke na le bona khauteng o ke la ba ka kopana le nkele o la nkele o lankele ra kopana muno a koqa le thabanga koqa le leratwa le ka maneka besinge re ha setsang ho yona wo re na le bona le bo moramatlo muno bo doctor letsatsi muno bo ni letsatsi sa o tle PhD doctor letsatsi shapile PhD mtsimane e sekolo se monate me sekolo se tla o patala nna ntho ke ratang ka sekolo sekolo se ya o patala sekolo a sekolo se tla o patala ha o kena sekolo o ikemiseditse rona le mo batlang ya teng se tla o patala sekolo kana kotse a o sa tshwana le nako ntsane tsa rona tsane kana kotse na ke sekolo ke AI nako tsena ke nako tse mpe hampe ke nako tsa di penalty ha so le tjena nako tsa bo di AI ere ke te ke fete ke tsebo kopana le tate mahlatsi ke buisana le yena khona o kopana le ntate mahlatsi ke buisana le ntate mahlatsi ke tla go wena hle ngwana mme ke tla go wena re khona go bua re ke re sheba rona botata bo kae oho ya o morobane jwa la itla meo ya o mahlatsi ke a ne matha ikela ho rops nna ke ya o mahlatsi yona ya matha ikela ho rops mme ba re ntate mahlatsi a etele ditliniki tsena kaofela ba ra di etele le tsa bo thabantsho a ile go bona gore na go etsala eng moo
9: batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
10: pele ya pele
9: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelwa
3: ke nnete Lesedi FM ke molelwa e re gona jwale ke le ke o fumana ntate mahlatsi re tle re utlwa rona o ile a kgona go fumana tliniki ena ya itumeleng a fumana rona bothata ke eng ka mono ka botshabelo metsotso mashomo mabedi le metseropong gona jwalo le ba goreng ya boraro re ba tliseng le yona e ya kena mona he o ka nna wa ngolola gore ba tliseng mane re kgona go tla batla walla mohala ke a tswa o tla gotlela go nna mora mahlatsi gotlela go nna he gotlela go nna ngwaneso nomoro yane ya mesebetsi WhatsApp ya teng ke ena 072-224-0096

0: Our living your life. I keep him in Natalu and Amotemotler, Hanyana fellow, and Tatemasa Tsuka, Copanonga, Kemotere, O Hutetsu Horona, or let's say, Natemasa Tsi, Omoyam Honadrale, Botata Ba Kliniki, Kadi Eminga.
1: Kiana was a directed in Kito and Namun Shua Holivama Medi. Re Chulan and Lamatata was the one at the man that communicated in the Tadio Lomo. Basically, ba rona ba tlileng ba tsena ya ba ha ba ditona ha tsi tsi le re le ra fumana taba ena mme already re se re tsapile ba ba ba ba se ke tsi ba le ba ka maisi ba re ke ba ho rbana le bokgoni ba hore ba ka thusa mo re tsapile ba ba beke ba ye ba kentse ba ile le ka hore ba manage situation re tsira ba le bothata tsi yo mme ka maitse ba distribution tso go tsebetsana le plan ya hore ho tsane ho go etsa hala jwang ke matswadi ha holo se batla ka se ka e tsenga jeno ke mpara ta manager hore se se tlo se etsa hala hape
0: o kliniki o ba ba sebetse ba ne ba kula ba kliniki eno jwale le fumane ba bang he batho ba o letla khona ba isa mo no hore ba ile thusa setšhaba sa di ebeng
1: ke ya batla re fumane ba bang ba tsantsong hore ba e mo hobane ba ba sebetse ba bontsha ho ile ba ba le di ba tshileng ba tsena ka tikaje eno ya ba e kgwetsitse palo ya rona e ntse le fatshe ga go bona
0: ndate mahlatsi ri ke botsa fela ke a botsa fela a o ska tshaba hore mtau ng ska mpotela o ska tshaba le hanyane fela go ba re a bua mona
1: e yo that
0: manese a le a seng a le di pensioning mpa ba ntse ba ina le matla ha hona hore a ka sebediswa bona ba le bantse ba ina le matla hore ba ka sebetsa hore a tlone le tlo re thusa mona re na le khaello mona
1: se ba dabata go bo holo ba rona ke di tsamaiso tsa mmuso ha re tshwanela hore re se re ba tsho ke tsona ke nkang nako e telele go bana re tshwanela go etsa bonnete ba hore ga re etse diphoso le hore batho ba re ba tsenyang ka hara system re na le bokgoni ba hore re ka ba tshipa motho re ka dile process ya hore re hire ba ope empa e batla e ka maka tsela e slow le ho ja le ho ba ba yona se ba ka e fetse di hona jwale le bona ba ba seng ba ba retire o ka gona hala hore re ba dite empa hona jwale re na le ba ba tsha ba bangata ba tsetang qualify ba ntseng ba le high e leng hore re di tswa fela ke di process ya hore re ba khutsetse ka ra ni ba se ba tla ile ba se di ba pem ba ba di yeng e se tsama student so target ya rona ha ho le gore re se bana ba ba tsha ba tla tsetsa sekolo mo nya tla wa hore le bona ba ke ba tlo sebetsa so ke yona process yo ente e di e di tsa empa ho sentse na ke ke ke ne di ka ntse ke mmalwa ka ha ra tsona ke ya ho go hira ba u tsiba mashini a ro ndi ka ha re ho province ya rona ka tsata mme e o e latela le palo tse ding ke ho tshwenya ka ka tsone re o fe tsona mana jwale empa re go hira ba u tsiba bangata go di nena tse pedi ke tharo tse tla
0: ke le bo ntate ke thabela utlwa taba tseng ke ne ke botsa fela gore ke ntwe etsang gore ke botse ka ore ba sebetse ka bona ka tliniking ba ile ba kula mme o tse gore ga ba kula ba le babedi e ba mathata jwa setšhaba sona se sengata se yang tliniki mona a sa fumang ditshebeletso ba utlwa botlhoko haholo ke ne ke botsetsa nthong tse ka reng tseno gore emergency fela gore re a tseba re na le mme mamatlhatsi mono re tla mo tshwara ka mogala re re potla ka mme o tla tlatsa foromo mona o tlatse mona gore o sebeditse re tla lata mane mme mamtaumane a ile o thusa mono fela so o tlhalositse ngwaneso ke a leboga le tona
1: ke le boa holo tsa tata go e bontsha re dile rena le plan ya ho etsa ya ho tsebisa na le emergency ke tsana le tena ke tla nke la tsoko re bona hore na re ke nya tsebe tsong jwa ke le boa
0: ke le boa ke le boa ke mo he tliniking eno ila ba ke ba rona ba ile ba kula me ka tsela jwalo mo sebitsa wa ka batsa mahantle bile ka jeno he ha hlalo santate hore metso batho ba babedi hore ba ile o thusa tliniking ya di emeng jona ke lebetse mmolella batho ba lla le ka tliniki ya Thabantshu le ya Heidi Dalo ba tla mpola jona thaba kashwa ba tla mpola ya ei ba tla mpola Thabantshu mane le ka bo Heidi Dalo ba tla renda temtau o na hanne botshabelo fela re kutlwe ke kgona mofumana ke mmolelle gore a ka shebe le Thabantshu a shebele Heidedal ke mpe ke mo fumane ba nna ska kena ka kopanong ka pelinyana ndate mahlatsi tshutna ke ba tlile ke lebala ba kupile lore o ko shebele clinic ka mane ka Thabantshu le ka Heidedal clinic ya Heidedal ke a leboa ndate ke se ke mo file molaetsa ke le ka moletsetsa hle mo mamedi jonna me ke fitse molaetsa ha mo hlomo na le mong hape wa clinic ha ile re o no le teng kwano o tla refa re tla moletsetsa re mmolelle hore a ilo sheba le clinic yewa hono jole na kwa ka impolella hore ke tlamea hore ke e mabenkeleng joang kapa joang mabenkele ke ana mona ankemetse
2: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse kholotswana eo ke big 3 combo ya spur fumana 200 gram ya di pork ribs se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa spur tsohle ke 159.90 fela ha spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July spur people with a taste for life kuna le melao na le dipelo
3: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: metsotso le shumane metseropong pele hora ya boraro ke na le majoro ka mona ka Mafube ntate Matsole dumela
4: kgotso ntate Motaung le ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi
0: ke a leboa ngwana mme ke utlwile moshane tswa mpolelela gore go na le tseo le ntseng le di etsa phefumoloa ngwana mme
4: ntate Motaung re ntse re tsamaya diwote ka diwote go kopana le baahi ba motse wa Mafube go tla ka ditharollo le go utlwa mo go na le mathata teng re etsa tshepiso ya gore re tla gotlela go bona re tlise ditharollo mare nka bontsha gore bothata bo bogolo fela ba rona Mafube ke ditsela ditsela tsa rona di senyegile gagolo re sebetsa mmogo le province go tla re thusa lokisa ditsela ka ga re emetse dikoloi tsena tse golo tse lokisang ditsela ka puo e tlwaleileng go tho ke yellow fleet re emetse tsona dintho tseo fela gore di fitlhe tse re nang le tsona ke tsa gale ntate Motaung ga di sana maatla makala go etsa mosebetsi o kgabane o baahi ba rona ba ka thabelang go bona ditsela di gotlela madulong ke mo re leng teng ntate Motaung mare nka bontsha gape gore baahi ba tla dumelana le nna ya metse re sotse taba metsi ya rona a boemong bo botle gagolo go feta pele re ntse re tla jalo hanyane-hanyane re shebile moralo wa rona wa o lokisa go tlosa kapa go phutha dikgweregwere re shebile gagolo taba eo baahi ba tla bona go finyana metsi ya rona tla be e hlwekile re ke bontshe gape nate Motaung gore la bohlano le leng le leng re gopotsa baahi ba motse wa Mafube gore ke letsema re hlwekisa re tala pele go hlwekisa ka gara dijarete tseo re dulang go tsona e be re tswela ka ntle re hlwekisa metsi ya rona ke lebelo kapa speedi seo re tsamayang ka sona matsatsing ana ntate Motaung
0: ntate ke a leba o tsebe ke thabile jwang ka bohlweki ke thabile gagolo ka bohlweki gore labohlano le leng le leng batho ba qale jareteng tsa bona ba hlwekise go tloa mona ge o le go hlwekiswa strateng jwale o tla etsa gore Mafube e tshwane le bo Kigali mane wa tsa gore Kigali mane batho ba teng ba itlhwekisetsa ba tseba gore na tshwantse ba etseng ba tseba gore tshwantse ba etseng Rwanda mane ga o etsa jwalo o ba kenya moyeng wa gore metsi ya bona e hlweke o tla bontse mosebetsi o motle gagolo ntate Matsole
4: re batla Mafube e fete Rwanda ntate Motaung re batla mafube e fete Rwanda motho e molemong a belele tswalo la o lahlela pampiri fatshe
0: eke eke
4: motho e molemong a belele rato la re ha bona pampiri a nke a lahlela mo tshwanetseng hore e lahlole teng
0: wa bu
4: re batla ho ya mo re le setshaba sa mafube
0: a ke le tsenjolo matsole ba nna le sale batsha a ke le mathem ba nna le sale peretse ntsha hle ba nna ke le mathem fofangjolo ka ntsuma le sebeletse setshaba ibe setshaba pele le sekela itsheba pele mme ke thabile haholo bile kola ka letsa mahlonono bane ke a bona hore ha wa itsheba o shebile setshaba tshwara jwalo mshanetso sheba setshaba pele o tla qetela ka wena thank you ntate
4: Danki tau keleboa.
0: Keleboa. Keleboa holo ntate matsole. Hey, manna re tletile ka mona ka motseng wa mafube. Tletile ka mafube di mahlome tso le shomela metso mehlano hantle pele ho ra ya boraro. Ntate mo tau mbotsabelo T section. Metsi a ditshila mme bothata bo bonke matlanana a bitswang di VIP a tletse ka baka la dipula tsena a tletse a ke le re buelle ntle le bo masipala mano ba re tlameha jwale ne re patala a ke le re buelleng re tsebe go tla hlwekisa matlwanana Rocklands Clinic le yona ba bua ka yona Bloemfontein me ba re ditliniki tseno ga di na basebetsi ntate motaung Rocklands Clinic MUCCP le fona mme nako ngwe o fumane gore jwale baoki ba tlasa kgatelelo le tsela eo ba buang ka yona ga o sa le monate a re a ko e fona mane tliniking ya fona ebile kese kebile ke tshabalo ya tliniking eno ya fona ke tla ya ngwanetso ke tla itlama ka tjale le nna ke betse diselepara ke rwale diborele tsa dikatse gore ba seke ba mpona ke tlae ka mono ka tliniking ya fona ke batla utlwa gore na go bua jwang le batho fona clinic ke tlaya ke a leboa ngwaneso ke a fete ke tla etsa jwang gore monna ere ke fete mona he ke bone momamedi ke o ngolola ke le ka mona ka reitsa o a e lokile taba ya matoding ke buisane le majoro maobane ngwaneso ke buisane le majoro mpolelele tsona ba ntse ba etsang le sekekete le morantlapo moshebana thewang ka mane ka Arlington ke buile le yena maobane ka taba eno mphanye yona ya nkgono ka mono nkgono ga nne go tswa ga ba re a tswe mono a re ena o batla setsha sa gae sa pele o latlhagana nkgono ke ya o karabo e re ke bone he ntate motaung ya ka VIP e tletsa ke tsebo re na ke etse jwang re ya kopa tle re o tshepile mono le CD FM a ko bue le masipala ba tla ba tlo re thusa ka di VIP ei go neneng o bua ka tsona di VIP tse gale go bua ka di VIP tsena gale ke nako e telele gore matlwanana di VIP a nae batho ba utlwile kona re buile bafana ba bapala ka jeno mme a ke tse borena batho ba bangata ba tla be ba shebeletse kae le tabe le shebeletse kae na le tabe le hae mo le le kae tabe le shebeletse kapa le tabe le mane ha setšhaba mane le shebeletse le tabe le corner house man le shebeletse le tabe le kae bathong le shebeletse bafana eh ya ba ke fumana tlala o etswang ka Bethlehem o pura re la ba ba le bothata Bethlehem man ha mme masibeko wena thaba mo batho bana ba mtlaka tsitse ka ba fitla a ikenyeditse dintho tsa hae tsa sola ba fitla ba jwale ke mona utlwa o reng ntate mtaung feedback is the breakfast of the champions ke bua le wena hona jwale ba teng batho ba dihlabeng ba tlo shebana le system ena yaka I will update you danko thank you so much kaleboa mo nkhono kaleboa bo mazia kaleboa our feedback is the breakfast of the champions are ke mo ba tlile ntate hona jwale ke bua le wena ba teng ha ka mona ba tlo sheba he phoso e kgolo o ba leng ba yetsa ha ka a khona tsa mali CDFM motho e motlekitse nna ne o le na le tshwara thipa ka bale jwale le na le sa tshwara thipa jwale le tshwara sabole yeah jole ke na ko tshwara sabule ka bohaleng impe hampe impe hampe impe hampe bafana bafana ba ba pala le check republic 6 o'clock mantsibuya ha ba ka ba hlolwa ba gutla kore ba pala ma train ba pala ma bus ba pala ma taxi ba pala ma sfufane ba gutla ba tlamela ba pala gana o tle panama maobane 1-0 DRC ne limpi. Ye mona ke qala o bona hore DRC ina le papadi sentle hakana. Ai ba motshwara Ronaldo man. Ai ba motshwara Ronaldo ba hana man. Ba tsebile re tla ba bolaya. Wa una kwatile. Ba tsebile re tla ba bolaya Ronaldo. Ya ba sheba ka ho yena ba shimane bana. Wa tswa re thabang. Tlala. Tlala e etsa hore o ikemisetse.
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefello tse tlwaelehileng
0: metso tswantle fela ke le shome pelo ra ya boraro ai bane ba le babe maobane man bane ba le babe ba shimane ba DRC ba le babe Portugal ne sa tsebe taba tsa ona maobane ne se bile ba ra ha ba tla ulwana ya tsama DRC wa tswara ba ne ntabam wa bona ha o phila man mo la panting mo ho snang chelete o ifumana lo tswa mmuso nga ba fumane la le sente mmuso jwale ha o lapa o ina le pain o tla tseba rona o itsa eng hape o ya kae ha o sa lapi ai ba o tla dula sofa mmone o tla dula sofa mmone la sofa ena e ka o secha bona sofa tse sechana tse re nga o dula maoto a shebe o dimo o tla dula hona mo sofa nyeno o tla shapa siza se sofa ngo bana ha o lapi jwale DRC ba tseba hona le Ebola ba tseba hona le M23 ba tseba hore ha ona order DRC ke di ntwa mono ke di polao ke di peto ke nthotsena ka ofela ba re tla yema re bapala re bontse le fatso re bobimbo ba DRC botle boteng bobimbo ba DRC botle boteng ba bapala ya bakana e wotla ntlhaile nngwe ho noto ho Panama ai papadi engwe ne le matla ke a Croatia le England ai uno lo hobe uno lo hobe uno lo hobe uno hey England ba tle bona spoko England ba tle bona spoko fela ha itse second half tukela bua le bona re banna le tla ntsebeletsa ya armani ha metsotso jwale se ya mane jwale ya mane ha metsotso ya mane a fitla mshimana Rashford mshimana ba pala Barcelona ai beha mane ari ke a bofo yena ari ke qetile msebetsi arna ke qetile mshimana ba pala Barcelona ari la Manchester United ila nketse tsa mathaithai na mshimana ba pala Barcelona ke tla itsa tsena ai beha mane a qeta ari tsebe bafana ka jene le skimi ya ke tsebe rona skimi tla ba mama ai na ke tsebe ai bafana woo boteng ona ngotse social media ngare ba ne ba sa bapale ka moya bona ka ofela ba bapala le Mexico are ne ba sa bontse ntwa ba ne ba sa bontse khalifo khalifo o e bontsa la o bina pina a tshaba o se buluke o se buluke ke kore tshwantse ha ba yeme mono thabang kana kwa apartheid ne re sa dumellwa ho bina pina a tshaba man boy ha no bina morena buluka ba ne ba o kwalla bana ba kwalla yona pinena ya e matla ene ke bua le rona tlo ba shiman bana tshwantsa ba ibina ba re o se buluke o se buluke ba ho bona ha re ba bina pina tshaba paske ba sheba kwane ka babala dinaledi ba sheba kwane ka ofeta dinonyana ba nne ba shebe kwana ba ola mmona yena Tuchel ona a coachang England itsa ba bina God save the king ola bona ola sheba maru ra sheba udimo a sheba maru a bone ka queen o ya thewa o tla ho yena ore o tla etsa ntshori tsengwe yetse England wa mmona ore o sheba maru o bitsa maru bitsa le godimo o phetla le godimo ka mahlo ya ka ba tsho ba re God save the king ba shapa 42 42 Jwale bashwan bana ba bapalla Atlanta mo Kaiser Motaunga a ile nga bapalla di league tsa teng ka mona ka North America mo Kaiser Motaunga ile nga tuma hona hona ho tloa 1968 ya fitla man ka bo 1975 ba bapalla hona temane mo Josiah Tugwana a ile a hapa di Olympic ka 1996 ha tla phamisa matso a etsa hola 7 Josiah Tugwana o nalo hona teng mo ba shwan bana ba leng teng ba bapalla mane mo ho tswaletsweng teng Martin Luther King a ile ba bolawa ke makgowa ka 1968 ba mo hloile ha lwanela batho ba batsho ba bapalla hona teng mo ye ba bapalla mo huileng ha kore ka 1886 ya ba rakemisi emong o kopanya dintho tsa ya dikopanya tsa qeta o dikopanya a ba ya Jacob's Pharmacy Jacob's Pharmacy ke ona he e ile nya etsa Coca-Cola. Baba palla di headquarters sing tsa CNN. Ha o fitla Atlanta o tla fumana CNN mo di headquarters starting. Tloelang China thabamma. E ke sa hondi buti. E me tsano metsotso pelo hora ya boraro. Ntloele thabang. Ntloele boy. Lost me 8. Ha ke re lost me cherry. Ke re lost me 8. Wat sê jy thabang? Ha ha ai khona a wena go bona ke tla rumela Gambia khona wena ke na nako ya go rumela Gambia go rumela Gambia wena go rumela Gambia khona tla fika utulela teng le mkhotsi ya no ha Mama me dio motle ke mo thuso mo teng a fellang teng ke a tsema batho ba bangata ba tla tsamaya ba ile o shebela ibe ba nna mvelo mane le teng ha ba be ha di ntho di screen mane mvelo mane ba be di screen ka le sotho mane ibe ha ba be di screen mane ha mchatso ye mchatso monna ha wa be di screen mo no re batho ba shebelle bafana bafana mchatso ye ha ba nna bo mafaiza mane aw Ebe ba dutse wena mono ntate mchatso mono ba shebelletse bafana bafana rona ba tla bapala jwang hore nya botshelela. Monnena ntate Etsilo yena nana ka ngare thusi ho yena mana uitse batho ba tla shebella bafana bafana. Mane cozy corner. Ya cozy corner mane tla ba le di screen batho ba shebelle bafana bafana. A lo ja le nna ka batla screen ka se hira se seholo man. Ke ne tla ba screen se seholo mane. Ke se be re itulele mo thabang batho ba tle ba tlo shebella bafana bafana ai tau ba re tsamaya tichere motaung ai maloma mafahla ayayayaya ke Johnny Mpinga ai mona motaung wa tshisa jwale mona wota ke ga Mpinga ai ho bi ntate mona ho bi thuso motaung o teng ke teng kwano mona ke itse nana o le na le tshwara sa bole ka bohaleng mo mamedi mo tla rulwa ka letsa ka tla le mahlonono re lakaletsa bafana bafana mahlonono horeng ya botshelela mantsibuya ho hle mo letangwe shebella ding letle le rapele hle hore re mpere ba pale hantle ke kera ba pala hantle re pala ma train ya pele e tswang Atlanta ke ya rona ba ta re fa yona train eno e tla khutshutsa ka rona o fitlela kwano mona Africa Borwa e tla ba khutshukutshu e tla ba khutshukutshu e tla ba khutshukutshu e tla

Odima mo re gantsa ka botlhaba ba rona le go bapatsa di bini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip hop le mmino wa bodumedi. Mona re o beya leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa.

0: la fumana advantage ka FNB Speed Point.
1: Eh, John.
0: O ka makhafatsa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana di horeng tse 24.
1: Eh, ho sa natse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho se le bonolo. E iphumanele tjhelete. Ah, walala wa sala.
0: Eh, o nkukile.
2: Kena gaming ya ritifello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e kosa 150. SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
4: Siyakhala mosantsi e gotlile e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsela tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 na le metso Supreme Bookchan, Sun City Super Bowl. Menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro hok alaga 350 rand das so. Safiti, kizi akala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziakala mo Sun City.
5: Ketika kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976. Ke molelwa
6: Mabadike ga television driver show me the mga go metsetse ka mga hogena ya ba go na go nketse jwalo le bo mathosa are I love music pitse na motle jwalo senyaka DJ Walker ba re chisa mpa ma
7: asi mohemo mamedi re ke ne mashuma mabedi le metsemera re kamera hora ya boraro jalo ka re le rale tsa pejana re ntsha re khutshana ho luka jeno mane ho reng ya bohlano re a tswara ita tla fela he ha re tswe ri ita tla fela wa tseba le Lesedi FM le ke la thula ho hang ho hang muru ana ha o itsitlele tshebeletsong ya Lesedi FM ka nnete mo mamedi ho keke hwa luka jalo ha re tswa re tla be re suthela bana beso ba tswela pele ka manane wa a matla ho pula papa dike matla ka jeno ya sopa sa rona sa naha sa bafana bafana ke ka ho he re tla tswa a hora ya bohlano fela ho pula he hore ka bona tshe re kena khutlana sa rona se bitswang ka money
6: manager ho jalo fela he mo medi re kena ho money manager ka tsheno mme tabe re buang ka yona e botlhokwa ho lobae a mamala pa mangata ha ho lo jwa nna kong yelong hore ho hlaya lefu ke yona mo tla utlwa hore hantle ntle re mo sha rengwe le bo re ile ga nka bukana mo sa rengwe le mong ka pa sebakeng se ba thusang ka ditšhelete o sona fela re le bangata re le balelapa le le leng mme o fumana gore sena se baka gore motho a se ebe ga re qetele re fumana tšhelete e re neng re o khabile ka yone e bangwe o itse gore o khabile ka 50,000 ga re sa fumana di 50,000 tse gobane re ile ka o fela ntlompho ga ya bankeng o kapa ga ya sebakeng se
7: nana o lefa policy le motse ka bantse le shung o lefa sa tlodi se kgwedi le fa kgwedi le kgwedi o etsa bonnete ba hore wa service policy na ya hao mohlomongwe le fa magolo a tsheletseng kapa mahlano kapa mane kapa mararo ha o fitla nako go bo huthe re ke kera gona ho thusa ka lebaka la hore motho eno ID number ena ya motho o mokhabile mona re tlokometse gore le batho ba bane ba khavile mothina ka chalete tse fapaneng jwale re bone tsa itse bekentse pedi tse pedi ne tse fitileng e tse ding tsa di banka mo teng le lapa le itseng le neng ba neng ba khavile mofu wa bona e le batho ba fapaneng bana ba moo ba fapaneng fela o fitlha nako e mong le mong ga re a re le nna kilo reporter re le nna kilo claimer ga fumane ya gore ba bangwe ga ba kgone gore ba fumantshwe thuso ka policy e ba e patetseng dileng ditsong la gore motho eo ba mo khavileng ba mo khavile ba le bane ba le batlhano ba khavile motho a le mongwe banking e leng re etsa jwang re le bana ba motho re etsa jwang re le lelapa gore re sekebe ra iphumana re le bothateng ba mofuta o jwang why gobaneng re botsa top number 7 ga ngata ntho tsa dipolicy batho ba ngata re re dinki jalo ka sephiri saka ga ke batle bana beso ba tsebe gore ke khavile
6: manle
7: bona ga ba batle manle mane mang a tsebe o khavile manle qetellong re fumana gore re ntse ntho yona ba e bitsang ka duplication kampaneng e le nngwe o kentse kagiso ke mo kentse le bomang bongane o kentse kagiso ga re se re ya ota motho eno re ka semole fa ra re
6: ke a e utlwa taba eo fela a nna re tshwanela gore re lelapa re duleng fatshe ge re thaba wena o tla ya masengwabisane yane wena o tla ya mane gamamang wena o ye gamamang kapa ga re etsa jalo ke mane mo o tlo tseba gore e-e ebile ga mamang go tlwe ke 100,000 ka mantswe a mangwe motlhang o tla yang bothata le se le sheba nna gore le bula ya mo o patalwang 100,000 o tshwanetse a ntse 100,000
7: jalo ka ke tsholo pejana ka re bogolo ba rona re etsa sephiri
6: ke sephiri
7: re batle batho ba bangwe ba tsebe ke ka o tla fumana o tlhaile bothata lapeng o tla tla motho ka thoko ke kopa a le fumane nako le
6: mpeetsi
7: le ena o batla o le o bokeletsa mane mo a beileng teng mo a kentseng motho hai ga se gangata mo dintho di beiwang
6: pepeneneng
7: gore tsebang gore nna ke khavile bomamang le bomamang le wena o tshwa nna ke khavile bomamang le bomamang re jalo ka lelapa e mongwe le mongwe o batla gore a tle as a surprise e mongwe le mongwe o batla gore a tle jalo ka surprise gore ae se ka la kgathatse ya bona letsieleng nna motho yona ntse ke mokentsi ebile ga o bue le nna ntse ke mokentsi e mongwe o tla re o gobaneng e tse le tse se le ikwetse nna ke tla kwala e mongwe a ga fela re iphumana re na le bothata bona bo re bo boneng bo e tsala bekeng tse pedi tse fetileng ba gore re ntse duplication ga the ga re ne re buile re ae se ka kenyang tate ke mokentse nna
6: nna kere mo medisantse ebile re butse potso go wena fela karabelo ya ka keng ke re re dutse re le bana ba motho re le 5 nna ke tlo emela lona le bue
7: obae
6: thaba o tlo gore nna ke nkile gamamang wena gore ke nkile gamamang o tsho gore nna ke ile kankakae e be nna he ke tlatlha ke gore all right okay nna ke tla nka kae kapa ke re ka o ba o sonkile mo o sonkile mo a ke re se ke tseba ga ka tshwanela dibakeng tseo be ke kgetha mo ke tla teng goba bothata bo ke gore o tla bo tseba ntho e ke qetang go e bua ya tšhelete mang ga a tseba gore mane lebole ga o ka batho go lo fumana 50
7: nako nngwe gape
6: go
7: na le ntho nngwe re shapang e sesane yone ebile re shapa ga re tla go dicompany tsena tse sebetsang kore se ke sa bue ka dibanka tsena tse sebetsang ka ditšhelete tsa lepato ago go na le ntho e mola o mosesane o re shapang wa underwriter nako nngwe o fumane gore ke dicompany tse fapaneng nkgabile kapa o kgabile motho companyng e bitswang kagiso smammang nestam smammang ke dicompany tse fapaneng le nagana gore le kentse motho eno wa company tse fapaneng kante underwriter eng
6: mamela he tab gobaneng tsona dicompany tse di sa tle le system e etsang gore e re ga o rwang cover nna ke lele boma wena lebitso la ka le re pipipipi motho eno sa cover-we ke batho ba
7: therefore
6: o kekebe wa kgona gore o mo cover-en wena
7: insurance company ngwane sa motho e mongwe la batho maoba mona a re mosebetsi wa tsone ka di sebeletsa gore di seke tsa go thusa motho e mongwe la botsa yona potso ya gore gobaneng di-insurance company di sa kgone go tlhokomela gore motho eno ka ID number
6: re na le ena
7: ntho e tlhokomelwa ha fela o fitla no ka o lefa fela ona ntho re tla yetsa ka yona rona re le le laparetsa jwang ana jwae re tsa jwang
6: o so bile a underwriter re tla kopa lo di checka le tsona
7: tsantsa ga di check
6: ho ba ha go o ya ha mokone funeral pala nna ke re ke ya ha mawela funeral pala ha ke tsebe hore batho bana ba wela ka tlasa segele se le leng se le seng
7: tsane re jetsa jwang gelelela wa bana nthwana ya se phirise nthwana e gotlela nthwana ya hore re se qeta jwang nthwana ya hore ha nna ke ke mokhabile ba bang ha re tsebe no re khabule re
6: le eya ke ona ha le hantle ona ha le hantle ka le bana o tlotse ba jwa lebe o so phila fela ha ha wi ha wi support ha wi support o so tse ba hore ele bunkentse e jwang
7: Jwang. Pela fela jwang.
6: Ah, eh o tla pela fela, a se tlotso patala eng o ga, nna ke a tsiba bana ba swa. Batla go batlang khona. Ha ke thula.
7: Mamile o gore letsetse metsotso go le shomela metsotso tlhano pele ra ya bone. Ntshona re bone bekeng tse pedi tse fitileng engwe ya dibanka tse kgolo kwa Afrika Borwa ile ya hana ho lefa. Ye mong wa di client tsa bona ya re a mothino ka net ID number ena mothino
6: o
7: khavuwe magetlo. Re se re ntshitse boholo ka lebaka la mothino. Jwale client ga fela nna ke patetse le motseka tseka e ke patala policy ke patala mothino. Jwale le lapa kona le phapa mo ga ba nna re mokhavile ka o fela nna ile mong. E khutlela potsong ya ne le bua e botsang gore baneng di company tsena di sa ke ka ntho gore ye a khona yena re ka se khone mo khaba go bana o khavuwe ha 3 mona di company tsena di a thula ba eng ka tshelete a ntse o tlenya bona banka
6: ya le momedi ho lukile na hore le le lapa le dilo fatshe le bontsane
7: tsentse go bua
6: o re le bontsane ba tsebe jwa le go ba khavile bana beno
7: etla ka tantu na etla ka tantu na e mmalo mo ke kopa ha o ka thola chance neletse death certificate etla fela ntweo ha o ka ta o nka death certificate ha o ikhutisa so ho shota ngai ho shota phofu o so regile phofu o qetile ba
6: kutetse
7: bohulu
6: athi ke ne ke patala ntweo eno lefule ha ile amphidisa hale
7: jale Mamedi e re qobella hore re buisa na re tla gona ge le lapa ge khone ha ge khone ke malapa mmalo ampi ba tsebang bongane u buitse police ke mang ka mang ke mang ka mo ke mang ka mo
6: ke nna botsa ba ga ke bona bona ba go ile eng e ka lokalwetsang go be le tsebe
7: o ba tsamoe tla
6: mang e le tla mang go le tsebe
7: re batla go ba duplication
6: ah ha fela ke a tsebe hona le mo sa tlo fitlella ha o ya ha Bongani funeral pala ke a tseba gore bongani funeral pala e local as like re kwana nna ke o khaba mona machabeng mo ke tsang ha no fitle
7: e mong a na tlhage ka moritelo fela a fuwe 150,000
6: hey ha o tswane ha o tswane di
7: moritelo ba na ke tlatla ha mothombo skala ibile botsho ka bulu ha mothombo skala wa a fumana 150
8: a impa jole ha ibuhloko ha iphidisa yena le mong wa tseba Ntwana ha ne re ka sheba ka lihlola hore bana ba salang re etsetse bona hore e ha re ba etsetse hore ha ba sala motswadi ya sa hlokaetse ke ba fe bona bana ba hole ba e dikolong ba hlokaetse singo go jwalo iketsetse wena e be wena o le kwana e betla ho wena a
6: e le mangana lefa
8: a le ke bana
6: ha o fikiri motswadi
8: a ke ba sukula mona ha nang ha
6: nna bongane o ngwaneso ne o sontso na le bana ba bagago o tshwanela o be le mo eleng hore o ntse o lefa mono teng mme mo ke a tseba go na le ho ngolotso ho tla tshwara bana hantle
8: ke a itlo phethatsa mabaka
6: bana ba bana ba ba kekeng ba ja ke le siyo ke le teng
7: ene o fumane
6: ba tlo ja bona
7: a keta o tlima a tshwetse ntho e ngata o fumana le bonolo mane ka beke ya lefu o tlo go nthekele one mo hana bothata mana wa reka mane le ka se wa reka e ba ntse ba sebetsa
6: bothata ke o katla wa gela pile
5: a tsa di papadi ho ria thella le bongane tshabalala
8: ke le bolia ho no bana beso ba mari wa sebeletsa le sedi tsena ke tsapeletsa dipapadi kwa no re a thella all of us all in ka ofela Cristiano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport e buhe ho SABC 3 we mamelodi ya le moentsa SABC we streame ho SABC Plus re go fe tsapile mamedi tsari papadi re ka le jwalo ka tsa papadi ya cricket se papadi se otlang so shopping sa Proteas women eleng Anari Jackson u dimetso ri hle ba phethetse papadi ka letswalo maobane ha mane ba hlola se hlopa sa Pakistan ka di wicket tse pedi fela papadi nya bobedi ho Women's T20 World Cup kamera papadi Jackson ya dilemo tse mashume a mabedi ana le mesume hlano u ile a fuwa gao ya player of the match kamera ba pala ka bagabane le wetsa di rane tse mashume a mahlano ana le metsumedi thusa tlhopa sa Afrika Borwa go lelekisa sekoro sa dirane tse legolo mashome a mabedi ana le metso e tsheletseng ka katlego papadinye bapaletse mane Edge Baston mme a o sheba he mamedi le go ja tlhopa sa naga se atleile go fumana dintlha tse pedi papadinyeo ebile e letsa pele tlhodisanong ya selemong sena ya T20 World Cup dintho di batlile dimpefala go elela pheletsong ya papadi ga se ne se latlhelwa ke diwikete tse mmalwa Jackson o re matshwafo a ile a kokobela gang ga elelela gore ba kgonne go gapa papadi eo ga re utlwe gore o di beile jwang.
9: I say to the team, I'm probably going to die 30 years before I should because we have a knack of doing this. But yeah, I think the main thing is that we ended up on the right side. We've done it a couple of times in World Cups now. So credit to the team, credit to the people coming in and pulling that game through for us because I think at one stage that odds were probably stacked against us a little. So yeah, credit to I think Nadine, Chloe, Kayla, Jeffy, everyone that came in there at the back end.
8: Mokapoteni wa sehlopa sana ya Pakistan eleng Fatima Sana o ile a batla phiripanyetsa the Proteas women ha ne a etsa dirane tse 55 wana le metsume hlano ya ba ofeta mo o di wicket tse tharu dibolong ka tlhakare di running tse le shume le metso e tsheletseng Jackson o re ba kene papadinyeo e le hore ba se bantse ba tseba ka moo a leng kotsi ka teng empa heka nete o thabile gore ke mona ba kgonne o hapa papadi papadi e latelang he mamedi ya sehlopa sa Afrika Borwa tlhodisanongyeo ya T20 World Cup e tlo bapala ka unta sena se re yang ho sona metsetsunye mashuma mararo ka mara hore ya boraro thapama ho ya kana ako ya kwano Afrika Borwa me yona he ba tlo ba pala kgahlano le sehlopa sa naha ya India mane Manchester me Jackson o re taba ya hore ba ile ba kgona ho bapala hantle dipapading tse mmalwa tsa letoto kgahlano di hlopa tse tshwanang le sena sa India le sa Pakistan botlahle e tlahle ba tswele molemo haholo tlo ka ile hore ba kgonne ho sebetsa hantle kgahlano le hlopa seno mme ba kena dipapading tsena tseo ba dipapalang kgahlano le hlopa tseo ka moya o phaming ke bona ba se ba hapile ya pele kgahlano le sehlopa sa Pakistan re tla bona hore ebe ka Sontaha ha ba bapala le sa India ba tla sebetsa jwang ha re tswaletse eno re kena ho tsa papadi ya rugby mokotlisi wa the Barbarians e leng Scott Robert sin o khahlwe a holo ke motswako o entsweng se hlopeng sa Springboks wa o bapa wa ho kenyelletsa dipapadi tse ntsha le me ka u bere pele ho papadi ya ka mqebelo e tlo bapallo ka mona ka qebe ga pakeng tsa the Barbarians le the Springboks Robertson o re se bapadi se le se seng se kenyelleditsweng hlopeng sa naha ya Afrika Borwa ke se matla mme se tshwanelwa ke monyetla wa ba se hlopeng sa naha ho kenyelletswa makeja kejane a tsomane ho junior Springboks a te hlopa se o se a se kotlisang sa the Barbarians sona ho lebelletse hore se tle se sebedise dipapadi tse leng dikgalala dipapading tsa teko mme ebile se lebelletse hore se tle se bapale papadi e se tlwaelegileng ka yona ya ho hlasela mokwetlisi o re boikwetliso ba bona bo tsamaile hantle ka mona ka Cape Town mme dipapadi tsa di thabile jwalo ka di tlo thulana le bompudi ba lefatshe ha re dikwala ka tsa FIFA World Cup 2026 mokotisi wa Bafana Bafana Hugo Broos o netefaditse hore SAFA e tlo kenya boipiletso kgahlano le qeto ya FIFA ya hore e eketse ho belelwa ka thoko ha Themba Zwane ho tloha papading e le nngwe ho ya ho tse tharo Zwane o ile a bontshwa karete e kgubedu papading ya pele bekeng e fetileng ka Labone e bapaletswe mane Estadio Azteca kgahlano le hlopha sa Mexico ka mora hore a bapale sebapadi sa naha ya Mexico hampe empa FIFA ka mora hore e lekodisise taba na ile yang ka qeto ya hore e robe molawana wa yona o mongwe itseng wa article 14 ho FIFA disciplinary code ya ba eketsa dipapadi tseo ba tlobella sebapadi sena sa Afrika Borwa ka thoko ho tsona mme mokotlisi hore ka nnete ba tla hle ba le ke hore ba phepetse tabena ile hore ba mba ka fetela dipapadi tse latelang Zwane ya gona hore a gutlele ka re sohlopa sa naha bafana bafana he ba shebane le phepetswe ngwe matla phirimane nyena ha ba thulana le sohlopa sa Czechia papadi nya bobedi ho group A e tlo bapalelwa mane Atlanta mme mokwetlisi ha botswa ka se bonaetseng se etswa ke maAfrika Borwa o marangrang a re ho hang fela dintho tsena tse ntseng di bua ke maAfrika Borwa ditshollo tsena ha di na sebaka ka re sehlopha sa hae mme jwalo ka mokwetlisi o tla nka diqeto tse wa dumelang hore ke tsona tse phethahetseng bakeng sa sehlopha mme ditshollo tse ngata di hlaile haholo ka mora hore mokwetlisi a sebedise le wa le sa tlwaelegang ha bane ba hlolwa ke Mexico bekeng e fetileng ka dintlha tse pedi ho noto mabedi re tlabela go kgutla hape metsetsong ye mashome a mararo ka mora ho nomoro ya bone ke o neletsa gore ke bapetse jwang he maobane re shebe rona be megahlolo e mmedi ya o qetela e me jwang le gore e be ke difeng tse dintsi ba palwang ka jeno le o kenelela mesong ya go sane bana ba isukitseng
10: tsatsi le leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete ka lenaneo la bona la Act for Change dilemong tsa mashome a mabedi tse fetileng Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse dikete ditharo mehe ke hona ba qalang thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#, mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change e nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
6: Ha kule bo tibla moholo na bongzito ho jalo fela Mohamedi re kena kamane ka N1 northbound ka Russell Avenue e huno na le kotse ne nyetsa tse ka mo Mohamedi fela bona la hamala la hlateng a hlekile se phalla ha mona tsana se petipeti bile kotse ne nyene nyetsa tse Mohamedi hono ho bona hala ha uno na le huthunyana ho neng ho etsa hala ka mo fela ho bona la ha jwale ha tsohle di ya ka theko me o ka fita he ka mo no sna mathata a feka pa a feke ne kotswara tse ne na tla le ho reng ena e bona o tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tables underscore mokone at liba wala 1x
7: o ka dumela o le lekwa feming ya ntate wao company ya ntate wao o tsho le bo ga o le le
6: kenze
7: ona sa bata
6: kenze
7: la la o ka itsa
6: e le mang antele ka
7: marking ba ita pele ba company
6: ya ntate wao company ya ntate wao ah a kenze phoso me a kiki ya ha ke tsamae
7: Okay.
6: Ha go khalemetse ga ba ga ga go khalemaga ba ya ba ya le khutleng ya
7: ba sa na matla.

0: Obrigada, Tia Batamale Zonke, para Groovers Prayer, Holy City FM. Miki Bone Zonke, que é mongo, o adi artisti, tse patalo ha hulu, bal ulishwa ha hulu, ebe karula mukija na waha. Kuzama wama 400k.
1: Wala wu 400.
0: Na papa.
1: Wala wu 400.
0: Yo, wala wiputza haka, buke wabu stedi ama na mongo.
1: Ai fela ye don ke ke mo ngwa dipinitse re motho kwa.
0: Hey ke bone hona bana ne ke mo shebile bekeng ena a le na le live ho Insta le Facebook.
1: Yeah.
0: A na le bend ya hai. Wa bona ho ke motho a nka yang mosebetsi wa hai. Bo no batla ho.
1: Bona le pina le Anthony Hamilton encha. Zonke fela le lapala dikana ba hlonolo fetse haholo. Ba fuwe.
0: Ya mara nna ke utlwa motho ke neng ke nna ke tsebile ao Zululu pele Zululu dikane la sa tlhokaetse fela ke ne ke rata ena haholo tsela nang a bina ka yona.
1: Oh ya
0: mamedi e le shimele metse pedi metsotso pele re fitlhagong yane ya bone sentse re tla wena ka hashtag money manager.
2: Dumela ditshabo, dumela ausi Lebohang le wena Tibongane. Sehlole se le se buang ka nako ngwe sebaka tsa banyo go bana ba motho. Nna haeso mo ke phelang teng, haeso mo ke phelang teng, ntšhena re a buisana, re a buisana. Ke a tla iketsetsa ntho segogong, mohlang setopo se se hlaile ka jarateng, a keke ba ba fumana lengolo la mofu pele. Re bona rena o ntshitseng ha no patwa pele na gona re sebetsa jwala ke go sa tsana ke mo fuana patwa ha no thola lengolo lona fa lo kula dichelete bona re beya jwalo fela ke fisa ga tebe ke plasing fra fort tango
0: ha o sa ntsha letho
1: ha o
0: no fumana death
1: ye

0: Hola. Hola, Skim. Hola, Skim. No, ke a utlwa taba ya lona. Taba eno e bohlokwa. Ka nako nngwe e ka tshwaya ho makatsa. Hobane o tla fumana hore batho bana ha ba ka tseba hore ne ho na le moo la kena teng wa kenya bo mamma. Tlabe sa le ba ntse ba batla ho botsa hore na o ba kentse ka bokae. No, nna ba rata ho mpotsa. Ha ba mpotsa ke isa fatshe. Hai, ke o kentse ka 20, ke re ke mo kentse ka 5. Bane ba botsa ke re. Ofo nenneng ha ba ntse ba botsa ngata ngata. Ke ba jwetsa straight ke fela Skimi ke re no e lapsitse. Thank you, Skimi. Ke tello matsoso. Ka nnete yona e jwalo.
1: Fela wa bona ntate matsoso re o baka yona nthwene re buang ka yona. Ha o re lapsitse e mong wa bona wa ema o ya mane mo wena o ntse mo kentse teng o lo fitlha mo kenye teng ha o se o fitlha nako o re ulolola mono ba motho ena o habedi re ka se lefe habedi ga tha o ne o buile ga o ntsa le shapo motho ke motsho ere mane ke mo kentse yeno o ne a sa tlo mo kenya moo ore o ne a sa tlo mo kenya go o ne o sena ya loser jale le a loser le a loser obane company tsena ga dina gore ga le a buisana bona ga ba sa bona ko o gana o lefa baha
2: tsabo dilebo nae la tsahala wa tsebo o e nngwe ya di insurance ke buitsi mo ke kenya matsaka a ya hlayela ya ba moraya mo ke bone bana le nnete ba ka malume wa o motentse ba bona ke se kgone mo kenya le nna because ba patala motho a iwana. So that's why ke tshwanke re di company tse ding di na le nnete because ba kgona ho jwetsa ene ID number ha o e sharp ID number e hlahisa e boetse Thabile Motaung ka kanana. Thank you
1: re leboha Thabile
3: ke rata ntho ya reng e ile ya moetsahalle fela le yone na le bothata hobaneng o ka re malome ebile o mo kentse moo ka mantswe a mang re sharp fela o fumane gore ha mohatsa ha wa sa thutse e o tsena ho ntsha tjhelete jwale malome a ba fitla hlapa matsoho kapa a ntsha o no sa lebelela loga kae
1: re tsana nyana fa ba sa tjhelete ana le no mtsiki
3: ke kebe
4: as a dia ba me ke mo le 89.9 Bloemfontein mui for me lang he ga du medisa ke u tata ba ena ma ene ya go tlame re dule fatshe re le lapa go e bona wena ko kentse le wena ko kentse a e khona le nna hle ha ke dumelane le ona ba neng e mo ntse ba relaxa le wale a tlhaba go beka le mao a sa ipata pata le bona ntse pata pata a tse ba re ha di a tlo mona ga phalle a e khona ka nnete ha ke tshale mnwana o dula fatshe re bua rena ko kentse ga ko kentse ga ka bokae. Next, how do you know that I'm not going to be able to do it? Yep, you do. And I have got to a corner that I have a mouth. I was a close that I do feel like Raleigh. London, we should have Bloemfontein, Harassland.
1: Harai, corner can need to go back up. I corner run one with MC. Ai khona bana.
3: What's up? Happy happy bo yeng khotsa.
5: Kutse le ga ntsa go le do lebo.
3: Re teng go desu.
5: No, what's up nna ka nnete bana betse ke bona ke re phosa ho le eko eko banke ka pa go di insurance company. Mm. Go ba motho a ke ba tswa ba bidi ba bararo. Motho ba tsana ba ipatanna. Komolomo o na le ID number ya hae, o na le policy number ya hae. Jwale bona ke ba bona tshwantse ba bua motho o sa kene. Ya bona
1: ke nnete ntho e bua mo. Ke re ntho e bua ke nnete. Fela bothata bo hokae hore le rona re buisaneng.
5: No, na o buisana ka nako tso o buthabo. Ke gaute o konstata o go mo sa tsone and ba ka re tsa banka e leng mo wena go ba debita mo go lwa ona o kena mo and then ba debita ka ntse sa rona nna bana ke tsebo o kentse mo so lwa ka go bana ke malomo go mo ke ngkhono ke o ke tata mo go lwa ke go bana ke ntse jwa
1: ke nnete ntate re bona ntate mang
5: wa ntse bana ke bona ke bona ne tswa tse bo nnete ba ka e bana le bo nnete go no motho na o kene a le se go mo ke o ka mo kenya hat
1: Really want that. Everybody in the demo.
5: Really
1: want that. Really want that. Thank you. That one netare. I fell a radi tiba di company tadi policy tadi insurance. Kutle mochoma. Itle kago ule fell la oga bahane ule fell la oga baga ha ha utus. Ika ule fell. Hoba ne bata ifata bai ba ten tweet la izo baski ba utus. Jole tse ka ntse o he ibile tsona he di ba bebo faletsa bophelo ha mpe wa motho na re se re pate 7700 le buna sa mokentse le wena hape jole kona o botsang he ka ntine le sa bone nako e ka fela ba ga re tla e she ya bisa
3: moeng khotso
5: moifo
3: moreso
5: tumela mo toplo ma 7
3: re teng wena so phetse
5: ho mona tlo tswa le ba ndlele mo
1: ntate
5: hona le mo ntwena itse kona le botsotsi bo etsa halang mo eleng hore bana ba re insurance ho bona ka pareng ka di policy ho bona ba tla ka botsotsi ba hore ha ba gone ho dietsa ha ba gone hore ba ho thwe e be ntwena re ke duplicate hona le mo ke leng ka re ke ya teng ya fitla ya hlahella hore ke duplicate itse ha ba puncha mo ID ha ba puncha aba pancha ID ya hlara mfano teng mo jale mo ho bani ho bona ho bani ke batho ba bagolo ke difemetse golo ho bani e sa hlahe le ntho ba difemetse nyane di a e gona ntho ho bani ho bona sa hlahe golo
1: nale buzu
5: ho bani ho bona e sa hlahe le tshori ke mo ritao ke ba retsa ngwana hore re ka se buile bana ba botho re se ka se buile bana ba botho na ke kentse mona ke kentse mana ke kentse mana e ba ntetelo nyane tsa ke tlo lwanela ntho Jali, how about looks at Tabatabon? I didn't know science and take your monocle of a boat. How about the physical Arab of Sanati? Kiko Sanicola Botari. I know we keep the Kitian to General Council in Kumulu who said Chinchia can take a Pantala class. Kalebo wa mifo.
1: Rele wa tate.
5: Tabo tsote tikala bo tsabia.
3: Tabo.
5: Thank you.
1: Arasa siyana.
3: Mamela. O bona sa. A re mpele chinchak.
1: Fela ke dumela nalene ke rata sa setsa. Me ya re tsosa nthwana mo mamedi jalo ka re mametsana jalo. Gore a koye o lo batlisisa kapa a ke le dileng fatse jalo ka bana ba motho. Le qale puina e thata. Taba ena puisano ena e thata le bua. Gore o tlo se ka ba le motho a re ke patetse 15 years ka jeno lena ke a claim a ke gone thuso. Go bana hona le a tlolla tloso jwa.
3: Ene ya tsa hala bo. Ya tsa hala.
1: Ya tsa hala.
3: Yale waya wa bua le bona kapo o dula fatse le bana beno la buisana go lona ha se teng di kae wena o kentse mama kae o kentse papa kae ene ja le batse bang ha o so tseba hore ke mo kentse kae senna o lo sheba hore motho a dilemo tse 65 ho ya 60 ho ya 70 o boetsa ka bokae go bana le batho ba tsang jwa lo tla ba o tshulo wa ke gae o buile o sa lo sheba go 65 years company e ho ya mola ke pare ke 100 acha o sharp he
1: eish ya no ke ne are qale mpuina bana beso bani ka nete ha re batlo bona o sanolla letsetsa ntate thuso letsetsa lesedi ya isa le ke lefa thabo mokoneng eng ke bana ka jeno bana lefa bar re ka dikoba tse ding tsa dintho ka nete
3: bo nete mfela
1: ke ke ipotsa hore hona le mo khonang ga o bona mosebetsi mo ka wa teka teka o mokeng
3: mosebetsi mo
1: e o khona mokeng
3: e le nye ka lokalo
1: ba ka ntumela go ke
3: o ileng ba tsotse ha iko bona la ba mpoi bona la ba mpoi
1: bona ntho ka iti go sha ka mo ntho ka iti
3: no o tlo ba fa tshepo bana ba ngentse dikeng ha le mo kya

bana ba ile kana tshisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Mamedi ha ri phethele ditaba tsena tsa ora ya bohlano le tsa botshelela ka tsi a mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebelwang ho sane o potolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng a modelo di monetla kwela ka kgetha dibaka o seng ntle le mona le tla kwela mme o phole fela ho bate ka borwa a ile province ya Mpumalanga o tla thiba ka mohudi o seng ka dihlabeng ntle le mona lo di monetla kwela mme o phole o fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka botshabela ha ile province ya North West ho tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itadileng a di aduma le ka lobo ya bophirima re e lebetswalo porofenseng ya Free State mo teng le odimo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate o fihlela go phola athe Northern Cape o tla hlaka ka bophirima o fihlela go futhumala ntle le mona ho tla kwela ka o kgetha dibaka mme o bate o fihlela go phola ka mafafatsane a itadileng a di aduma re e lebetswalo porofenseng ya Western Cape mo teng ho tla kwela ho yela ka lebopong le ka borwa ka pula e bobebe o seng ntle le mona le odimo le tla hlaka o fihlela go kwela ka o kgetha dibaka mme o phole o fihlela go futhumala fela o bate ka lobo ya botshabela karolo e ka botshabela porofense ya Eastern Cape go tla kwela o fihlela go kwela ka o kgetha dibaka mme o phole ka mafafatsane a itadileng a di aduma le pula go yelela ka lebopong re phethele jalo ka porofense ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng a dibakeng a tsebo ga geng ntle le mona le odimo le tla kwela ka o kgetha dibaka mme o phole ka mafafatsane a itadileng a di aduma Mamedi ditaba tsena tsa hora ya bohlano le tsa hora ya botshelela di fella mona ha re teane ditabeng tse hlahlamang e leng tsa hora ya bo robonga ke nako ke fetele ho moifo e ntse ntla mathata ya ena ha sale wa matshohlo
1: re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nanao ke la matshohlo ho lesedi FM fela
2: ke lebuile ha holo motsi wa tsheo empa pele mo re re fetele mabenkeleng
3: Isele na go ya u yetsa ha holo jwale Devon is pizza real deal loaded isa ke ni papadi mi hai papa le ka u itsireletsa itletse ka nama ye ke diseng ha be di ka 35 rand 90 fela khatha pakentsa barbecue chicken Devon's chicken chicken and spicy pine ka pa russian flavor tabela tsenga ta ka 35 rand 90 fela ka Devon's pizza real deal loaded hola le bela la di pehelo Devon's pizza try something amazing
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Mamelang nao le motse 18 ho ya ho 30 ebe ka moreya ho yo fatse bohlokwa ke nako ya phetuho Pimp my room ya cash build e khutile Ba studisani ba khitweng ba fuwa 10000 rand ya tafatsa papusi le ke letso tse ba batse yang ho tswa ba lekane ba rona mohlodi o fumana mputso mo holo wa ofitla ho 60000 rand ho qetela ntlafatso ya hae latela cash build to social media hore o be ho feel o fihlela ka moreya ditoro tsa hao cash build
2: ke metsotso e le shume le metsomedi ka morao ho hora ya bohlano ho pula re lena ne o le kenang ha jwale ke lena ne o la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bone go di odimo ya phubjane e hlola fela matsatsi a le shume le metsorobedi selemo ke seudimo sa kitse pedi mashume ya mabedi le metsotso letseng mo hlophisi wa lona ke dimakatso mo tsweneng mo hlaisi wa lona ke mokete monyobo me re laula lwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe me re balwa ditaba tsa hora le hora ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore moga wa umkhonto we sizwe o nkile mohato o matla wa holeleka dudu Zuma Sambudla le nhlamulo ndela o qotsa boitshwaro bo bobe ka pa ho hloka taolo mme ha ra ditaba tseding hape re fumana hore commission e ikemetseng ya dikgetho e ipileditse ho ma Afrika Borwa ho netefatsa hore mafelong a nabeke ba sheba dintlha tsa bona tsa boingodiso le ho ngodisa bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotlametse ha ra ditaba tseding hape re fumana hore batho ba babedi ho ba bararo ba ile mba tshwarwa ka mora hore ba fumane ba nkile thepa ya dithethefatse madibohong a Beitbridge Limpopo dibekeng tse tharo tse fetileng ba nyahladitse kopo ya bona ya beili tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba ore ao fetwe ke lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno mme ha re tlala pele ka ditaba tse re o tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re fumana hore mokga wa umkhonto wesizwe o nkile mohato o matla wa holeleka Dudu Zuma Sambudla le Nhlamolondela o qotsa boitshwaro bo bobe ka pa ho hloka taolo mohato ona o tsosa dipotso tsa bohlokwa mabapi le bongwe ba ka hare ho mokga matla a boeta pele ha mmoho le tsela eo mokga o lebang ho ona dipolitiking ha ho loholo ka ha o ntse o iponahatsa e le mokga o ikemiseditseng ho fetola maemo le ho sisinya dipolitiki tsa Afrika Borwa ho lela kwa hona hotla nakong e o taba ya taolo le bongwe ba mekgatlo ya dipolitiki e ntseng e hlahlojwa ka matla megeng e fapaneng le assets etsang hore ketsahalo ena ebe ya bohlokwa haholo re lekola tabena le setsebi se kemetseng sa mahlale ya dipolitiki maano le moruo Jacobo Motaung tate Motaung kgotso wa moetso tshebeletsong ya lesedi FM
6: ao tsiki dibone ha go dumedise hle ke dumedise mo iform mo le ba ba di ba tshebeletso ya sia le mo ya sa le tsedi FM
2: ho latela pono ena ya dipolitiki ho lela kwa ha batho ba jalo ka Dudu Zuma Sambudla mogeng wa umkhonto we sizwe inkwe le gato e jwang
6: ga ke dira ka ha ke supe fela hore taba ya ho lela kwa ka tsheno ha Dudu Sambudla Zuma mmoho le sibueledi sa mogato wa MK e leng Hlamulindlela ke ntla e leng gore ke dumela batho ba bangwe tsenang tse ba e lebeletse gore na ke ne motla o tla utlwa qeto gatlha le dithotsina tse pedi tsa mogatso ona wa MK one nnete ya sala kgaitsedi yaka go na le ditho tse ngata tse tswileng ka ra mogatso wa MK tse neng di lela ka boitshwaro ba dithotsina tse pedi e leng Dudule Sambulo Zuma mmogo le Nhlamulo Ntlela ga ka ditho tse dingwe tse nka di supang ke mongwadikakaretso wa mogatso wa MK wa meseng e leng Fred Shibambu e leng gore re a tseba gore motho ya tshwana le Dudule Sambulo lo zima o na se baby sama di bakatena kapa di bakatena tsa marangrang go bua ka bohlaswa ka bakala mathata le teng ka re mo gatona wa mphotisi jo o yena ho ya kaena na dimela hore aba akwa ke mongwe di ka ka retsena wa mefeng e le yena mo ga di project bomb ya o ketseng re la ramona a itswa ka ra mo gatona ho kenyeletse le batho ba tshwanang le ne meripadi e le gore ene le moetapele ya neng a tshwere mogatso wa mkhodiwesitswe ka ra porofense ya ne ya Mpumalanga ya neng a na le tshusumetso e golo ka ra mogatso ona wa mkhodiwesitswe le ena o tswile ka tlasa mabaka a tshusumetso ena ya boitshwaro ba batho ba tshwana le Dudule Sambulo Zuma ye e leng gore bogolo ba dintlha tse ngata ga a na sa kgotsofala o na di beya tepenene marangrang a thekenoloji ka jeno gore go bonale gore na ke eng se e tsalang ka ra mogatso se sa mo kgotsofatsang mme puo e tswileng ka jeno kapa phatlhalatso tseng ka jeno ke mongwadikakaretso wa mogatlho wa MK Party e leng sebonelo le mofalo ya gore metse dithotsena tse pedi e leng Hlamulo Ntlela le Dudule Sambulo Zuma ba leletlwile semolao ke dumela tsena ke qeto e re ka ra e bitsang ga re ka ra utlwa lentswe la senyesemane ra e bitsa ka gore it's a strategic move pertaining to local election government ka mantswe mang ke leano le e leng gore le ntlhotlho go leka gore ba tle ba ikgapele dikgetho bakeng sa dikgetho tsena tsa mmasepala tse tlhang ka gore ba beele ditho tsena ka thoko ka gobane ba bona gore nnete fela dikosi tse seriti tse se ngata sa mogato ona wa NK gakedi aka
2: nna mogato ona o ka matlafatsa setshwantsho sa moga e le o nang le taolo leqeto e tileng kapa o ka pepesa go setsitse ka gare go ona
6: o pile khome le naka tena se ka tidi ka tidi sa lo go tsisa seriti sa mogato wa MK go ba neng ga itse reka a re go pula gore batho ba tswanang le Dudule le Sambulo Zuma ke moradi ka madi ya amanang ke moradi ka madi ka amana le mo presidente wa mogato wa MK le mongadi ke kopima mme a ipa mo yeta pele a nka qetse jwalo le ka ngwana wa gae wa madi tena se go tsaina go tshaba e le qeto e bona hala gore mong ga di tsuma o na le bo ya tapile bo tshorileng bo ikemetseng mme sena se ka mo hulela bolatedi bo bongata haholo ga go lotswa province nyane ya KwaZulu Natal mme sena qeto a yentse ke ka hore we yentse kana go ene ka utswa mantswa a seng mantswe at the eve of local government election hantle se thaleng fa dikgetho tsena tsa dikgetho tsa masipala mme tsena sa ke ntse re ka bona simohule la bolate di bo bongata go tswa ka la province ya KwaZulu-Natal di province tse bapileng tse ka province ya Freistata le province ya Gauteng
2: ha re phetela ka bogotswane ke tsa lone re bontshang ka maemo taolo ya megaet politiki ya Afrika Borwa
6: tswela ga ke ya ka le go tsa re tseba gore bonnete ha ile re tshwantse re se di solution di de re se ba ka nnete yona nnete fela tseto ena ha ya makata di tshotsena tsepe di ntsha mo ntena le di tsile sample mo tseto ha ya ba makata re a tsiba rena bo ga dipolitiki ba tsheletsa ba ibwe ile ka tshoko taba ena ile e ka phatlala tsa bo emong ba matshaba thaba gore ka nnete but ba na ha ya tsho ro ga tsile ka tsepena e tsa ke mmisena ha ya ba makata impa simkuwe jalo ka ke se tsiki sepile pejana gore ka le bantsi e re ka utswang a tseng semae it's a strategic move towards local government election ke mo ke le ano le tobileng la ho ikitela dikgetho bakeng tsa dikgetho tsena tsa masipala mme ba setse ba tseba gore tsetsene le tlonkuwa kgatlhano le bona mme sena ba tseba gore ke molemong wa gore ba tse ba itumele dikgetho gobane maitshwaro a bona bobedi ba bona ga e sale le maitshwaro a sa kgatlhisang nakong e e fetileng mme ditho tse ngata tsa mogatlho wa ntlhe di bonatse di bobata bo ile ba shepa ba nyesa ka lebaka la boitshwaro ba ditho tsena tse pedi mme sena ba bontshitse gore ga le ka la emelela ka thoko re ka kgona gore re igapele bolatedi bo bongata
2: ae ntate motaung re le botse nako ya hawa holo ka buisana le rona tsatsing la ka jene o fihlella nako nyetla
6: ka motho ha ipapathe
2: mamedi yeno re buisana le yena ke setsebise ke metseng sa mahlale dipolitiki mano le moruo jacobo motaung mme pisana ena e re beya hantle metsotsong e le shume le metsorobong ka morao ho hora ya bohlano e re nako ya rona ha ime bona re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
7: Hapoxa, matati ya manefela, sefitwi, reka mifuta ya Lucky Star Pill Charts 400 grams enne, ka 99 randa. Mifuta ya Gnaw Soup 45 grams enne, shume, ka 36 randa. Disole za pedi humoreki, hase doko sa liteng Hapoxa fela.
8: Na kwanza tatlelo bophelong, mwahau, ikapa matshidiso a maholo wena. Hawalu kela utobana le matata di chelete bakensa u latlelo, kimunga wena uli mungu, khodiseha. Di plane sa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali seri ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di solong tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta. Di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 randa. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice. Di fika pa di fitse pedi ka 50 randa fela. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 randa. Le 1.7 liter ya ketlele e sna mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 randa fela. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.
10: Semente ya ne cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanang ditunusitse mme ba ne pele. Ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha. O bana ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa a tle ha di sa tloha ka Afrisem e etse ditse maemo a Afrika Borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
2: ke metsotso e mashome a mabedi le metsemedi ka morao ho hora ya bohlano Hopolore lenano lenseng le ke na hajwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM. Haratela pele re fumana hore komishini e ikemetseng ya dikgetho e ipileditse ho Afrika Borwa ho netefatsa hore mafelong ana a beke ba sheba dintlha tsa bona tsa boingodiso le ho ngodisa bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotlametse. Ditsa tse fetang dikete tse mashome a mabedi le metso meraro tsa ho ngodisa bakgethi di tla bulwa mafelong ana a beke ka moqebelo le ka Sontaha ho tloha ka hora ya borobedi ho isa ho hora ya bohlano ho dumella baahi ba Afrika Borwa ho netefatsa dintlha tsa bona mme ba qalang ho ingodisa ba ingodise. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e buisane le bora ditaba ka Jeno Centurion. Mokete Monyobo o fetisa tlaleho ena ya Zara Groenewald.
11: Komishini e re ho bohlokwa hore bakgethi ba be dibakeng tse nepahetseng pele ho dikgetho. Mohlanka e moholo wa IEC, Saima Mabolo.
12: The correct placement of voters in wards is crucial for the delivery of free and fair elections. The Commission calls on every voter to update their details, especially their address, as this will place them on the correct segment of the voter's roll. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured and accordingly update.
11: IEC e re ditsa tsohle di malala a laotswe ho amohela bakgethi mme e tla sebedisa diketekete tsa basebetsi ba yona ba fumaneng kwetliso ba tla thusa bakgethi.
12: Of the appointed staff members, 37,000 are women, 10,000 are men. Furthermore, 22,000 members are under the age of 35, while 19,000 are between the ages 36 and 50. The rest of the 5,800 staff members are aged 51 years and older. Significantly, 34,000 of the appointed staff members are unemployed yet qualified persons.
11: Komishini e re bakgethi ba lokela ho tla ka dikarete tsa bona tsa boitsebiso kapa ditokomane tse tshwanetseng ha ba ingodisa kapa ho tla ntlafatsa dintlha tsa bona.
12: We also encourage all South Africans to play their part by registering to vote during the forthcoming registration weekend. We say get up, show up and vote.
11: Ho ya ka IEC ha ho hlokahale bopaki moo o dulang ha o itlilo ingodisa kapa ho lekola dintlha tsa hao. Le ha o le jwalo bakgethi ba lokela ho nehelana ka diaterese tse nepahetseng. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Zara Groenewald ya fetolelwa ke Dimakatso Motshweneng ke Mokete Monyobo, SABC News.
2: Ke metsotso e mashome a mabedi le metso mehlano ka morao ho hora ya bohlano. Re nako ya rona ha eme mona re fetele Mokete Monyobo ho re fa dihloho tsa ditaba tsa matjhaba.
1: Tsa matjhaba, lenaneo la matshoso.

0: modimo a go tlwelana ka letlwile lesedi re na le mathata ngwana molao ya ga masepala o ya le o tshegiwa gobane e ka re ditlata ke tsebe kapake o batla bodulo wa bona ka rata bodulo maesane bodulo go masepala ena o lebale ka ena o ba itsela ba re bomakbonkgolo ene batla voutang ka gobane re ke mo go voutiwang mo voutiwang ga ba fetsa go dula mo ditulo re matlakala a bone go utlwa botlhoko banke letlere leo la bona letlere leo
1: ke kopa ho ministera wa basadi a kgalemele basadi bana ba itshware hantle elevelny verk ba tshware banna poho a re gotse moo ba re tapa basadi ba moo aukwa ba batla go re sebeletsa le bona ba ka ba sebetse go thi 50-50 ke 50-50 le bona ba ke ba tsame ba lo sebetsa ba ntapile last week ba nkutsetsa le founu
2: ba o tapa
1: ba re tapa
2: o rena
1: ba re tapa kaofela le nna ba ntapile
3: a ke le teng
4: ke rakatsa go lesedidikeletle pakesedikoga sa ntho tshebeletso ya bona mona ya makumane ka bomasoro ke ntho ke e labalabelang
0: dikopa go masepala se ka bapala ka gona re tsofetseng tate bana ba batšha ba naga batse rona re aparetete bane re nagatse ka bosiepe re gola mokotla ka mathata ga tena re tshwara melamoke ke a kgola go tloa moo go tlo fumana karabo and-e re na le tshepa go lesedi lukisang theng o leng

0: bathong. E le gore ke bona ganke mogopi o mongwe gape bakeng sa original ten bean ya Surpriseville.
1: Mavis, Mavis, Mavis, mistress, ke kopa o tlhokomele mantso gago.
0: Nke baleng a kompetise monatlhe motsadi.
1: Boa Mavis, nako ya tsamaya ke tatile.
0: O tsofetse ga kana wa mmathaka le moshanyana eo gobaneng o tle pele se ka ba tatela go nkaraba ke sokodi. Ga ke utlwisise lebaka la gore o nnyatsa mogopolo wa monagago ka tsela ye mmoena ngwana tone.
1: Gantlentlo batloge Mavis.
0: Ke re sekwati mo a teng o ntse a phetiwa ka gara lebitla. O mmathaka le mogale o ikentse campaign officer e sena mangolo. Ka mona ngwana gago o emeletse bana ba rona ka ntle ka mane ka ditsidifatsi. Ga o lokise lapa la gago keng o tlwele go rapela mogale. Utlwa monate
1: jonanawe. Hai, ke utlwile fela ka o baleya mmele gore ka jone ke kopane le diabolosi ke re satane ga maotla o pela ka moo ebile ga pela ka fela o tlo nte ka tumelo a komple le mona Mavis gona o tšha o tsholang ditabeng tsa lelapa laka wena ntlentle mokgwa gago o tletse mona o tlo mphegola sebedi.
0: Wena ntle ba leng wa morapedi a komple le mona o batla o iphetola eng kapa o se o leng kajeno o eme matotosiana o kopanyetsa moshimane eno a phuthela o se inetse o fitlhela mo kapa o se inetse ngwana to
1: Mavis, Mavis, Mavis hle ao mosadi wa morena ka tlhompho le boikokobetso bo bogolotle ke ya o thiba a ko tshware peretsa
0: e re ko o bolelele ga o motlholagadi wa pele ya setseng maineng ebile wena o santse o le letlhonogolo gobaneng ka tlong ya gago go santse o na le phofo ya papa ba bangwe bona ga ba nang letlo fela gene ke re ke ao eletsa ngwaneso o nkutlwe o bo o mmamele gantle nna mebise o mpona ke le tjena ke maokoa ke ile ka itshwenya nthong tsa mogate
1: yaba
0: ka sala ntse ke tlhoka phomole mo yong waka le ka jeno lena o mmametse eno moshanyana ke re ga felle fela mme o qetelela ka go jelelela le bona bao a re ke ba gai ba gaufi le ena thuso ya gai ke le ga bangwana nna ke go jetse fela ke ao eletsa ke re tlhokomela bula matlo
1: ke a leboa fela ke santsaneng ke phetha gape ka tlhompho le boikokobetso botlhe go ja nna ntebale e ba ke ne ke tlhoka thuso ya gago kapa tsona dikeletso tsa gago nka be ke tlile go wena mistress tle ao mme le go ba tshoko ke ya o kopatle nka be ke tlile wena ka fitlha ka re mme ke kopa o nthuse gore gana ga o nkile tshoko o ngola mane blackbotong bana ba o shebile ka mokokotlong o etsa jwang wa utlwa fela he ga re tloeletseo ga e ba ga o atla mona go nna gore o tlo saena community wash dog ke kopa o ntshuthele ke fete
0: oreng
1: community wash dog
0: o tlalela ka ntshi mokgwa o satse sala jwalo empa moshatimelo o sere ga ke a tlhokomedisa gore mona teng go mogale o gate bontle ose o gatile leope le sele o se o ikentse tshotso dinyaleng
1: ke a leboa mosuetsana wa ka eo ke mo ratang
0: ngwana mogana o jetswa o bona ka dikgaa.

0: Baby, wa tseba jole ke nakwana ke qetetse ho bona fahla sa ho se edile ka mogoro na hle. Ho nthabisa ho bona ho thabile tjena, love.
1: Wa tseba le rato la ka, go tswa ke nthung e makatsa. Ke manyaneng a tseba hore moqoqonyana fela o sa fiting le hora, o ka nki molla ha kana kana.
0: Hey. Mpa hello na love. Mponkile le matsometsi hle. Motho wa ka. Ho. Ke se tlo wa nanela ka motaba ena ene mo butsi ka teng ra. Mpa ke a hlokomela mo ke ntseng di phoso teng.
1: La gato la ka. Ha re batho ba pele ho kopanya malapa. Blended family si hasinto encha. Empa ke mo sebetsi o matla wa tseba ke eng. Ebile o batla batho ba buisanang le ho mamellana hantle.
0: Ah simoe. Ke yona ntho ke buang ka yona eo lerato. Ke a elellwa le nna hore ne ke tisitse letso wa hoo. Ha o lo jwang ha o ne o tloa ho moradio wa hao hobane ke ne ke kgenetse wena. A shempa ka nnete.
1: O ntse o kgenne le hona jwale lerato la ka?
0: No. Halofo eo e se e fetile he ke o bolela.
1: Okay.
0: Ho ke o bolelang fela ke hore ke itshwa phoso ka tsela eo ke kganileng ditaba ka teng lerato. Ho na le moo ke bileng le leeme teng hobane ke ne ke sa thabela taba ena ya moradi wa hao le ka moo o itswileng ka teng. Ke go nagana fela le wena gore na o poleletse yona ga botlhoko jwang lerato.
1: Butle he skysing o ntse o e lokisa.
0: Okay.
1: Ke a leboga lerato la ka, ke a leboga. Go a nthabisa go bona o itekola ebile o itukisa ka tsela ena. Le nna he ke batla go gata mena boketsong yone ena ya gago. Ke kope tshwarelo gape. Ke be botlhaswa tseba ka tšhelete mme go tlo gona jale ke tla leka gore pele ke etsa eng kapa eng ke buisane le wena.
0: Ka utlwa taba tse monate jwang ba tseba o utlwisa pelo ya ka monate lerato ga o bua tjena ma. Motho ya dinga tseba tseba ntho tse tsa di-therapy empa lerato di a thusa tlhokomela ntho
1: mpa nna le wena ga re tse therapy mmosa
0: ke nnete empa bukene o ntse ngwe bala ke therapy lerato ke utlwile batswa mono ba nkokela ka nnete ba re ai khona so le nna he kanka malebela
1: self-help books tse di a thusa empa ka nako tse dingwe motho o tlhoke gore ka re o ka buisana le motho ya rupeletsweng ebile wa bona o moshebile ka matlhodi le ena le buisane
0: butle pele nna o bolela gore o batla go bona motlhabolli motho wa counseling
1: e seng jalo lerato la ka empa ke nagana gore re batle motho ya tla re thusa go kena motšheng ona o motšha wa bophelo ba rona wa bona. Ga ke tsebe man motlhomong coach e sebetsang ka malapa le puisano le bophelo bo botla wa bona nthonyana ya nakwana fela gore bana ba bolokege le dintho di gotlhele
0: setlwaeding jale o nnane sa tabeng ke tšhelete gape ore senang yona lerato empa ke a utlwa he ebile ke batla go alanela sena seo se buang fela ke kopa nako tle gore re lokise taba tsena tsa rona tsa ditšhelete ebe re batla motho eno ya tla re thusa wa bona.
1: Lokile ke amogela tlhagiso ena ya gago mme ke beya ka godima yona eo he ke kopa nna le wena re be ngatana nngwe go fitlhela taba tsena kao fela tsentse re bua ka tsona lerato la katlhe
0: o bua nnete
1: ga phoso e le teng re kale pele re buisana go sa nnatse gore na e tswa kae e ntswe ke mang ke a kopa tlhe lerato la ka sotlhe se qale go nna le wena boinotsing ba rona ebe he ga se re go tlhakile gore na re dumelelane ka tswelopele e feng ke bona re ka buang le bana he
0: lerato ke a dumela my love ba tseba ka nako tse dingwe ka fumalano la basadi le remeletse le re jwetsa gore ka health communication a ko utlwe fela o nna re builang monate jwang lerato go sena ya ngwapangwapang e mong kapa mo agelela ka mantswe a sa lokang o my love ga otlhe wena
1: nna ke thabile taba kore ga o tseba o etsa ka tsela e fapaneng go feta ga o sa
0: tsebe
1: ga re a fitlha fela mona re sebeditse wa tseba le yona ntwa ye le go kabana ke karolo e tlhokegang ya bophelo le yona taba fela ke gore re tlameya go thaselela go buisana mme re beye lerato le tlhompho ka pele go dintho tsotlhe e seng gore na ke manyane peleng kapa ke manya
0: phosoisana
1: lerato laka
0: o tla bua nnete e tswileng motso nkatemele tlo ho ma
1: wena mare.

0: Ska dumela go di skemara di qhekanyetse. MEC wa lefapha la Gauteng la bodulo ba batho Tasneem Motara o ipelaetsa ba a ibotlhe gore ba senole diskemara tsotlhe tseo di fanang ka diforomo, dipostara le mangolo a bokunyata a o rekisa ditsha le matlo a mmuso. Ditshebeletso tsa rona ke mahala. Tlale ya batho ba nkelang ditsha ba di rekisang kapa thekiso e belaetsang ya matlo diskemara kapa bona bobodu ho 0800 701 701, kapa romele email ho ethicsdhs@gauteng.gov.za. Hashtag we are coming to you.
1: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho.
2: Nzanzi, selimo sena se re hopotsa gore Afrika Borwa ke naha e tletseng sebete le mamello ebile re rata tokoloho. Ho tloha ho bomme ba 1956 ho ya ho malapa a ileng a ameha ba lwantshwa ebile ba tloswa bodulong ba bona le batjha bao ba neng ba lwanela tokelo tsa bona, nalane ya rona ha esale e le e tletseng boiphihlelo. Kajeno re ema mmoho re hopola demokrasi ya rona eo re sebeleditseng ka thata ka thuso ya molaotheo wa rona. E ba le rona ha re thakgola programa ya sehopotso ya selemo kaofela ya mmuso e bitswang The Milestones of Freedom ka la 18 June 2026. Shwela dikanale tsa tsa ditaba tsa mmamoratwa, hape o etele @governmentza hore re dule re ntshetsa dipuisano tsena pele. The Milestones of Freedom, tlotlo ya tse fetileng le ho tlisa bokamoso. Molaetsa ona le tlisetswa ke Government Communication and Information System, GCIS.
1: Re keteke kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa
3: o di shebe so soki e mashume ama bede nang le mesemene le se kotwa re furaletse hora ya borobedi o pela holo jalo ena tsebeletswa le sedi ke tika le moze mashume a tsiletseng le mesu tsiletseng ke mollelwa #66 ke mollelwa ke la bone dumela hle ho tle mo mamaseng le hona teng nna ke dikele di magesene ke sentse ke le teng he nna motangwa ha molete motho wa madifala na kwena e ya tselang ku ai behe mo kekeng e fole e se re ba kone ba tloe supa ka melwana e metsunyana ei boya ka o tletse khotse mane o tletse thabo o tletse tshepo ha ho jo ang kamora papa di esa tso ba para pakeng sa sheke ya le tlo pasa kwa la penga sa bafana bafana mo leng hore ena papadi e fedile e lengwe nngwe sehlopha ka seng mme sena nnete ya sala molaetsa e tlile o hlakile qetelong ya papadi qetelong ya letsatsi hore tshepo e sa ntse e le teng bakeng sa naga ya rona ya Aforika Borwa. Mme ke tebile haholo hle Mr. Khula Thabakofa mokwetlisi moifo wotlhe mo dipapadi Sebedimo Lefe Thabiso Aizo Motlong ke lebuile haholo holo besong hlele sebeditse e banga le bosi bo botle mabedi dipapadi ke tsona tsa mohope wa lefatshe sena tsa FIFA 2026 me se rebeletse ka thahasello e kgolo he ha bafana bafana ba tlabe ba tiana le South Korea. Wa moela ka ona moya ono hena nong le na la re mmoho jole ka helela bone bekeng tsena ke tsa balona o dimela hore lu wena mo buhileng ena papadi le teng checka nete maikutle ba tla ile ya fapane fela ka o fitisisa ke ha o ga tshepo e teng 086 3003084 086 3003084 me go singe ma bedi pele re kana hore nyane ya ye borbong je batla go nkhwaya no borong yo na mohala o go romela le molaetsa wa hao di go ka hanong sa rona tsa X Facebook Instagram @LadyFM @LadySolsky 079 758 5066. O ntse maikutlo a gago ka mora papadi ena ntse maikutlo a gago mo go tsiwa ka ka papadi ena e sa tswa fela ha swale fela ga ke a tshepa gore o tlotse gantle ke a tshepa le gao letsatsi ebile le monate e go kamogela ke bile monate ya Brian Temba ore rato laka dumela weso.

0: Hello dikeledi a matswala theuile jwala matswala theuile pele ke mo re yanti hala la bafana bafana bafana bafana siyavena mampho makhetsa matatsela thabatshi ha uwe mbanna
1: au lady soski soski a baba petse ba shimane ka nnete ga leboa impa ho William Semrao di bolotse tsenga tangata antsa di phasa di bapaditse ho filien dikotsi ya holo di bolo di batla la pele kwa nana ho ile kora le mokotlisi a seke a dieisa ho chinja empa ke khotsofetse ha balwane ba shimane ho ya pele mokotlisi o tlamile o qadile ka skimi ka mogwa ona ha ne re bapala le Mexico Selo Petrus Mokwena ga nthaka lentle
2: dikeledi wa bona mokotlisi bafana bao a nna bapala ka bona no second half last 15 minutes a qale skimi ka bona a shebe fela gore ke mang a tla kena sebakeng sa Teboho Mokwena ha a qeta a tlose motho elwa dipalomele ke re wa mmona motho elwa dipalomo a ntse motho yo moo a kenye motho yo moo moo then South Korea re tla e betsa 4-0 e tla ba unbelievable amen
3: So re se ka gatega le sedi ho re shwa meso se ke ba shwa a mabedi le meso me ne pele re kana ho renga ya borobong ke le go getse pele bona tia Johnny Gill a re take me I'm yours pele bona ka nkela Brian Temba a re ratolaka a ke tsi bona wona ho ikutla joang ka mora ka mo bafana bafana ba ba peseng ka teng e busu bona a go tsile mo laetsa wa ha ka mo kwa wa X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski e tsile mo laetsa wa ha le ka mo kwa wa WhatsApp nomo ro nya 0797585066 e ba go tsatsa kena mela we se lwana ga o amohela hashtag remo tso qhanolotsile ngwana ngwanana re ketlile e monakaladi re tsa wa ke bolela 0863003084 086 3003084 ke nomoro mo hala mo ka nqhwayang teng le sedi FM dumela khotso le sedi o moye dumela Le se di khotso.
4: Hey nabo, so so ki.
3: Hey manyo.
4: Wena.
3: Satile le ke sa tsebe. Ma wena.
4: Hai le ona ke ona, hai le jwalo jwalo.
3: Ha o le jwalo ho jwalo le nna ke a tshoma.
4: Le hai le ona ke ona.
3: Ha mo na tshwanga, atla ye ba ke tsaba tebo mokwena.
4: So Africa ke na i. Ha na so ka tsona ke ona.
3: Eh ya ha mona tjoi. Ke
4: bina ka ntso di mama zozo.
3: Ah mkhosi ke lebuile man. Ke a leboa mkhosi ba. Ah wa tswa ke nna man wa tswa ke nna fela mahala ha wa hlaka hantle se manyeo. Le se di FM dumela hai.
5: Ndi ke tsofi.
3: Dumela hai se di aka.
5: Ha mona di ke mo rena ranti ba kamona ka tsikono ka.
3: O eso?
5: Ke tikana approach. O di latile ke ile yona e le tsofi. Ena matibisina sa kadetse la tsona we are book 20-15 minutes. Ke tsona se ba nomo mo ena ka dama a tsoka ka tsona. Ha re bapala le bana ba khutjene ba ba na le speedy ba dira ba di shoto. Ha re ba di aga ba di back pass re ntse ntse. Mm. O di back pass re ya di sa ka di tsela di speedy ke le dilo. Ke tsela di bu di rete.
3: Mhm. O sho ba iswara hana mono papa di nya rona e latelang bile check ya
5: ba. Ba itse re tsela ka tsela ba tsile ka yona ke ne di back pass e tsa le ba tsena ba go iphumana pele ma so re ka ba di ka tsela ka tsela ka ba di tsile ka tsela ka rapide ka tsela so that bana ba go tsenya le ba
3: mhm ka tsela ka ke buile ho le tsama
5: ka di le tsotsi all right
3: 086 7003084 ke no mora mahala mo ka nqhwayang teng fela happy le re ya ka e ka bakae a go re ke hleke mabala ke hate mona ke khutla
6: e ka ba ke nyeo ya CCMA Botata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplanetsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplanetsa ohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Bag Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
8: Re dula re poster ka nako tsohle. Re commenta ebile re arabisana empa he eo ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
9: Tale ha ditifiso tse sa lokang tsa rente. Letlole la Gauteng la ho rentiswa ha matlo le teng ho rarolla ho sa utlwisisane ha monga ntlo le motho ya rentang. Bobedi ba bona re ba rute ditokelo tsa bona le boikarabelo hore ho e be le tshebedisano mmoho e kgutsitseng pakeng tsa bona. Re setho sa Lefapha la Gauteng la tsa Bodulo ba Batho, mme ditshebeletso tsa rona ha di lefellwe. Re etele Ikusasa House, 4th floor, number 129 Fox Street, Johannesburg, kapa o romele email ho gdhasrental.tribunal@gauteng.gov.za. Hashtag, we are coming to you.
10: Get ready. Lesedi FM ke molewa. Morethetho wa sebele. Kgaso ya makgonthe. Lentswe la hao.
0: Hello Soski, hello Soso. Ke so fimo foke mo va. Ha mara baba petse Soso, baba petse. Baba petse she. Ene modi last minute ni batuka malaka. Mara jale at least one yana ke ora sharp Soso. Danko.
11: Hi Soski. Ke u baleti fa tago dinne ka bona ka monontsa qwaqwa. Ai. Ke ke tabulile mo ke dimona bafana ba yetsa taba ai la fela ka sa baba pa di mara he troye no ne ire sebele ditse ai ba ka tebo mo kwena batho ba modimo ke o ke tabile hore hey la fela matshwafa ana u ba empa he next round ba pri sa mantla mle ge hape bang ka pwang te fo ta go di ne wa le bua ka mononza dango lady soski
12: ah lady soski ke shakes mavetana ka mona ka mama habane fentersberg go bua nete bafana interview city mago bona ha mo kwetlise a ka qala ka scheme sa qetelletseng ka sona a ja o bulela lady soski o ka etsa la something
3: ah abadi a ko mpulela rena wena we bone jwang wena papa di e ibile maikutlo a hao ke a fa holo jwang ibile re seletse fela ke papa di o qetela e check a nete e tla hle bontse hore e be re teng e ha ga dina hatse maswe ma raro le meso e medi me re tla be re botsana dipotso le South Korea fela ho ya ka mo re ba peseng ka tembu sumbona le ka mo ka nete se phetho e bile ka teng o maikutlo a hao ke a 0797585066 0797585066 Sebastian Mokote di kamane ka kutlwane ng order down stress are ai dikeledi ba ba petse bolo e uri batse banka yona he ba fana are hashtag president ma 2k shega le bo hahle ka otlisa dipeto ho papadi ke le buile ho ga itsiri ka le seria FM o moyeng dibela
13: hello hi
3: dimela weso
13: a o lady soski o tsere ku sima phaitsa ka mona ka boss town lady soski
3: ga itsiri
13: ka nnete bashimane ba hona baba petse hantle empa minyetla gona ya ya la 16 ke bona e le minyane le ditsosi
3: ha e bo butle
13: ka nnete le ditsosi ku papa dia ya tuna di gona sa go bela ga nnete ba fana ba fana ba go finyella ka potong ha ke bo ne le ditsosi empa bona he at least baba petse hantle ba ipapala attacking football mo fuke mo re sebele ditele le skomota ba se bitse ha o le seng hanyane
3: Fela he bona
13: are tshepe ba tla sebetsa hantle le kgatlhanong le South Korea le ditsoski
3: a re tshepe ga itse ka bona ba re makadise ke gore bogolo ba dimetsotso e seile ya baheki bana he ba tla bantlha ya e lekanyang dintlha pakeng tsa yona le sheki fela he sena se re bolelela gore lokela go tisa golwanyana gobane re utlwile le mokotlisare re tlhoka dintlha tse fetang tse pedi kgatlhanong le South Korea ga re tlabe re botsana dipotso le bona
13: a taking football ke yone e tlhetsa gore bafana ba tlhole South Korea le disoski but he ha re tshepe re tla bona papadi ya go tlhetela kgatlhanong le South Korea le disoski
3: ga itse daka kelo bile a gole otlwane
13: thank you lady soski
3: alright Lesedi FM dumela hi
14: hello hi darling
3: dumela mogosi
14: oshapo jampe
3: o haloka o jampale
14: oshapo wa tsoa ke ne ke sa shebella ne ma metse Mr. Cool hai ba senyana ba gona ba ile ba tsaba ba ile ba ba le mogolo ka mara penalty hai khona ze le mofukeng jalo na sa tika malakabe ende yo yo le ke mana le na mo senyana ena na ke mang mokwena
3: e teboka
14: hape o kila bona ha ba pala under pressure o hey ke mpe ka fumana yelo card ke le tsetsa ke card ke tsambe ya kantle hai bona ba sebeditse ka nnete ba tsaba ne ke nna no go ba tsaba ga fa
3: yeah,
14: I was already telling my darling, can you take a corner? Because this is what we're complaining. Make it say Isabella. The man met me. Intatiani, no, I'm not saying anything. I'm not saying anything. I'm not saying anything.
3: Hello there, Figs Bag. Kannete ke mo o lokelang go rotlolo ke teng ke tshedise monyatsi ka mane ka Melody in Virginia ke le bulang ho le weso Tina Mojapelo ka mane ka Fentersburg a re goalkeeper man ha e fetolo dikeledi ai ai khona motho na hana hana hore ba pala le dina hazeding fela he a re ke le boha maseko ha holo fela o bapetse hle ke Tina ka Mojapelo ka mane ka Fentersburg ba bile ke le bulang ho le hle ha le bona ntse maikutlo ang hao che ke bone le dibakeng tse fapaneng mo batho ba ne ba phuthehetse teng bo simbona ho ya boha ena papati ke thabo la chehla thile le ke sa tsebe e hlile nthla ena e kene mo ga ona ka thabo ho mokona ya penele e hlile e sile tshepo ho ma Afrika Borwa jela he se le re bone hore na ba sebetsa jwang ba bapala jwang ha ba tle ba tena le South Korea metse se ke le shebe le besebedi pele ka hore yane ya bobo
15: ya khala mo sanfi e khutlile e tshisa ho feta pina Ona asimukiti o mmino fe ke mukiti o moholo wa setso Afrika Borwa lo kitike moholo di bini tse latela Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso supile mbucha Sun City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa su sefiti ke sia ka la mo Sun City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag sia ka la mo Sun City
16: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsa mane fela o boloka ho ya ho 50%. Disulung tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela. Di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe. 10 kg ya Redburn Maize Meal ka 59 ranta fela. Di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe. Level up ke maleri ka pa di pants tsa Huggies Gold kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort ka 119 ranta e le nngwe. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
17: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
18: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenya nako tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E sekampa ya ba mme o sa hlahetswe ke letho a le ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
19: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honald Behelo.
20: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bohlothweng, ha ho lo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
21: Hai ba batla tsohle tsena, reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: SADFM ke monlelo
1: e mashume a mabedi le motsolo mo metsotso ka morao hore ena ya borobo ma medi hlere ntse re tsola pele jwalo le ntate ntshishi re shebile tsona taba tsena tsa ho ingodisetsa ho kgetha ona sa re file hore na re ka ya bokae baking South Mana di ntlatsena ka ofela o shebe hore na di address tse o ngodisitseng ka tsona di hantle o shebe hore na o hlaella hantle lenaneng la baghethi mabitswa wa hantle nthongwe lengwe hantle e o itse o ka ya mona ho www.elections.org.za abanna bolela re kinita gel ba ka nna ba romela le SMS me ha ba romela SMS be ID nomoro ya 32810 ba ka fumana hape le nomoro ya rona ya mahala ya 0800 118,000 re teng hape le WhatsApp 0860 060 080 0000 ar ba teng ka moka WhatsApp o ka qala fela o dumedisa hore hi me he ke mona mo ileng hore ka bona dinhla ka ofela bakeng sa ho netefatsa hore ka nete boingodisetso ba hao bakeng sa dikgetho bone pahetse a ke re ntate ntshitshi
2: e tlile mme ke ne re sa lebale hore le mafelo a be ke ana a re yang re a lebile dibaka tsa rona tsa ho kgethele tla be di buleile hore ba ka ya mo hore ba tle ba tsebe ho thuswa
1: ke a utla jwale motho mongwa botsa hore na ho baneng ke ni the gele ke lokela ho ingodisetsa ho kgetha le hantse ke le letswallo la Afrika Borwa fela se ke dula ka ntle ho na ho ba ke wa tseba ba teng ba cha ba ileng hore ba teng ba ma Afrika Borwa empa he ba dula na hentse ding ka bo mosebetsi ka bo dikolo jwalo jwalo jwale motho mongwa botsa ha ibo kini a go botsa ntate ntshetsho ona ho baneng nna he ke tla meopi ke ingodisetsa ho kgetha
2: le ke ni re go buša kwa holo go bane ke tsona e re getsang ya o kgetha ka bo ya honka ya o kinya mabitso a rona le nane la bafeti ke ketswe beno re ke tukelo ya mo Afrika Borwa e mong le mong me le hore a tlanke karolo le ho mfa monyetla hore a tlanke karolo dikgethong ka hore atle a ikemele ka bo e beng kgetheng ka ba a itlebe motho ya tla kgetha me ke bikarabelo ba rona ho etsa bonnete ba hore re le ba aiba Afrika Borwa re nka karolo lo di tshontse beno re di tlatlisa di tseto ka pa di tla re fa monyetla hore re nke dipeto buka mosombana ya rona Afrika Borwa mme ke ka ho ho le mohloko a ho lore ba ai ba rona ba ingodise hore ba tle ba tsebe hore ba nke karolo di setho
1: jwale ebe mohlomong re ka ho hlokahala eng ka pa ho batlahala eng hore motho enwa a gone o vota a ntse le kantle ho Afrika Borwa
2: ere ke tle ke tlhalose fela ka hore motho enwa na ya dulang ka ntle hona ya rona Afrika Borwa o gona ho nka karolo fela dikgethong tsa rona tsa mmuso wa naha mme ha gona hore a ka nka karolo dikgethong tsa mmuso wa bohareng le dikgethong tsa mmuso tsa dimasepala ka ha a dula hole le mo tshebeletso ena na e leng teng mme hore a tla tsebe ingodisa o tshwanetse hore e be le moahi wa rona wa naha ya Afrika Borwa mme e le motho ya dilemong tse 16 go ya hodimo ha fela he a tla vouta ka ha le tshwere dilemong tse 18 mme o tshwanetse a be a ena le bukana tsa boitsebiso mona re bolela ka bukana e tala e nang le metsero e leng green bar credit ID kapo a tshware karete ya boitsebiso e leng smart card kapa ha e bene ore hana tsona a ka tshwara lengolo la nakwana la boitsebiso e leng temporary identity certificate le bene ore le santse le le nakong kapo le valid mme he a ka etsa hore he a tla itlale ka kantorong tsa rona hore a tla tsebe ho ira ingodisa kapa a itlale officing tsa borumuwa mo a dulang teng mo a leng teng kapo he a ka etsa hore a ingodise ka yona mekgwa ena e seng ke buletse e leng yona online voter registration hore a tla tsebe hore bitso la yo le kenyeletswe lenaneng la bakgethi
1: ke a utlwa ntate ntshetshe bakeng sa motšha tla beng a qala ho ingodisetsa ho kgetha a dulang ka ntle ba se re bua ka ma South Africa sa dula ka ntle mona ntse re shebane le bona ya tla beng a qala le kgetlo la haela pele hle o re hana ho etsiwa jwa mongaka re jo lo liena step by step
2: me ke ne le a ka ingodisa ka boingodiso bona ba online ka ba bona ba marangrang ka hore a tla kene mane he ho register to vote .elections.org.za ke register to vote .elections.org.za ni ha ke tau tnya le ho ka hanye le na he ka ba yona link ena o tla tlameha hore he a kenye dinomoro tsa hae tsa pasa mo ho tla nyang teng a tla tse dinomoro tsa hae tsa pasa ebe he o tla neelana ka lebitso la hae ka ba mabitso a hae le sefane sa hae mme ka mora mo he a re neele nomoro ya hae ya mohala wa tshitshi le yona cellphone mo re tla mo romela teng nomoro ya netefatso e leng yona OTP number mo he ka yona re netefatsang gore ke yena motho ya tshwereng fonofono eo ya ngodisitseng. Mme ka mora gore he a kenya OTP number ena he o tla re neela address ya mo a dulang teng e be he o tla nka setshwantsho sa bukana ya hae ya boitsibiso kapa yona smart card kapa yona temporary ID ya hae. E be he o tla fumana molaetsa o tlatla go yena o mmotsa gore o kentse kopo ebile kopo ya e amogetswe dihore tse ka bang tse 20 a motse mene.
1: Ke ya utlwang thate. Jwale ebe motlhomong re ka re le bona ba ntse ba kgona go kgetha dikgethong tse tsa puso ya dibaka bo masepala.
2: Tšhe, mme ke ne ile ga ba kgone gore ba ka kgetha ka ga jwale motho a tlameya dikgethong tse yang go tsona mokgethi o tlameya go kgetha mo a ingodisitseng teng. Mme mona re bolela gore he lebatiweng le o a dulang lona kapa seterekeng se o a dulang sona. Mme jwalo ka ga bona ba le ka ntle go naga gona go bolela gore he ga ba kgone gore ba ka kgetha baetapele ba ebeng gore he ba tla busa mabatuwa kapa tsona dimasepala. Mme bona fela ba kgona go nka karolo dikgethong tseo go kgethwang mmuso wa naga go ona ka ga ba na le tukelo gore ba ka kgetha boetapele bo tsamaisang naga fela he go tsena tsa masepala ga ba kgone gore ba ka nka karolo.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale motho mong a re a ka tseba jwang ha e ba mohlomong a tlhoka go ingodisa hape re register.
2: Mme ke ne ke hore motho a tla tsebe hore a ingodisa hape o tla tseba ka ntlha tsena tse latelang. Ya pele, ha e beng gore o fetotse bodulo ba hae kapa o tšhentšhile mo a ne a dula teng o tla tlameya gore o itlale dikantorong tsa IEC kapa o kene marangrang a seng a boletse gore o tlo tsebe o ntšhafatse. Ya bobedi, ke ha e beng e le gore he address ya hao ha ya felela kapa ha wa ka wa neelana ka address ya hao go IEC gore e tla itse bo rekengwe lenaneng la bakgethi. Mme o tla tlameya gore o ntšhafatse boingodiso ba gago mme o re fele address ya mo o dulang teng. Ya boraro, ke batho ba beng gore he ba fumane dibukana tsa boitsibiso tse ntšha tse beng gore dinomoro tsa go tsa boitsibiso ga di sa tshwana le tseo neng gore neile tsona pele. Go na le batho ba beng gore he mme ke beile ba fumana dibukana tsa boitsibiso empa he go fositswe matsatsi a bona kapa dilemo tsa bona tseo ba hlaileng ka tsona. Mme ha motho a keta o lokisa tsena tsotlhe o tla tlameya gore a gotlele IEC gape a tlo ingodisa gape re ntšhafatse dintlha tsa gae. Ya boraro, ke ha e beng gore mokgethi o angwe ke diphetogo tse entsweng ke boto ya tsheo ya medi ya masepala e leng yona Municipal Demarcation Board. Mme ha e beng gore he metheo ena ya medi ile ya ama mo o dulang teng ya o gaola wateng e o neng o dula yona kapa lebatoweng leo ya o isa lebatoweng le leng o tlo tlameya gore he o ntšhafatse dintlha tsa gore o tlo tse botlhelela sebakeng se nepagetseng. Ya boraro, ke ha e beng gore he o angwe ke tsheo ya medi e metšha ya IEC kapa ya ditereke tsa go kgethela. Mme le yona he IEC e etsa bonnete ba gore ya fitlhelela baai bana pele go letsatsi la boingodiso gore batle ba tsebe gore ba ba ngodise. Mme ha e beng gore ga ra o fumana ke gona he mo re tlo kopang teng gore o tlo itlhagise dibakeng tsa rona tsa go kgethela gore re tle re tsebe gore re o thuse gore o ntšhafatse dintlha tsa go tlhelele sebakeng se nepagetseng.
1: Ke a utlwa ntate. Ntate Ntšhešhekile buile gagolotlhe ka ditaba tse go fileng tsona bosung bone.
2: Go lebile nna mme ke leilwe ke lebo le bamamedi botlhe ba Letshwedi FM.
1: Ke a leboa ntate, bosu bo monate tlhe.
2: Hi papa.
1: Ke a leboa. Mamedi tlhe, ke ntate Mankai Ntšhetše, ke ena ne re buisana le ena, ke Provincial Coordinator IEC Province ya Free State. Ne re shebile tsona taba tsena tsa IEC go ingodisetsa go vouta. Ke lebohile gagolo ntate tlhe ka ditaba tse go fileng tsona ka jeno. Mamedi tlhe, ha e ba mohlomong o batla podcast o kaya ka mona ka SABC Plus, wa kgethe audio on demand, wa tobetsa radio, wa theohela ho SABC Education Podcast. Kapa mohlomong o ka fumana manana o ana website ya SABC Education le dilinki tsohle tse fumaneng maqhepeng a station a metjha ya puisano. Etsa bonnete ba hore hle le teng hape o ntso o letsetsa Memita Maserame Mashau nomoro ya 0515033333. 0800 224224 bo ile ntateng tshitshe a re fa di ntla hore na ke kae mo re ka yang teng bakeng sa o sheba hore na motho ntho tsa ntse di le handle di address jalo jalo www.elections.org.za kapo ka sms a id ho 32810 kapo wa letsetsa 0800 118000 whatsapp ba teng hape 060 088 0000 ba teng hape le mona lo ho register to vote.election.org.za lena lenane o ne o lefiseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC ho le sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives tsoha iponahatse kgetha kananelo motlui ke yena mohlophisi wa lona nna ka lebitso ke kenelwe nkamane mamilihle ha ke nka thapotsena ke di khotlisetsa jwalo ho Lady Soski ka le monatela re mo ho fetela gore eng ya le shemele metsimedi fela he ha ke tla usia fela ke tla usia ka pele monate empa he re ke kwa le simuso ka morao mo ebe go nkela ntlonipho AB crazy ba re ntleziyo
3: wa ratwa wa le le le le sedi FM.

buhle bendalo phine bona tetlanga chabi chicks kwane tsebeletseng ga tsanga ya lesedi ke la bone baking tumela hleba ngo satswa kena nna ke dikele di magesene re moho na le wena o fetlela horeng ya o qatela horeng ya le shumele netso e medi e tsaba betso tsikele shumele betso tsiletseng pele re fitla gore ya le shume James Ingram re I don't have the heart thinking what dipina tsikeleng ka onkela tsona e nhlonipho e be crazy in tio le ka mo hlere na re feletsa taba sa rona se bohlokwa ga golo tsena tsa dikgetho ke se le mo se hlokolo si ha holo rona re ma Afrika Borwa ba keng sa dikgetho tse tla tshwara hetsa magotla metse ka kgodiane ya pudungwana tjole ke ne ilweng ka mane ona buisana le monghadi manka in tshitshi yena ke mohlanka le hokela commissioning e ikemetseng ya dikgetho provinceng ya Free State ba ne ba tlile ba tshwere dintlhatsa hore re ngodisetsa jwang ho vota o netefatsa jwang hore o ngodisitse le hore address ya hao e bukeng ya bakgethi ntsene ba hetse o hlahloba jwang boemo ba boingodiso ba hao bakeng sa ho vota mme ho botlhokwa haholo ho ka vota mmamedihle mme re kekebe ra ba rapetsa ho setoboketse ntlha ya bohlokwa ba ho ingodisetsa ho vota hobane voutu ya hao kgetho ya hao ke lentswe la hao mme ha o sa kgethe kapa o sa vote sena se bolela hore lentswe la hao ho hang le ke bela ba la utlwahala me re lokela hore re netefatse hore tikelo ya rona ya ho vota re fela re netefatse hore e ya phethahala hobane ke tukelo e sa fihlellwang ha bonolo re so hula haholo hore e be re le ba Afrika Borwa re boemo ba hore e be re ya khetha me khatho ya hao e bohlokwa haholo tsa maisonya naha ya rona ya Afrika Borwa le ka house o phatlala ditswe le hlahela dikgetho se le bonse na go dinyane ya pudungwana etsa bonnete ba hore o mamela manana o tla sebeletswa le sedi hobane tshe o tla ba le dikutlwana mo tla be rena le ba 80 ba swang ka ntorong ena ya commission e ikemetseng ya dikgetho

0: Mabrikaji no kwa dina hujimu ya Phupjane e tlola matsatsi a le 18. Me ke kgweleng hore se le bontsane sa 1982 ka mane ka Eastern Cape ho ile ha tswalwa e mong wa baetapele ke bua ka ena Thabo Mbeki. Ke bua ka moporesidente wa mehleng wa Afrika Borwa pakeng tsa selemo sane sa 1999 ho fitlhela selemo sane sa 2008 e la ba moporesidente wa naha ena ya Afrika Borwa a go tsomala setulo jwale se ileng sa dulwa ke moporesidente wa pele wa motho e motsho ya seng a ithoballetse ka nnete Nelson Rolihlahla Mandela. Jole ka jeno ho gola Thabo Mbeki o keteka dilemo tse 84 a nang le metso e mene. Jwale lwena ya holanga jeno o keteka letsatsi la gao la tswalo a golelana letsatsi lena la gao le botlhokwa le moporesidente wa mehleng Thabo Mbeki ya ketekang dilemo tse 84. Nna ke sentse ke tsho kere go botlhe ba holanga jeno gapogapo ya matlhonolo ke eno tlhe, mme ebile ke na le tshepo le tumelo e tlileng ya gore ke a tshepa gore go tlotse gantle o ntse o tswela pele go keteka gantle gola ga monate mogotsi, mme go se ka eketsega dilemo fela ke tsho ka metlha go se ka eketsa dilemo fela empa o bone kgolo matlhakore otlhe a bophelo ba gago. Ga o na ntho e monate jalo ka gore ga o bona dilemong tse di eketsega le wena o bona o ntse o feta mogatlhelong ona wa bophelo ba gago o hatela pele o hatela mogatlhelong o ntlafetseng. Jale he ke tekeng ga monate tlhe golang ga monate le ona ba golang ka jeno jalo ka ga kgwedi ena e godimo ya Phupjane e tlhola matsatsi a 18 selemo sena sa 2026 rate bona reetla.
1: Zanzi, selimo sena se re hopotsa gore Afrika Borwa ke naha e tletseng sebete le mamello ebile re rata tokoloho. Ho tloha ho bomme ba 1956 ho ya ho malapa a ileng a ameya ba lwantshwa ebile ba tloswa bodulong ba bona le batjha bao ba neng ba lwanela tokelo tsa bona, nalane ya rona ha esale e le e tletseng boiphihlelo. Kajeno re ema mmoho re hopola demokrasi ya rona eo re sebeleditseng ka thata ka thuso ya molaotheo wa rona. E ba le rona ha re thakgola programa ya sehopotso ya selemo kaofela ya mmuso e bitswang The Milestones of Freedom ka la 18 June 2026. Hlwela dikanale tsa tsa ditaba tsa mmamoratwa hape o etele at government.za gore re dule re ntshetsa dipuisano tsena pele. The Milestones of Freedom, tlotlo ya tse fetileng le o tlisa bokamoso. Molaetsa ona le o tlisetswa ke Government Communication and Information System, GCIS.
2: Basotho kopanang. Basotho kopanang. Pina e nngwe, mme re tlhaelane dikopo.

Dionne Warwick, kwa tsa beletse nge ratwang le sedi, that's what friends are for. Ke la kaonke la baby winens, sa tsa malesisi winens, mare it's okay. Wa metse tsa beletse e ratwang ya le sedi, re mohontso do sele ngwana ngwana na ke dikeledi magesene. Me ka mora ho ra ya le shume, hona le mo ke batlang re teng jelo ka hare le kgweding ya batsha, e bile harabe ke tsena re ne ra ketika le tsatsi la batsha. Fela ha jwale ho di batla ho ra ke ya le shume, re fetela tafoleng ya ditaba ra mola khaswa ditaba sa ho qetela tsa letsatsi, me sona re di palwa ke mosuwa tshweu.

Le bula holo dikeledi mamedi dumela Afrika Borwa ya moetse tokomane ya tumellano pakeng tsa Amerika le Iran e tlamang mahlakore ka bobedi ho emisa ntwa ka opanya ha lihlo mo le ho itlama ho qoba dikgwebeshano le ditshoso tsa dikgoka. Lefapha la dikamano ha mmoho le tshebedisano ya matjhaba le bolela hore bohle ba amehang le batoweng ba lokela ho ikobela qeto ena, mme basebeletsi ho kengwa tshebetsong ka botlalo ha tumellano ena ho betla tsela ya kgotso le botsitso bo sa feleng botjhabela bohare. Afrika Borwa e boetse ya metse mekutu ya ho bulwa hape ha Strait of Hormuz ho fokotsa kgatello ya oli lefatsheng ka bophara mmoho le ho tlosa dikotlo qobello ho Iran. Mokomishinara wa sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mokhonazi o bolela hore o utlwetse ka hlokwana la tsela hore ho na le lengolo la tshwaro bakeng sa hae le hlooho ya Mautlwela Dumisane Khumalo. Mokhonazi o buile a le ka ntle ho seteishene sa sepolesa sa Brooklyn Pretoria. Leo le jwalo lekala la dipatlisiso kgahlanong le bobodu IDEC ka bokgutshwanyane le latotse ditlaleho tseo thapama kajeno. Mokhonazi o

0: personal mo ngayon, ha? Sa inong nika, si Tazan. Sa pala sa karatwa nga yali, sedi. Mabinig may lahat kay Labune Bay King. Hashtag moho, nalakalibiso kiti kay Lady Magasene, kay Motang Wahamulete. Kaya mo lakari at lasi mo futu, hold mo mamising ulo ho nating. Ole tseleng, ole lapeng, ole masabetsing. Nalwa na remeswa lo, fitla lang horeng yali. Shumele, mitso, imedi. Mbeke na bila, holo kaisi diya, kaya le mohatle, wana musuwa su, katapasino sa ukatela sa letsatsi. Ibang ulo na sa tuakena, dumela wesu. Ah, ke a tsepa hore la ha o le sa sibile le monate o fetlela mona mo go sentse eng le teng fela he e bang ho se jwa le re tlhoetsa bonete bang hore re le kwala ka noto e ho timo me pele re le ba ditabeng ke tshule ka re hona le ntlha ke batlang kere re homo homo re ke re tshe le komo ka yona ha ho le jwang e bile re le kgodinge na ya phupshane monongwa ha kgodi ena ya e phupjane ya batjha e hlo ya dilemo tse 50 ho tloetsa le mohanto wa batjha ba naha ena ya Afrika Borwa ka selemo sane sa 1976. Fela jalo ka ha re sa lokela ho lebala mo re tswang. Ke dumela hore letsatsi lena la batjha ha le a lokela ho hopola fela boitelo ba batjha ba 1976. E lokela hape e be nako ya ya ho itekola ha ho lo jwang bakeng sa ba bang ba rona ba seng ba setse ka boikarabelo ba ho lokisetsa moloko o tlang bokamoso bo betere maemo a batlang a ntlafetse ho feta ao re leng ho ona hana jwale tjena hangata ke ke bone hore re potlakela ho se ho lla kapa le ho supa diphoso ho batho ba batjha empa potso ke hore ke ba bakae ba rona ba ikemiseditseng ho tsetela nako ya rona ho bona tsebo disebediswa kapa mohlomong le ho nolofatsa ntshetso pele ya bona ho ba beha dibakeng tse ka ba beha monyetleng wa hore ho be le tswele pele le ntshetso pele bophelong ba bona ka nako e nngwe ke bone ho le bonolo ho se ho lla empa ho thatanyana ho tataisa le ho theha menyetla bakeng sa rona batjha bo abuti re se re se ba bo abuti ba rona bo ausi ba ausi ba rona ba seng ba tswetse pele ka nnete bophelong ba seng ba tleile ba kgoneng ho fihlella ka nkane ka nako tse dingwe ke bone kare ba na le hore ba lebale ho romela le re tlase re fumana hore hana fale tjena re tlameha ho iphumanela tsela hore na re tswela pele jwang pele maemong ana a boima moruo tjhe ka nnete a hlokang qenehelo ntle le ho fumana tataiso e bonahalang e tshwarehang tshehetso kapa mohlomong he le menyetla e tshwarehang le maemong ana ka nnete o fumanang hore o hloka le tjhelete fela ya ho lo printa CV kapa o ye internet cafe o lo kenya CV ya hao bakeng sa kopo ya mosebetsi. Jwale selemong sena se re leng ho sona sena se tlohang dilemo tse 30 ho tloha selemong sa 1976 ha ne batjha ba hwanta ka nnete ka ha re hopola le ho ananela boitelo ba batjha ba 1976 batjha ba hona jwale tjena re hokae mme ba seng ba fihlelletse kae kae re sa eng ho ka bebofatsa kapa ho thusa batjha hona jwale tjena hore le bona ba nyolohe menyetla e be teng bakeng sa bona ntle fela le ho supa ka menwana hore hana bale tjena batjha ba hana bale tjena tjena le tjena le tjena ke eng wena mo leng teng haholo jwang ya bileng le lehlohonolo la hore o tlo fihlelle mono ba tla fihla teng e o etsang hana bale tjena ho netefatsa hore o fana ka letso la hao wa nyolla le ha ka ba ja le monke ha ka ba ke ba babedi. Sebeletso ke ratenga lesedi mabadišabe metsotso ke ye 18 re furaletse hora ya 10.
1: Re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
2: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya No Sugar. Ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin. Ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fitlhela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
0: Hai tsa ba di sebe meso so ke le sebele beso go bong re furaletse hora ya le shome. Ne te ke hore mmuso o bapala karolo e kgolo me se lebelletsweng e bile le go tswa ho mmuso go ka netefatsa hore menyetla ya ntshetsopele e teng bakeng sa batjha kwa no Afrika Borwa. Me ha jwale ha ke bui ka mmuso fela. Ke bua le ka moahi e mong le e mong. Mohlomong o tswa motseng o monyane. O fihlelletse ka nqane ko wena eno ka nnete tshega nnete o so fihlile bo emong bane ba tsolopele bo leng hore o so gona le go ka fana ka dikeletso o so gona le go ka gutlela hape mo huletseng teng tshega nnete mo menyetla e bileng e leng leqene teng o yo khothatsa batjha ba se ba ka seno king re isang hana vole tsena ho netefatsa hore ka nnete re khutlisa le re tlase re khutlisa letsoho tlase ka tsebo ka tataiso ka tshehetso 0797585066 0797585066 ke nomoro ya WhatsApp mme ke bolela ke Peter hape mantsu ya ka hore re hopola hantle boitelo ba batjha ba selebo sa 1976 fela kgwedi ena letsatsi la batjha le gore re neng re le hopore hopola tshe boitelo ba batjha ba selemo seno ha ya lokela o tlo felle fela mono ke eng e etswang hana jwale tjena ke ba seng ba tswetse pele go ka tataisa le o sehetsa batjha ba hana jwale tjena kono Afrika Borwa maemong ana a kgopo a hlokang qenehelo a moruo o hulang ka falese mo ho kollwang ntshihanong mo tla me yang o kgetha pakeng tsa gore ka motlakase lo ho ya type CV ya hao mo tla me yang o kgetha tshelete ya phofu lo ho ya palama o ye tropong o lo batla mosebetsi ga se re tlo la taba ya ho supora tla bo dutse o ho kuweletsa ke eng e etsong hana jwa letsena

0: kelang ka mabuso, kada sa bilis nga ratsa nga lesedi are tatin tlizio. Mantwa amala tudi are ay dikele di madiba ntwa rukupileng yona kia hore. Kena ko jwale ya hore neloko e tlange tsole pele hulwana ntwa. Kgatlhano le tsohle tse sa lokelang setšhaba. Lo lwanela ditokelo tsa botho a re o tlhalositsa go sole matsong a rona jwale a re ke na le dilemo tsa lesome le metse mehlano ke sebeletsa setšhaba le ga o le jalo ke utlwa ke ntse ke sa etsa go lekane gobane ke utlwisisa gore ena ke ntwa ya meloko le melokwana e tlang mo ke boikarabelo ba moloko o mongwe gore o lwane dintwa bakeng sa moloko o latelang fela jalo fela jalo. Tshebeletso ke ratang ya lesedi tsebile molaetsa wa gago nomorang ya 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka sebilang wa gago molaetsa teng he.
1: Dumela dikeledi ke setsedi mahlatsi wa lekomonisi ka mona ka Carltonville. Ke utlwa o bua ka batjha ba 1976 batho ba mmuso ditulong ke dumela ba bang ba bona e ne le bašwa ka 1976 mme o gare bua le wena bana ba bona ba tena dikolokane seo se re bontsha eng. Alleluja amen tšhelete ka dipositione ka matla a batho amen.
2: Lesedi FM ke molemo mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.

ndikuthandile phela bona thetha ngavusi nova phela bona kaunkela princess mthembu for your love shaba meso soke mashume ama bedi le meso mera ro pele re khitla ho raya le shumelo mo tso le monga hashtag re mo thato ha sing ya hao station ene sena se ke tikandile mo tse mashume ya tsiletseng le meso e tsiletseng la ka le meso ke dikele di magesene re meso la ho fitlela ho reng ya ho qetela ho reng ya le shumele meso e medi o letsileng o lapeng o le mosebetsing dumela o e sehleng.

0: Anka le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke mo le.
1: Bafana bafana.
2: Monwa. Bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

Renee Evans, ba singa ga tsheka le sedi love like this. Mo sedi wa pele wa ho ngodiswa ka tsa tshelesane sa mino Bad Boy Records sa 1994. Ke le tsola la ka mane ka Lakeland, Florida. Ke mongodi ke sibini. It's about this sa di film Faith Evans love like this pele bona ka nke la lwandongkulu are e yam lento ta abri hatse botseng ho rakia le shebele motso o le mong a mena rona re kana ka kotlolo ho he mo gahlelong wa bone e bile le wa qetela wa re moho na ke dikele di magazine ga hongwa ke hora yana ya le shebele metso e medi mo ke tlabeng go sia he matso ka gaitsedi ya ga ke tshololo ka uke fela he ke a tsebo hore ke setlasane mo re iphutumatsang ka megwa efe kapa efe hle ke setlasa mariha hwa ba danet ya sala me megwa re iphutumatsang ka yona ha ebe e bolokehileng ke tshwile hampe hona le setshwantse se sentse ke se boneng motsheare mona sa kobo ya motlakase e tshileng jwale le kubena e futhumatsang ya motlakase besohle a gore re tlhokomeleng lo ho yona e bile hangata ke letse ke hore o tlo e laete e be wa itima ha o tlo kena dikubong o ska go bala ka yona ntse e laitile le jwalo e laete e futhumatse mialo ya hao ka nete mekwatsa ya hao e futhumale fela ska ba kena wa iputuka ka ho yona ntse e laitile ka nete hona le tshwantse ke se bone mo leng hore ka nete e tshile e phuntsele le tras ke le tlhokomediso ke yono tle ba sebedisang kobo ya motlakase tlhokomelang e bang sedi ga se le wena tle a kobe sedi ga ngata re ke bone ditlaleho tsa gore hitara ya kgase ke ena ka nnete e le ya phatloga ga re etseng bonete ba gore re tsa se loketseng ga o ile ba qetela gale o e sebedisa selemong se e fetileng kwa ka bona konye e fetileng se le sebakanyana ya mane mo rekisiwang kgase teng mo o e tlatsang teng ba ile kole gore na ntse le boemong bo o bolokegileng na ka nnete o se ka banka monyetla weso parafini dipaola jalo jalo ga re iphuthumatseng ka tsela e kekenya bega bophelo ba rona kotsintle o mo motso o tsoka moragoga ya leshebele botsho le mong o kwala le gago letsatsi le mang ke la bone bekeng 086 3003084 la gago letsatsi le la bona le kgona le mang

0: le shumele metso e supileng metso le sekoto re fira letse hora yang le shumele motso le mong for man act karabo agala to pasa the legacy mare it feels good, it feels so nice asa bele sekara tonga le seji has taken mohola ha ole tsa sulu khona le mamogosi Agnes Mrapedi Mama Tlatsi ka mane ka Potchefstroom are la haile tsa tsulu kola lwena hle o hlaphohelwe ona Agnes Mrapedi thotobolo Mama Tlatsi ka mane ka Ikageng Potchefstroom ke le buila ho lehle Constance are di ke le di la ka letsatsi ke le kwala le ba sebetse mmoho le nna ka bona ka Santen go tla night shift re ba lebedi me tsebeletsa le sedi re tshwara monate ka bakgetse ba be di tsubile wa hao molaetsa di go ka nonga sa rena se fa paneng X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoulSkin tsubile hle le ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 079 758 5066 079 758 5066 re horeng ya qetela na lona re arohana horeng ya le shimele metso emedi fela la haole tsatsi o lokola le mamogotsi
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la utso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho letefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya No Sugar. Ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin. Ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fitlhela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
3: Lady FM, ke molewa. Raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho.
0: Right, 086-3003084 086-3003084 ke nomoro mohala mo ka nkgwa yang teng. Lesedi o moyeng dumela? Dumela weso.
4: Ke phetse o phetse.
0: Ke phetse, ke a thaba ha o phetse le wena.
4: Mana bua le comrade Sabata Tedisi 3870 extension 5 mo nyakeng ga bokese pro.
0: Weso.
4: Ke mametse wena ke ga a tlo tsona ga ba metse a o mo ke ka o fela ha re ye he go re nya no tla tswa ga yo.
0: Ke lo bila o lo ga se dia go tla.
4: A o bejwa.
0: Ai tle se di bela hai.
5: Na se se.
0: Ai dumela mkhosi.
5: Mana ke wa ngwana.
0: Ah tsongwe lengwe di tsheteng la tshwene motswalle.
5: Mami mo ke go le tsa dira le ka tswa ga a di ding hantle pele nye na ga ka.
0: Eh.
5: E le ntla go thige kwa le.
0: Mhm.
5: Ke mo gata ga pila ga o tsela nge.
0: Ah, ga itse le ga taba tse bonate mami.
5: Ke mo gata ke ga bela matso mami.
0: O mo gata hore.
5: Ke mo gata ga ke ithatse.
0: Ha mo na tswa. Ke le mira ho le wese kwa.
5: Hey dumela masese.
0: Asibo he ke le bua khaisedi ya ka le sedi mo yeng dumela. Le sedi khotso. O se le la ene na ha ya iketla le sedi khotso.
6: Ba sofki.
0: Dumela khaisedi ya ka khotso.
6: Sa bolo mane.
0: Thole ditse mona le ngwa botshelela.
6: O se tsiona e ruti mae mo ngapile pelo nyaka.
0: Ke mang?
6: I presidency rima.
0: Ha.
6: Ke kwa letsa tsela ga jana ka yena.
0: E bo re nna.
6: Ke ba batla la pelo ya ga ke na motho ya ntho ba maikutlo ka Ferekane.
0: Ha. Ka itse dia.
6: Ka mana ka jana se.
0: Hey, ma teng o mametse ke gola o bontse hlathile le ke sa tsebe maramana ma khubedu fela helang.
6: Ta paru ga tsi ga nya nya na fela u kare ntse.
0: O se ke le bua ma no be le busibo botla kere.
6: Thank you so
0: much. Ke a lobo ba. Lesedi FM dibela hai.
7: Hi Soski.
0: Dumela moratuwa.
7: Ha mma tle kae?
0: Ke a phela ga thola ka hle.
7: Eh, o le Julia Matsibidi hle Soski.
0: Hey Julia.
7: Hai, ntsho ga monat. Boloko dololo.
0: Di tshutshu
7: mona. Ke mametse wena fela.
0: Di tshutshu mona mae.
7: Hai wena. Na wa itse bataba yo. Yo, ko ntse ke tsikinya fela, ntse ke ko ke smile fela bo sitse na hle. Hai wa khaza, wa bona ona o tshezwa lo.
0: Oh, Julia.
7: Hai ke tsani.
0: Ke le bua ga tshela ka hlemeli mosima mo
7: tsakeng. Thank you so much Thando Sammy.
0: Ke le bui le Julia le se le FM di bela hai.
8: Ai, le di sokhi.
0: Dine la ga itse diaka.
8: O rwande ke.
0: Ke a phila we, sa ke tsebo wena.
8: Ka pa ke re jwa my sister.
0: Wa tsiba ke nkgetho ke a hao. Wana o tla o reng? He? O tla o reng?
8: Ha ke tsebe mengwa ha e me kae na.
0: Ah, anda, jo tsebe rona ibile ha re ipulele mengwa ha.
8: Au.
0: Ho ha. Ho re the girl, the sister, ho tsa fela rona wena maikutlo ha o a reng ho.
8: Kapamada.
0: Ke sa tlo dumela ke yang ke nkhono. Ke rona ke go hlofelle mono ho mara.
8: Mo tsadi molo.
0: Eh a.
8: Mara ke bo ke bua o tshuli kwa re, ke bua o tshuli kwa.
0: Nkete hape o kwala la hae letsa tsela. Ah, ke se ke pitse ha ntla ga itse diaka.
8: Ke le kwala le mosebetsi mo le nna ka mane Paulus Mlaki. Eh, e hone swa. Ke tsheng tsamaile mo nati be ke na hle.
0: Ah, taba tse mo nati mo ho tsike tsona ke ntse ba ba mo.
8: O nkhahletse o mphushitsa tse ba o tloa. O le kwala ntse ke nyolwa class bo.
0: Eh
8: go Bethlehem kwa na na jibile ke kena ka Pretoria ka mosale ntse ko ma metsi kwa ba ntate thabo go fa ba a ba di thulusi fa a
0: o se tla fitla o se tla fitla wena o fitlile he
8: se ke tla fitla eh
0: ga itse le ka ke le buile ga ho le utlwa
8: ke a le bua le di source ke go
0: ke a le bua weso tsa me hantle go ke hema
8: ke so mo kwe
0: ke le buile ga ho le thabiso ke a le bua weso le se di FM dimela hai le se di Dumela weso hle.
9: Ha o le jwa le go tswa le
0: tsela. Ha ona ntwe go ba yetswa go jwa.
9: Ah, ke re sekola nyane ke lokolem, no less, mandan 89.0.
0: Mhm.
9: Eh, so ke. Ke se tla ka ke le kholla le ba tsaba di, ke re ke mo tsidi ke mo roke, ke ne ka le mo tsadi. Ke di tsaka ke bala ka lokola.
0: Mhm.
9: O ntsere monate.
0: Ke a leboga weso man e itsebeletswa lesedi o tsere ke theka lemo tse 66 ntate re makoko
9: re
0: mabela ntate ke a leboga weso utlwa taba se monate weso le night shift ena ya tlameha ho utlwala ho ha e utlwala jwang itsebeletswa lesedi le teng
10: Ala soski, ala soski.
0: Dumela mkhosi.
10: Na ka letsatsi ke le kwala le ya dutseng pelong ya ka maemo a pele. Wa ka wa no. Yena ke president tshwereng. Ke re ke le kwala ha monna te ka no di o dim. Ke papa se wa kwana ka mona ka Johannesburg. Thank you so.
11: You was wa gosh.
0: Dumela weso?
11: A se gure na ho tswa ke moya le papa di tsa mai de ha monna tinya. Ba lo ena go qetela ka mino monna tena tena tena. Ah, ke go tlo ke mo. Ah, ke ga nne nge seng ke go bala ga beke. Yo kwa la lo ena ha o kwa.
12: Hi Lady Sauce, ho jang? Na ke teng. Na la ka letsatsi ke le kwa la le mma wa ka e le mme mapoloko ka sa. Ke nna mamo ke te ka sa ka mo ka katlego. Ke go hi ena ke mo rata. Mogato o fetan totso hle lefatsheng my mara
0: metse se ke ba shiba ba bere le metse supileng re furele tshoga ya le shumela motsholemong a sebeletse ke ratenga le sedi ke la bone beke

0: Lady Soski Sharp bua le pule monana ka Bellefontein ka mona tsela ka shekole nana ke le kwala ka ausi a tebetseng pelong ya ka haholo a hlaileng ka June ka di 18 ka 2004 e le ngwana ka wa ngwanana le mong fela tu ka monana ona hola tsatsi la ka shekole nana Lady Soski halachu
1: Soski ke teng le kae ke nna me Matshabala la ka zone 20 nna la ka letsatsi ke le kwala le ngwananyana ka ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela Tjabulile sa Mokwena ke mo rata yo Modimo nsile le ena fela re le babedi bayo
2: ai Soski o Smoothie saka se ratang ko mametse ka 88.4 ke le Tjabulano ha sempe ka mona ka katleng ke rata go kgothatsa ausi wa ka Sophie sempe ka mane ka Vosloorus ke sa lebale ntate Montsheng ka mo ka Shongweni section ke sa lebale span wa Gatebe le pele wa Thabane ke nna Tjabulano ha sempe ke re ke rata wa bene le bosiu o monate tanke mmate ka mmino.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
2: Lesedi FM ke mona.

0: se betsing la pain se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re khuba busiu ho le sedi fm
1: bafana bafana
2: munua bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le

0: kuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Tlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ya sebetsa maobane Bafana Bafana le naha ya Czech Republic. Di bapetse ka 1-1. Fela e ntse dutse mohatleng mane Afrika Borwa ya momamedi ntse dutse mohatleng Czech Republic ke number 3. Number 2 ke sehlopha ana ke sefimana ke South Korea. Number 1 ke sehlopha sa Mexico. Maybe le Mexico e tlo bapala ka jeno mo America le shebella ta khona e shebella ke bone ka re kala o renya braro e tabe se ke le la pengwana ke be be abredi e bapala le sehlopha sa South Korea. Korea eo he e tlo bapala papadi ya go qetela le Bafana Bafana ke gola ka labone bekeng e tlang mme e tlabe re tsebe e go jalo ka goraboraro Mexico e bapala le Republic of Korea. Korea re tlatlhe re bone rona papadi eo e tlatlhe mathe jwang he mabedi boholo ke nana Bafana Bafana ba ile go sheba Republic of Korea gorena e bapala jwang e le gore ga ba tlabe ba bapala le yona e ke sa re ke labone kore ke bona na founu yaka e tlankisa laboneng leo na ke bona gore na e tlankisa mono na ee papadi tla bapala ka gora ya boraro ga e tsewa e le labone Czech Republic e bapala le Mexico goreng ya boraro e behe Afrika Borwa e bapala le Republic of Korea goreng ya boraro ke tlabe dikatelela tseo tsa a group A. Uthatanyana ho boima ke ipotsana a tlo sebetsa jwang. Czech Republic le Afrika Borwa se di bapetse papadi tse pedi. South Korea kona e tla bapala he ka jeno goreng ya boraro re tla bona gore na tlhopha tseo di tla tle di mathemathe jwang ebang di ka bapala ka go lekana e tla ba 4-4-4 e be ba 1-1 jala go tla tšha gong go sa le molora ga Bafana Bafana e tlabe bapala le Republic of Congo mme Mexico e tla katelela le Czech Republic tla bapala le Czech Republic. Mexico ile a hlola Afrika Borwa ka ntlha tse pedi go noto ya ba he South Korea e hlola Czech Republic ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe ya ba rona re a hlola emba he maobane re bapetse ka o lekana di batla di eme jalo he momamedi ke tsona tseo tsa mogope wa lefatshe o ntseng o bapalelanang ya Canada Mexico e ka sitana le USA mabedi metsotso ke 20:40 bosekeng ka mara hora ya pele tla ra ya ota 25 past e tlabe le gona he ke nkang ditaba tsa lona ke utlwe gore na mang o reng mang o tsosa mang o mamele gantletle o se ka tsosa motho ya a tsositsweng o se ka tsosa motho ya a seng a tsositswe jale re thinyathinyang ka e le nngwe mona re thinyathinyang go na le mo kileng ka tla ka mabitso a batho ba ka ba leshome le metsomedi ba kopelwa metlhayana ke re nyeo le nyeo ke a le tsosa mme o se ka ba tsosa bao ke seng ke ba tsositse ba e gopola tabeo nebile a e tsheya tjena ntate bishopo ke re a seakgala
3: siakgala mo santsing e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanner, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Mzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile mbukchan San City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsiane di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesulu se fete ke se yakala mo San City #sunfest2026 #loveeverymoment #ziyakala mo San City
2: e o tla ba monate ka Sun City ka mona tla ba monate ka Sun City ka mona mo mamedi a o tla ba le teng mono nte sane au sane re bana hey o tla ba o tla nthotse monate tse mona tse o le di ratang nete ya sala e ha o ka mogomo o tla ba le tshwere smart tla ba le tshwere smart e butle butle butle sane butle papa e butle wezwa e manya Sansa gaola ga. Ha bana se ke be a mina na fela mona pina e sella bana ya sanne ga bana. E re ntshepo yaka. Ka ba itse re ntshepo yaka a tshwere ditaba. A thewa le na mona te bana sanne ga mo mabe jo. Ai. Ba na be ntoza ka tla be di eme jwa bana. Ai. Be ntoza ka tla be di eme ba bana. A o tla tshepo yaka. Nga nga ile na fela ga ta pshatla be ke phutha phutha ke tswala mana butla pele he o sale teng mo mamedi ke bua ka monga phofo ke bua ka monga feme dumela hle monga feme
4: ai tute o tsa sibiki
2: ai tute we tute anual
4: ma sala e tsa na ke batle sengwe tswa tswa ga dia ya tlo e hula nya dipanti tse sna mokoti
2: he he ai tute Gogo.
5: Re tsholola kae?
2: Re tsengwana e sole kae na?
5: Ah, ke itlile. Ke kopa tso sa ba raru bana malatela ntate tsholo. Ntate o le montedi. E be ntate a u lef motedi ke be ke qetella ka le gato mphuthi. Ba kopela ke Steven Nyelele ka gotso mo tsabili ke a le bona ntate tsholo.
2: E o ke Steven Nyelele dumela hle mo mamedi.
6: Ntate tsholo.
2: Hi wena.
6: E a se ke ke tsietsi magala ga man ka kwakwa ke re just ya man ha sibi ke qetile ka segola ra mapepe ka David John thank you so long
2: pile kile bile ngwane so tumela hle
7: ga ke mbuena go somphe mre
2: nda David John
7: go tswa o lo gala go ira ha o bua wa tima go ya e
2: tate
7: ke ba tshwere ke bana ka mona go ja ke mo skompei mo ga di khautya maboso ka mona ka soso ro tla ka mona ke ka mona e ke mana ro di porto mane ke ka tele ka mona ga mo go mana ka mana ka kwa kwa di go pisi ka mana ke ha ba tshwe ba to mo ga di mkwena ke a hola o sa ni
2: nda de wa hola o sa ne o sa tla khela kwa na ho ba tla ke ho sa ne ke neng ke mo kebela Lukile, Lukile nda Debbie Shop.
7: Thank you bona.
2: Ne kitse ba o sane le batlwele. O kena ka nkani, o re ke a kena mona ka ga di ya kena. Dumela hle.
7: Dumela ka tsholo.
2: Le kae na?
7: Ke tla ga ya tsholo.
2: Yila, moye gezi.
7: Ka ntse. He
2: he.
7: Ya le tshwe ke go ba o ntse sa mo tswala ga ke mo khalo mo koena. Kadi plasing ka go tsa ya mane. Ke tshe je ri go nda ga mane ga brand ka ga ona call star. Ke ke tle ga vera ke go nda o ola ga call star re ntse re tshwe.
2: Ei.
7: E ye le tshwe ke ke we.
2: Yo no ke mo e ke tsi kwalipe. Mame di tume.
8: O ma popo o a pila o dilena.
2: Nda de hle.
8: A tswa go tswa ntla o le kana go.
2: Nda de mo ga na mpusa.
8: O kore kere manase a masimba ka cosmos. Kere nda tele be se ka pampini di ka mono e ka tele ka nga ka mokoina ka komane o la nyane tloko le no le London 89.0 ka ka re mo ho mga pu
2: e ke ka ha u bitsa wala go ka ke thaba ho lo ke sekola nyane mabedi tumela o ntswa re nka mombe mena o stout kana go tse e mo bule tsi radio ka mana khotsa le kae na
9: re tinde ga nda twaka
2: pa mbisa le ntse monna o ka le zothuka mo
9: ka le zothuka bona se ntse ba ka le ntse
2: e tse go bona ngwana ka kwene
9: ke kopa le ke batsuse ke re mema mulo ka dipelaneng ke re mema mo rena maloka se ka mana ka tshabantse ke re mema nthabise mmaze ka mana ka ka qibing wetla ba kopela le mokotso ka mokana le ka sta ke a dilo di tsanda
2: mogozo mozala
9: ke monga feme ena bua
2: monga feme
9: ha mona
2: e ke monga feme dumela hle
10: Aptitsula.
2: Le kae mme?
10: Amme tele ka aptitsula.
2: Amonati.
10: Bua le Julia Matsidi di mare mo cross tata ka mosebetsi la peng ke phomona nyana mana.
2: Mm.
10: A go ke tsofe solita ka lo dula phomona nyana mani. Ke tsofe mogotsi wa ka ke dikele di magate o dula phomona nyana mani.
2: Ao ntshagele ngwana mme a ke tsebe yentse jwang hle. Dumela Matsidi.
11: Ndade tsulo.
2: Ndade waka.
11: Wa le ntate chefa ka lo ripaka mona ha ke tsofe bana ba lapela ba batela ga hola di nonyana di ibina di hosana o sentse na ke re ntate Adamo ke re morata ke se chawa chefa ke ketele ka maradi ya ka mathapelo chefa ke ha ba di parliament ntate ba thewe ke a leboa morae
2: ntate ke le wile a go lohle morenaka ke tsosa motswala wa ka ke motlholo mo kwena kwa Kronstata Jerry Jonta ka Kronstata le Velapi Jonta ka Kronstata ba tsosa ke moeketsi kwa lepe a bana moeketsi ga ke a bona ko wena mona o ke ene mona mane moeketsi mane ke tsosa ka tlo Thokwane Carbonina Malindi le Pule Mokwari ke nna motsamai Thokwane ke ka Phiritona hola Heilbron ha re leboe hle ke kopa go tsosa moradi ke tsatsi la o ke tsatsi la hela tswalo ke palesa Mokwena le mme wa ka Mamorena Mokwena le Mofumadi Mmalerato Mokwena nna ke Thabiso Mokwena wa petsana rights ha jwale ke ka Pretoria Lodium ha re leboe hle morenaka se ke la ngola ha le kata be le letsa ka nka le etsa jwang le etsa jwang le etsa jwang jwang ba re fe me o ke a rona tsholo. Re kutle ka bona na di a o tla na re kutle
12: dumelang tata tsholo o bua le mole bo hentumeng ka tumo le price ke kopa tso senta tete thabo bro le ka tlokoleni tete sela mogele ka tlokoleni tete ga mohomane ka kopisi ke le bona tete tsholo sebetsa mona te bye
2: bye wena
13: ho tso mga phufu
2: mme
13: ke tsosa Manas Alfred Masumpa ka Cosmos City le nani Chiba ka Khotsong Botaville ke qetelle ka Susan Majwang Botshabelo ke batso swa ke nang ke hlomedi ka for waste dang ko monga phofu
2: ha ke le wehle me waka
14: khotso ntate tsholo ntate tsholo le kae bo a di sisi mona Bethlehem ntate tsholo ntate tsholo ne kopa ho qoba bosibu le bana ba latelang ntate ke motlatsi motshweneng ka mane ka kwa kwa Mandela Park ke re tlatsi ke na le wena ngwaniso ke tsose tebo mofukeng ka mona ka Bethlehem ntate tsholo ke go tsoa le shobana ke ketelle ka abtuwa ka ke optimal fetsane mabote mabote ka mona ka botlhokong Bethlehem ka ditshe ke go tsoa ntswang mfitluna lona re tsoeng re shebelleng di game bontata go ba le matsatsing anana tanki ntate tsholo
2: ungile na go engata ngwana ka 47 seconds bona ke tsosa mme mapatata Tshobokwane le Nthabiseng Mohlomedi le Pinki Sello ebile ba hola batho ba na ntate ba kopela ke Mamoloi ka bona ka polasing ya Medal Corp ke a tshepa ke bitse difane tsa bona hantle hle le tle le ntshwarela ba ke ile ka difosa e beng ba kahle a se ka bomo
15: ntate tsholo
2: mme we
15: dumela hle ntate
2: dumela hle
15: ke kena laputi tsvile ke kena laputi re thabile ke kena le nkhono matsiame a ba kopelang ka monana ke palesa ka kanana o kuni masakeng
2: ke o daba ka disa ka masakeng
16: ho tsone se tsho
2: dumela
16: ke kopa go ba kopela ke ba tsose ke nema mudubi ka dipelane ke re ke nema mrena Manuka seka thabantsho ke kere mmang thabise mabe ka qibi mwekuna ba kopela ke mokotso ka mana kana le tsaka sa masolo sotho ke monga feme
2: wa ne le ke na ka mona le ka mona bana ai khona man ai khona ai khona yo le ke tsama ka phone ke wena ka mona ke wena ai ai sa le yona jwa Mm, ntanete. Le khale. ke tsosa me mantai notsi me mampho moepelwa le thokozile khumalo bana ba ka le di brand ba tsosa ke pulane pesa e ha re le boehle me pesa le gena ka mona le ka mona le tsanjwanjwa le ke e jwanjwa le batho ba modimo jwale atse
17: go tsonda de tsholo
2: mnganaka
17: ke ha sha le lifu ka mona ka tlokolene
2: eh
17: ke tsosa me waka ke ha sha le digitseng ka hona ka mona ka tlokolene ntate waka.
2: Mm. Kwa lo feletse ga. So qedile ke lebile hle ntatwa.
18: Monga phofu dumela le ka monga phofu re a phela. Ee ke tso sa masilo mokwena ke re a tso o sana magwa a memetse.
2: Mm.
18: A memetse monga phofu. Ke mokwena ka Phirutuna Heilbron.
2: Ke lebile a holo hle gwena.
19: Kada tso tso tso. Ba bitana ga mo ga dela masika, mara ke ba tsoki so se o pa di thebe. Le ba bi di thebe. Ba kha le Toronto ro le chat wa dlala. Thank you. Ha ke comment kwa na ntate. Thank you.
2: Ke le wanda te ke tso sa papi teki so ntate te for Adams le me Malishwane. Adams ke ba isani baka. Na ke tina mo japelo ke ka mona ka fentere ka mona ka fentere le bedise go tsong khathu ka mo hono le ngutla ke reng lona ke tso samogele majwang ka Bloemfontein mapinki majwang o ka Van Rooi le sotho ke qetelle ka mama siu mokanyane o ka Chemiston ke nna Susan majwang ka botshabelo bana a re le bohle a re le bohle ya khona bana yo ke le medisa mogotsi wa ka ke pula mokwena zone 12 Sebokeng halala halala malala malala halala Tabotiba Thabang haile radio 88.4 mama habane ke tips halala ari ngegu
20: Abdi Zolo.
2: Dade.
20: Ona dile ga ndati.
2: Nade.
20: Eh na je popo ke ne le bana ba latela.
2: Mm.
20: Eh ke bitima ke binyane. A mo le no mhle ba ke binyane. I bana bizwana ke ga batsuwe. Ina go se ile. Tangi ndati. Bana ba tswe ke te bo mongwane ka mona ka Bloemfontein.
2: Ke le bile hlete bza ke kopa ke tso sa me wa ka eleng ma Samuele khuwe e ke tso sa Madilo khuwe ke tso sa le sipati khuwe ba tso sa ke me wa ba nana ke sana khuwe ya di buang ri tabatseno hle ke tso sa le ratu la pelo ya ka ke nthabiseng vilagazi ya ka Dennis wetu le Aaron Skullpot Skullpot motsweneng ya ka ruwe report Jozi le Thabo the great gallant ya ka mafahlaneng bana ba le nthotsa ka dingetsa ba nga mona ka ditsejaneng ka mona bana right ke re ba be le letsatsi le monate mongwadi taba tseno ke Rasebatli Ernest Monaune o ka mafahlaneng re a le boahle ngwana Monaune re ke bona mona ke manga ke tso santa tempaki mpaki real real le boha mpaki le bonolo mpaki bona batsoswa a ke maria le boha mpaki o ka mafeteng ha ka tauri wa le boha eno ke hifa hitli hole seri fm I wish wasn't kiss one two

I wish it wasn't Heather Heatley, who is the FM, and the Shemel Mtsimhlanu, Rehoring Yapil RQB. Mabidi har ke re shebe hle hore ka jeno ha ene le la shome le mntso re bonga go dinya botshelela go ile go a itsala joang he mo mamedi wa tsebeletso e kgolo ya lesedi ene le se lebong sa sekete magolo re bonga mashume a mabidi a mtsi mhlano 1925 di 19 tsa June ha o no ho tswala ka kapena bana Alfred ba phetutlolo nzo Alfred nzo e wile a hla ka di 19 tsa June 1925 a hlaela Gauteng Binoni re bua ka Afrika Borwa. Me hamrao ile ya eba yena ya ileng a sebetsa nako e telele e le mongodikakaretso mokgatlheng wa African National Congress go tloga ka 1969 go fitlhela ka 1991. O ile a sebetsa mo mabedi mona go Afrika Borwa hang fela ka morago gore Afrika Borwa e tle e fumane tokoloo. O ile a sebetsa e le letona la tsa ditaba tsa ka ntle e yana le bitsang batho ba ditaba tsa ka ntle bana tsholo nga e bega bijwalo go tloga ka 1994 go tloga ka 1999 nna ke fitla gaso mona hene le ka di 10 kgweding ya 10 ke fitla gaso mona ka 1999 yena ke a tlwella mosebetsi wa hae wa ba letona e wile a sebetsa go lo parlamenteng e a sebetsa musongwane o ile ngwa tshwara ke ntate Kholi Hlahla Nelson Mandela. Jwale ntate Alfred Nzo he mo mamedi o hlokaetse ka Pherekgong ha ene e hlola matsatsi a leshome le metse meraro selemong sa dikete tse pedi a hlokala Johannesburg a ena le dilemo tse mashome a supileng a metso e mene ke tsatsi le haela tswalo ka jeno. Ke sa re le mme Angie Motshega ke birthday ya hae ka jeno re nke ke buile mona ka pelenyana ke bone. Ke bone ha ntse ke balabala mane ke balabala Motshega kwana tjene ke sa sheba yena. Fela ka ha founu ena ka ena leng gopotsa taba tse ding re ke bone mme ng Motshega o kae ng Motshega re ke bone ke sa re tsatsi le la tswalo ka jeno man ee jwalo o hlaile ka di 19 tsa June 1955 o dilemo tse mashome a supileng ha ke bua le ena tjena he mme ng Motshega ee o tshwere ka thata o ile a bala o badile ke mistress o la pota ka mona ka University of Witwatersrand ka Johannesburg. Ne Angie Motshega le ena wa e sale le letona ile ba letona la thuto e phahameng go tloga ka 2009 go fitlhela ka 2024 le ena o sebeletsa gona jwale ke letona la tsa sesole Afrika Borwa o ntse a tshwere le ena gona jwale ga ntse re bua le wena tjena mme Angie Motshega ke dika ga monate tle mme Mabedi metsotso ke leshome le metsomedi re ya go renya pele RQB le monga phofu e ga sutela ntate ya ka batho eta sebenye go nkga konkosi nkga nthotse monate yes ke di tsena du kute ngwanaka se ke tsholo o be motsetse a Gloria Bosman a maqwadi.

0: Sebi Spring hlala nawe mabele metso se ke re shomele metso e mehlano ka mara hora ya pele na le wena rena
1: le seria pen a ke mole
0: mo mabedi ha re sheba kgweding ena ya batjha ho ntse ho na le hore kgweding ena ho be le ditaba tse ding hape e se e se ditaba tsa batho ba batjha fela tseo re ka ra buang ka tsona kgweding ena eo re leng ho yona. Ha se akalo re tla bua fela ka hore ke batjha, nnete ya sala ke kgwedi e hlabuweng ka hore ke kgwedi ya batjha ena he momamedi. Ka ditaba tse ileng tsa etsahala ka June 16, 1972. Fela ho na le taba hape momamedi ya hore hona kgweding ena ya batjha ho hlwauwe taba ya hore hape ho ke ho shebanwe le batho ba bontate. Ke re shebe batho ba bontate, re shebe tsela eo ba phelang ka yona le tsela eo ha ba ameile maikutlo ba leng ka teng. Mme re tlo sheba bophelo ba batho ba bontate ka jeno. Kopa o mmamele hantle. Jwale tabeng tsa bophelo bo botle hore ba phele hantle le hore ho be le matsholo a eletsang bontate ka ditaba tse ding tse itseng tse amanang le bona. Jwale ha re bua ka ntate, re ka bua ka abuti, re bua ka moholwane, re ka bua ka bana ba bashimane, re ka bua ka bontate ba malapa. Ke a kgola wa nkutlwa. Bontate ba nyetseng, bontate ka kakaretso, boabuti, jwalo jwalo, le bara bao e leng ba rona. Jwale taba ke ena mamele ke batla re tlo bua ka yona. Batho ba bontate ba rutuwe hore ha se batho ba llang. Le ha bana le bohloko ba itseng ba bokwalla ka hare ho bontsha hore ke bontate, e utlwe ha ngwana o thwe ao monna monna o llelang, ke eng e ka go tla ithepetlisa tje? Ho bo o tswele mantswe ane a reng monna ke nku ha lle. Le ha ntse a na le mathata be ntse le re monna ke nku ha lle. Jwale taba ena ke yakgela ho lona bomme, tjhe le lona bontate le ka araba. Ke eng seo ba malapa ba ka se etsang hore ba etsetse bontate sebaka ba nang le bothata hore ba tle ba bue ka mathata a bona e le hore ba tle ba thuswe? O ka etsa eng o le ntate, o le mme? Ka nako nngwe o ntate o bona mora hore mora a e khona e ka re bothatanyana bo temo. O ka etsa eng o le motswadi hore ngwana a utlwisise hore ke bophelo nthwena bo na le matswedi ntswe ke, bo na le moepa, bo na le metheo, jwalo jwalo, wa thella, wa kgoptswa, wa wa. Hore ngwana jwalo a tle a thuswe, o ka etsa jwang? O tlo mo thusa jwang hore a tle a o bulehe, a o bulehelle maikutlo kapa pelo ya hae, a bue le wena, o jwetse ei ke hle ke imetswe. O tlo sebesebetsa ditaba tsa hao jwang motswadi? Ntate ke ngwana wa hao enwa, kapa ka nako nngwe o bona ntate mongwe le ntate, o mo thusa jwang o bona ga e ka motho yono a modimo o imetswe maikutlong mona, jwale motho yono a ka thuswa jwang? O betla-betla tsela e ntle jwang bakeng sa hae sa hore a ntshe ntho ena e mo jang a tla tsebe ho thuswa? O lotlo etsa jwang he batswadi, bomme le bontate, re e sebetsa jwang? Taba ya ka e dutse mono hore taba ena hore monna ke nku ha lle, ke bona e ka re hlile bolaile ba bangata haholo.
1: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.

0: How nitie fita nyeno he mo mamidi wena tsebeletse re alo tsena kipote ka mona ka mashilishile.
1: Hee, na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya ha pep set.
2: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedia FM. Aquí mole.
0: Re ba thusa ba jwang batho bana gore ba ntshe se ka pelong, ba ntshe se maikutlong a bona, se sa ba tsamayeng ga monate, se ba kukunelang, se ba utlwisang bohloko, se etsang gore kae kae ba tsamaye ba swaba-swaba gore ba ka bua ditaba. Re ba thusa jwang? Re fiela se ba jwang sa gore ba tle ba seke ba le bothata ba go bua, ba bue ha bonolo fela ha ba ena le bothata. O etsa jwang kapa ntate ulo a thuswa ke bo mamang ba o bona re tlile o imetse motho wa modimo ntho di batla di o hatelletse, ba ile ba o sebetsa jwang, ba ile ba o thusa gore o tle o ba bulele pelo sefuba sa ha o bue ditaba. Re ka rata bentse no hang fela ka morapine na Sam Salter ho le Sedia FM.

0: Sam Salter, there you are. Mabedi mashumi amabedi amsimhlanu kamara hora ya leshumi lemetsu aetsula kamara hora pele kamara hora pele mshana ha ke rutle maikutlo a hae mabedi utlantswara mane ho 086 3003084
1: let's say
0: ere kutle na WhatsApp yena ya rabantho e ke bua nna ere kutle ka mana
2: ha sa ho tsonda tetsulo
0: nade
2: le tebe le machacha ke bitjola ka ka gastimela
0: e
2: se thata ho sounda tetsulo se thata thata tetsulo bo mme ba re hlekefetsa a se re sa sebetse a re sna chelete bo mme ba re fetutse bana ba chelete e seng bana ba bona ho tswe di ba teng ka lapeng fela ha ona le bogodi ha ba re rata ba shebile se o nang le sona mosebetsi a selefa mosebetsi a selefa ke a ipotsa nna gona ba ka iswa thupelong efeng lefatshe ka bophara bomme a ntate a sa sa sebetsa ke mathata ke mathata ka nnete nna ke a e hanela go monna ke nku galle ka nnete nna ga ke tlhekefetse ya ka lapeng atšhe ke batla bagaisane ba tsebe le bana beso ba tsebe gore ke bitse dilo le motho tanki ntate
0: ntate a arabe ntho e ke buang ka yona gohang gohang gohang a re ke utlwe mo mameni ena ore na ena ore
3: ntate tsholo ya bua mona ke mosiako go tsata mozolo e nna ke thusa bontate ba bangwe jalo ka ke le ntate ka gore bontate ha re tloeleng go ratana le bomme ba fetang bongwe ka maemo a moruo a mape o tseba go kala go fera motho wa mme fela o bula account o tshwanetse o patale moo
0: o eletsa bontate jalo tlheso e re butlhe ka
4: mme ande letsholo
0: moeketse
4: ephesophete na letsholo
0: a monate
4: ande letsholo nna ne ke bona gore o ne o ka ba molemo pele ngwana mošanyana a kena ka ga lenyalo ebe motswadi e leng wa ntate kapa wa mme o mo eletsa ka gore motlhang go etsagalang gore a kene ka ga lenyalo se mo utlwisang motlho kapa sa se ka sa rateng ka ga dikamano tsa gae le mofumadi wa gae kapa ntho ga e sa mo dula gantle a e bue e ka ba nyane e ka ba kgolo gobane le ga e le nyane o tla nna a enke ganyane a thi ntho le ntse tla aga ka go ena ebe gole ebe molematse jale ke gore a ntshe maikutlo a gae ga fela ntho e nngwe le ngwe a sa e ratang a e bue ka ena nako eo ntatesolo ke a le bonatesolo
0: ga ntho e motlhagela a tla emela ka maoto a bue a tseba o thuswa
3: ntate tsholo dumela ntate wa ka nna nka eletsa bontate fela gore ba bue maikutlo a bona ga ba utlwile botlhoko ba ntshe botlhoko boo ka sefubeng sa bona ba bue ke mo ba tla tlhola thuso teng gobane ga ba kwalela botlhoko ka sefubeng sa bona ya ba lematsa tabena ya ba lematsa golo fela le morana jesu o ile a lela lefu la lazaro lazaro e ne e le motswalle wa e mogolo empa mokana jesu o ile a lela a utlwile botlhoko ka lefu la lazaro botlhoko ba fela pelong ya gae ha o lla wa fola monna wa fola ke a leboa bua le moruti lekate mara ba state moshate kroonstate
0: late moruti ke a leboa baba ba re bonang o ne ya morata ga kaka ba e beile jalo bele ba ra o ne ya bonang o ne ya morata ga kaka a tlhabeile mogena jesu o sejena ka lazaro fundis ere go utlwa rona e mongwe di beabea jwa e mongwe di beabea jwa ga re utlwe
5: kgotso monga phofo o petsa o tsebe nna
0: morena
5: sa botlhokwa fela kore o bue ande o shebe gore na o bua go motho wa boemo bofeng monga phofo ke nagana ke yona tharollo se ka dula o etsa ntho e le nngwe gafetsa a ebe o kile wa etsa phoso o go ithute go tswa phosong tseno tse o di entseng sekolanyane Clocolan, known as London Tonko.
0: Ke a ikwa eno fela potso aka ona mo kitseng re re hleka se bae jwa ngwa mona motho yena o imetse o mo atamela jwa o etsa jwa o mo hlekela se bae jwa hore atlas ke a hana ho fa ditaba o ntse o mona motho yena e hleka gona le bothata eno o mo qala ka o etsa eng hore a tla phuthulwe a bue taba e re ke e bee jena o tlo nkutlwe ha motho wa ntate a kgahlwa ke motho wa mme ho na le dintho tseo ntate a di etsang hore mme a be a qetelle a file ntate yona nako kapa monyetla wa hore ba tle ba bue ho na le dintho tseo di etsang le ha o so ntse o utlwana le motho yona a ntse le ya pele ho na le dintho tseo di etsang hore mme yona ba qeteletsa itse ya man e ka re mona go na le mo re yang teng motho yena o ile a nolofatsa pelo gore ke tle ke bue le ena o etsa eng ga o mmona motho yena o imetse o tla fela o se re e mona e ka go na le bothata ke eng o sa bue ke a gola wankutlwa ke batla ke e beile go tlo nkutlwe ka pelenyana
1: dade tsholo kgotso
0: dade
1: pele o ne o thwe monna ke nku halle ha a fetuwe mantswe a ha a fetuwe mme re begagae kereka patalatse gore monna o a bua gore a fole ka pholo fela ke gora dipolaano le tsena tsa gore bomme ba bolawe bana ba bolawe ha fela monna a ka bua o tla phologa le ene ga bontate re bueng ga re bueng bontate re se ke ka ikwalelang ka dintho tsa re bupetse be re tlo tlotlela ka phatlile se re entse ntho tse mpe ga re bueng
0: a re bue mondate
6: o tsoo ntate tsholo
0: ntate
6: nna ke re ga o le ntate o tlo tsebo o thoba maikutlo ao itlwaetse go iketsetsa sekabe sa re o shebile gore mme ga o etsetse ae batho re itshotla maikutlong ka baka la gore re shebile go bomme ke bona ba tlamehang ka gare lapa ba yo etsetse iketsetse ntho e ngwe le ngwe ka gare lapa ga oane o kwetse mole mona gao o tla etsa le yena mme ma kgonang
0: etsedate oatlhose senga se sakase sewa se saka hohang hohang ka mona ka mogaleng go jwang ka mona ka mogaleng kamona ka nqe
7: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: babere metsotso ke mashume a mabedi a mosesiletseng a nna le wena re ya goreng ya bobedi re ke utlwe mong ka mona gore na o di beya jwang re ke utlwe
3: kgotso ntate tsholo atšhe motho ga a le maemong a jwalo o thusa ka tsela e latelang mohlala nka tla go yena ka ntho eo a e ratang e ke tseba gore motho o le wa e rata kapa motho o ne ke a tseba ntho e itseng wa etsa jolo ka motlhala ke a tseba mokgotsi ya ka ke motho ya ratang mahleu ke a monka re a mahleu ga ona le ntho ke e tlhokometseng ka ena ra nwa sentse re qoka re fitlhelela re fitlhile tabeng ke mmotsa gore ke elelwa ntho tsena le tsena le tsenana nna a ke bona gantle mme ga ke tla go tlhalosetsa ke tlhaka ka tharololo
0: nkarabile o iwotlile botseke tate leano la hae o mo fa ntho a e ratang mo fa ntho a e ratang o mo qala moo motswalle ga e ba e le motho ya cheyang ditlhapi mo naa ge re ilo cheya ke utlwa ke la ka tsa tlhapi gampe mona ebile wena ke a o tseba gore tlile botlho o tshwaretse nonneng felo mo isa nthong ena ya e ratang ena tlhoma ntse le letsileng le ya mouno ga ntse le qoqaqoqa wankutlwa ntate ore mo fe ntho a e ratang o mo qala moo pele jalo ore mo isa ka mane kang eo ka morokong e mo isa ka lekoeleng ka kwana ga e ba rata moroko ngwana a bo lekwele kgoma o cheche ngwana a bo tolopane e sebapa le masenke ntho ya ne o thweng ke thabisa digogo e re thabisa ba tlhonameng ba lo go mo isa mono ga ba ntse banka ntho ba enyolla ba ebe ya fatshe ba ntse ba bua jwale monna ke bona e ka hona le wa mphumana ne a fihla mana ha ntse teki enwa ya ilo thusa wena o monsetsa teki e jwalo wa mohohela ntate ba re kgweletsa o gaketsa ee ntate mpiti ka lesotho ka mona gore o ya motho ka diboko o ya ka diboko ya o na ntho e ke batla utlwa e bua ka bontate bala ba lesotho mafelong a nabeke ga ke sa e bue o sane ke tla e bua ka sonta ga ke sa e bue o sane ke tla e bua ka sonta bontate bana ba ile ba nketsetsa mohlolo tla e bua ne ntse ke emetse nako e nepaetseng taba ke
8: Khotso khotso ntate tsholo
0: morenaka
8: ke nna motsamaithukwane ka mona ka phiritona helbone
0: e ntate
8: nna ntate tsholo ke monka kimisa kirekeng goba kirekeng go na le baetapele be legoreng go na le batho ba counselang batho ba nyalaneng be legoreng o kgona go ntsha maikutlo le bothata gore na ebe bothata bao keng e tlebe batho ba jalo ke bona ba tla kgona go re thusa ka leboga ntate tsholo
0: ke a luka baka la gwa lor hao o mo isa o batho ba nyalane muruti man for counseling kana go ngo fumana gwa le o sia mme o nka ntate a tlo bona gwa le ba tla batho ba ba bidi eno ha ile jwalo ba tla batho ba ba bidi ha ile jwalo ba e man ho muruti ba le ba bidi
9: khotso khotso na ditsolo
0: ntate
9: nna re ke a tumele motho ya nan le bothata gore ke monolo falle ke bonolo bonolo pena ka boikoko betso a kgone gore ke mo phuthulele a mphuthulele a bue taba go nna ke mme fatshe ke mo rute na bophelong go jwang a bue a ithute go bua se ka ikwalela ka ntho obaneng go ikwalela ka ntho ntate tsholo ke mane mo tla fumana motho a ketile le maikutlo yang ka lerapo a ya ka moruo a lwetsa keto e leng ka nneteng ka bophelo ba gae jole ke ba bonolo ke mo phuthulele go a kgone gore a ntshe maikutlo a gae ke mo rute ka bophelong na bophelong go na le bothata na o tlameya o etse jwang ntate tsholo o ntse o dutse ntate rampai jon tshimile kwano mafeteng ga patsa lesotho phela le bonela la fanro
0: ntate rampai motho ke yona le ena o tlile metsotso e medi le metsotswane e leshome le mzowa ntho ena e telele tlhe ngwaneso le wena wa utlwa ele e re kutlwa
1: ntate tsholo ka nnete mohlala wa gao ko gona he ke utlwisisa wa tseba go ne o be le mohla ke ne ke na le bothata go e le gore ne ke bona o tseba ka nako tse ding ga re imetswe o fitlha nako a re o ipotse mara gantlentle motho o phelela eng o tseba o se o fitlhile mo o bonang gore jwale e ka re ke ka gara tebekeng motswalelo wa ka o ne a fitlha nkuka a tsamaya le nna ga tsamaya ba ikela toropong fela maa a ota toropong mole o fitlha ithekela fela dikhouni tsa di-ice cream afita re matlo go tlo bula fatshe re kgoka kore go nna re ke bona o se moatlhong and-e o motho a buang ebe gona jwa le go etsa gala monna obane ga e sa le ke tlile wena mo ke a o bona gore ga o phuthulo ga o motho yane ke motsea ka thole ke nkile nako pele ke mo araba mara ka mo bolelela gore monna o thata o bima wa bona le wena ke ka ga segetse se lwa ene ga gona motho e mongwe a ka nkinolang ka moo ke batla tsela ya go tswa empa ga ke bone go thata ke feleletswe ke maqheka ga o tsela mpolela fela ntho e leng wa re e re ntho ena ya gago bothata bona ba gago ge bo fe dibeke tse pedi beke tse pedi pele o naga ntho tse ngata nka beke tse pedi ke re bona gore na ntho ela naga re leka go e lwantsha ge le babedi nako ke e tlhola jwang motho a ke gore go la nna a nna a tla go nna ga nna ga bua a tswa puo ka puo fela o le a rarolola bothata bo neng ke na ke le bona ke se ke sulafaletswe ke ntho tse ngata kore ke utlwa fela gore le motho a ka fitlhang a mpotsa sena ke tlo mo jala ka meno mare ka puo ya gae fela go mpontsha fitlhang temosa mpeya maana koka le nna gantle a re ijalela ice cream ntate tsolo ice cream mare ga gona koka taba ena baene ke na le yona ka baka tsona jwale ke nne enwa ke motho ke a phela ke lebetse le go kilana ka feta mongwekgotso ntate simon botsholwang
0: gona bala nkutlwileng ntate gona ntate a nkutlwileng jwale kapa ke ke betshopodinyana ga ke bua sesotho ga ke tsebe kapa ke etsaa ke apotoloa ke lekile e tlhaya ka mona ke e tlhaya ka mona ba nyetsweng go bo ntate ka kakaretso boabuti bashanyana jwalo-jwalo o batala tsa ditutudu jwang o re motho ena etle re ha o bua le ena o sna ntwe etlang o le thiba ga pe etlang mo thiba re a ska bua tsa ntwe ena nang le botata bona bo a tobaneng le bo o di batala tsa jwang ditutudu tseo ditutudu ditutudu ga ga opola motsala ka bana thabankuka di tuturu tsena di tuturu lulu dikana lulu he loves me.